0: og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano o sa dungang detalye kahit sa pagkontak sa itong cellphone number 09126053904 o sa itong globe number 09551019913. Octaviano Tilore.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta magkakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard ato aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
5: we were so bad. Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na, sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugstuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
2: Oh no!
1: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Oh la la baby by Baby Dolls. At ang oras migala alas 8:10 na. Ayaw na. Welcome sa tuwang programa ng Top Radio Hits sa Morning Edition. Kabarin yung DJ si DJ Papa Kebs. Ang nagsasabing bahala gulay gugma basta na ay kwarta. Good morning! Ayos, good morning sa itong mga tipaminal sa 96.1 Infinite Radio. Huwag marunggan sa ito sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi, Bukidnon. Ayan, so kamusta mga adlaw ng Lunes mga higala? It's ready June 15, 2026. Ayan, so paldo na sa kiting swildo na sa... Ayan, sa kabalo ko niya, dagandangan ang magpila na po doon niya sa mga ATM machines. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw, labi na diha sa itong transmitter side. Ayan, so good morning kanyo diha. All the way sa Mawab, Davao de Oro. Ayan, so good morning kanyo yung tanan. Ayan, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw. Ayan, diha sa itong Light FM. Okay, good morning sa itong mga staff and sa itong mga tigpaminaw diha. Ayan, sa mga gustong mo text, ayan, so text lang sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, ayan, 0912-175-1291. Ayan, so adlaw nga Lunes mga higala. So good morning sa itong mga estudyante diha. Magpagalong sila ang mga school. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Sa itong mga tigpaminaw karon na wala pa ipamahaw. Ayan, so pwede mo mukhaon dito sa Lydia and Tony Eatery. And syempre magpa-guapa dito sa Lydia Parlor and Cosmetics na makita lang sa Luyo sa Cesar Ono. Ayan, so good morning kang Mama Lydia Oribia. Huwag diha sa nag-aayo o ka ng mga radyo diha. Ayan, so good morning kanyang tanan. Ayan, so nakato si Papa Kebs diha. Pero wala nagsaba na ni Adto diha. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa mga lagyong dapit. Diha sa Kapalo, diha sa Santo Tomas, diha sa San Fernando Bukidnon, sa Talaingod. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayun, no, sumunod sa gustong mo text, ayun, text lang mo sa 0912-175-1291. Ayan, so guwapo kay igiling-giling taga sa'yo sa buntag ba? Ay, syempre, para ganado pag eskwela o pag trabaho. Ayan! Ano ang mga
1: wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
0: Ayan, so available ato ang Kutis Mestiza diha sa Kibawi, Bukidnon. Available po diri sa Panabo City mga higala. Ayan, so sa mga nai-oily skin, mga acne, ayan, mga uneven skins. Ayan, so gamit na mo ga Kutis Mestiza, kinatay, carrot, papaya soap, and glutathione. Ayan, so sa mga every purchase niyo ga sabon diri mga higala, diri sa Panabo City, natay free na 3ml. Sponsored by Case Fragrances. Ayan, so mga gustong humot, stay humot. Gamit na mo ga Case Fragrances, kinataya pambabay and panlalaki mga higala. Ayan, sa mga na ay eskwela na diha, ayan, so sakto kini mga higala para everyday humot. Atong gamit lang mo ga Case Fragrances. Ayan, sa mga nangita po ga tabliya. Ayan, so available ato ang tabliya dire sa Arian's Best tabliya. Available na dire sa atong station sa Panabo City mga higala. Ayan, good morning kang DJ Arian o siyahang mga kaubanan diya, siyahang balay. Sa itong mga tigpaminaw karon. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, sa itong mga naminaw dira sa Tagum City. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Sa ko ang igsoon taon may gala. Ayan, so condolence sa Gendry. Ayan, so na may mga news na nakuanan ako ganina ng gabi eh. Pero yan po lang na ito may gala. Huwag padayong gipanda sa ito ang kinabuhi. Ayan, so good morning kang sa Gendry diya. Sa ko ang mama. sa to ang mga teachers kayon. Ayan, so good morning kaninyo tanan.
2: Good morning.
0: Ayan, so kamusta man, pila man ka estudyante karon sa inyohang room?
2: Ayaw!
0: Ayan, mga ibang mga higala, mga god, na masobraan og enroll atong mga public, mga teacher, mga public school, abot og almost 40 students, mga higala. Sa mo ng kasagaran ng mga teachers karon kay nagadala sila og kanang megaphone para madunggan ang sa likod, mga higala. Eh, way back manggod kita sa una, so gagmayra kayo mga 20 ra ba? So makaya ra sagit sa tuwang mga teachers sa una.
2: Ayaw!
0: Kung maglabad-labad ka sa una, makuritan jug ka. Karon bawal naman na, mga higala. Ayan, so mo na naga megaphone ato ang mga teachers. Ayan, so good morning sa tuwang mga teachers karon.
2: Good morning!
0: Huwag sa kuwang mga kailan ng mga teachers all the way from Northlink. Ayan, there is Panabo City ka, Ma'am Gaya. Ayan, so good morning sa Ma'am Gaya.
2: Good morning!
0: Huwag kang lang diha sa Digo City. Ayan, so good morning kanyang tanan.
2: Good morning!
0: Huwag kang Ate Nikki. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
2: Good morning!
0: Huwag ito ang mga teachers there sa Panabo City, sad. Ayan, so good morning kaninyong tanan.
2: Good morning!
0: Ayan, mas mula sa gusto mo text. Ayan, so text lang mo sa atong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291, mga higala. Ayan, but before that, ito ang isibutan na ito ang topic for today. Ayan, so maghatag sa taog public service, mga higala. Ayan, so kaning public service na ito, mga higala, ginahimo na ito na para makatabang ito sa ubang tao, mga higala. Ayan, so ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparintehan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos, lalaki nga anak karon sa kustudiya sa Dacosus Gian Home for the Age sa Lower Cabantian, Buhangin, Davao City. Ayon, nga kamo gipangita sa inyohang banay, bisitaha lang sa Dacosus Gian Home for the Age sa Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City. Ayon, sa mga napakakapamilyahan o pariente ni Sir Alcover, Adel Villar Alcover. Ayon, so nasa Dacosus Gian Home for the Age sa Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City. Or pwede niyo mag-text sa itong hotline number sa 0968-207-8592. Ayan, 0968-207-8592, mga higala. Ayan, sa mga nakaila diha sa kang Sir Alcover. Ayan, so nara dito si Sir Alcover. Ayan, o ga kuan pa di ay no kanang happy araw ng Barangay Kakao, mga higala. Ayan, so Barangay Kakao. Ayan, so araw ng Barangay Kakao.
2: Good morning.
0: Ayan, o ga ato apong tigpaminaw karon, mga higala, na ato ang Panabo City. Ayan, ato ang gikan dari sa Panabo City Information Office, na ato ang LGU sa Panabo City kay mag-convoy sila kaya Sir Rene Clerc Butterbunia. Ayan, mugikan na sa Ateneo de Davao University karong June 15 alas 8 mga higala karong buntaga. Ayan, palong sa iyang probinsya sa Agusan del Sur. Ayan, so gihawag na mo ang atong mga panabuans nga pwede ka mo ang magatang sa Daplin sa National Highway gikan alas 8 sa buntag, magsuot usab og puti, mga higala. Ayan, so mo convoy ato ang Dre LGU sa Panabo City, mga higala. Ayan, ayan, so direkta sa tuwang topic for today sa adlaw nga Lunes, mga higala. O good morning sa to mga tigpaminaw diha sa Dance Cafe. Ayan, so good morning kanyo tanan.
2: Good morning.
0: O dira sa Petron diha sa Wharf, ala padulong Wharf. Ayan, so good morning kanyo tanan.
2: Good morning.
0: O diha sa J Glass o sa to mga kapalingkihan diha sa to mga terminals. Ayan, so good morning kanyo tanan.
2: Good morning.
0: Ayan, so direkta sa tuwang topic for today. Ayan, so kung sabay nyo, mga higala, labi nagkaroon, mga higala, na lili kayo basta-basta ang kaminyoon, mga higala, ito ang pag-settle sa ito ang balay. Ayan, ito ang topic for today. Mas maayo ba na buutan na partner or financially responsible na partner? Ayan, ayan, so ito ang topic for today. Mas maayo ba na buutan na partner or financially responsible na partner? Ayan, so kung sabay nyo, mga higala, ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, 0912-175-1291. Ayan, so mas maayo ba na buutan na partner o financially responsible na partner? Ayan, so unsa man yung mga higala? Ay, dili ko na ang financially responsible papakibs. Oy, kay responsible lagi, finance lagi, pero dagan pong chicks.
2: Ayaw!
0: Ayan, so Papa Kev, di ko anong buutan na partner. Papa Kev, siya buutan lagi pero tapulan. Ayan, so kung saan niyo humigala. Ayan, so pwede mo text sa itong hotline number sa 0912-175-12901. At ang oras humigala, alas 8:20 na. Ayan, sa pagbalik na itong humigala, ito ang pangbasaw na ito ang topic for today. Ayan, mas maayo ba na buutan na partner or financially responsible na partner? Ayan, so nakatag sa koga music kaninyo gikan sa katang Magic Italian No Way No dire sa Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapanin yung DJ Papa Kev. So I'll be right back.

0: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Si Isaac Mandawan Kibranin ng Labing, taga Kabasalan po. Akong bana po nung Labing. Oo, nagsakit siya, sakit siya kayang kilid, halos na di na siya kaihi, kay sakit daw kayang kilid. Then, nakadungog man po ko itong power tin, so nipalit ko, lima lang dyan na ka-capsule lang iyang nahurot na ulian dyan dito ang sakit siya, ang kilid nung Labing, na, nakabarog dyan siya.
2: Karon wala na isakit ma'am yung kilid.
1: Oh, wala na dyan. Salamat dyan kayo sa inyong power tin. Manginawad po nga daghan pa dyan nga mugamit nga pares sa ako ah.
3: Ang Power 10 Probiotic Capsule nasuta pinaagi sa makuting pagtuon sa mga eksperto na maayo kining i-maintain alang ni adtong dili makatulog, way gana mukaon, sobra sa timbang, high blood, diabetes, ulcer, diarrhea, constipation, pagkahanap sa pananaw, stress, UTI, ug uban pang balatian. Power 10 Probiotic Capsule. Power 10 Probiotic Capsule rekomendado ug aprobado sa mga eksperto.
4: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako ay si kuan ma'am si Rona Rose Andoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom wala gihapon, effect sa ako ah.
6: Pila ka capsule imong giinom ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
5: 20 ka capsule ma'am sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang gina-maintain karon ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati. Mag-take na mong Mega Pure Capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat ma'am!
7: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, wala ulo hanggang paa.
9: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
10: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
11: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning Emolate Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas nabu boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa ato ang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na ta kinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
9: Buhing ebidensya sa kaayuhan.
12: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. At Tugs Tugas. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
13: Oh no!
12: Pero pagdating sa kulitan, yeah! lalo na sa lambingan. Si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
13: Your Info Music Station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Atong oras may gala alas 8:36 na. O kaninga oras hatod ganyo sa Lydia and Tony Itiri na makitaan lang sa Luyo sa Cesar Uno sa daang palingkid diri sa Panabo City. Ayan, so good morning kang Mama Lydia Uribia. Ito ang mga nagkaon diha. Ayan, so good morning ka ninyong tanan. Ayan, so ni ato diha sa Papa Kebs last week. Ayan, so wala ko nagpahibalo na ako si Papa Kebs. Ayan, so lamig lang sudahan may gala. Ayan, so sobra muraga 4 attack asud ano mo ang gipalit. Ayan, so wa mi kahurot kay sobra kadaghan. Ayan, so good morning kang Mama Lidia Oribia siyang mga staff diha. Good morning. Kani oras sa dahatod kaninyo sa mga produkto sa JK's Marketing. Ayan, so natay available diri sa Panabo City and Bukidnon ato ang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee mga higala. Ug ato ang sabon mga higala, ato ang Cutis Mistisa. Ug ato ang hapahumot na case fragrances na available diri sa ato istasyon sa Panabo City oga Kibawi Bukidnon mga higala. Ayan, so dugay kini mawala ato ang hapahumot mga higala. Sakto kay ni kung naamoy mga office work, na ay lakaw, na ay date, ayo so sana all na ay date. Ayan, so gamit mo ga case fragrances o mga produkto ni Nong Lading. Ayan, so available na diri sa atong istasyon. Okay, good morning sab sa itong mga ating paminadira sa 90.9 Light FM and 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Kinigyapan ninyong DJ Matagbuntag si DJ Papa Kebs ang nagsasabi nga bahala gulay gugma basta na ay kwarta. Ayan, so good morning sa itong mga ating paminakoron. Ayan, so kamusta man ang mga late nagbangon mga higala, namahaw na ba ang tanan? Speaking of bangon mga higala, so naanay Carnival dira sa Carmen diri sa Davao del Norte mga higala. So guwapo kayo dito mga higala. Mabisita guro si Papa Kebs dito. Ayan! Kuha na ito, kanang, sa kitawag ato, katong octopus ba ito na ilabyog-labyog ka? Ayan! Ayan, so sa mga naay kuandiha, naay free time, ayan, so kung na mo stress sa work, ayan, why not maglaglaag sa mo para ma-refresh inyo hanga pangisip o gadili ng stress mga higala. Ayan! Okay, siyempre, ang mga lalaki po dusahin mo mga higala kung ma-stress kay mawadag buhok. Ayan! O sa mga babae sa, di ba, stress kayo, usahin mga lagas ilang buhok every time maligo sila, ayaw kayo lagas. Madang para stress reliever mga higala, so madang why not, maglaag mo, mag-chill-chill, mag-joyride ba mo or mag-kwan ba mo, mag-date ba mo sa gawas para dili kay mo stress sa work mga higala. Kaya ang uban mong god, stress sa work, stress sa balay, ayos, wa na juntaan eh. Ayan, so but before na ito ang basahan na ito ang topic for today. Ayan, sa mag-public service na ito mga higala, no? Panawagan ang mga pamilya o mga kaparintehan ni Sir Adel Villar Alcover, 63 anyos na laking anak karon sa kustudiya sa Dakusugian Home for the Aged sa Lower Kabantian, Buhangin, Davao City. Ayan, nakamog ipangita sa inyuhang banay, bisita sa Dakusugian Home for the Aged sa Lower Kabantian, Buhangin, Davao City. Oga, pwede nyo i-text sa number na 0968-207-8592 mga higala. Ayan, so sa mga naaya kailan na Alcover ang last name. Ayan, so nakita si Sir Adel Villar Alcover. Ayan, so good morning sa to ang ating pamunaw diha sa Dakusugian Home for the Aged sa Lower Kabantian. Good morning! Ayan, so direkta sa to ang topic for today sa adlaw nga Lunes mga higala. Ayan, so direkta sa to ang topic for today. Ayan, mas maayo ba na buutan na partner or financially responsible na partner? Ayan. Ayan, so pwede mo mag-text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so mas maayo ba nabutan na partner or financially responsible na partner? Ayan, so inyo na may higala. So, wapong pwede responsible na partner may higala, no? Para makasustento na mo yung mga dagang anak or na mo yung mga utang. Ayan, so drita kang texter 5036. Good morning si Muha DJ. Ako anak DJ kay buutan na partner kay mo follow rajud ang pagka financially responsible niya labi na kung pariha inyuhang goal. Ayan, gikan kang Auntie Neneng ni. Ayan, si Auntie Neneng. Ayan, si good morning si mo, Auntie Neneng.
14: Good morning!
13: So, tama po, Mahikala, no? Pag say mo goal si mo hang partner, ayun. So, wala dyan na ikuan yun. Bisan pag unsa ka problema ninyo or struggle ninyo, makabot gyapon ninyo. Basta same lang mo goal sa kinabuhi, Mahikala. Example, gusto ninyo na isa ka negosyo na gusto dyan ninyo. Kanya, ipanikamutan dyan ninyo para magka-negosyo mo. Ayun, sa makuha dyan niya, Mahikala. Kinamagun mga partner man good na gusto ko ani pero dili sa isa again siya kay lagi daw kay hasol kayo dako kay costing sa kapital ayon sa man ang di magkasinabot so mapakyas na lang ayan so direkta sa to ang uban pang text or gikan kang 7473 ayan so butang kay walay consumption DJ ayan si Maricris Pellegrino ng Santo Tomas. Ayan, so good morning kang Ma'am Maricris Pellegrino all the way from Santo Tomas. Ayan, so buutan kay walay consumisyon. Ayan, so financially stable, financially daw na quad responsible. Ayan, so consumisyon siguro na daw. Ayan, so muna nga may gala, lisod po kayo kung imuhang partner ka lang, grabe yung makasustain pero napaday laing gi-sustain. Ayan, so gikan kang 5603. Good morning sa mga DJ si Jen Ross Daini ng Barangay Gredo. Ayan, so good morning sa mga Ma'am Jen Ross.
14: Good morning!
13: Ayan, siya nabutan o financially responsible man akong bana Papa Kebs. Ayan, so sana all. Man ang mga igala, no? Basta butan financially responsible ang bana ninyo. Mga ng happy family mo, of course. Hindi na siya magdahom na ugmaayo. Ang iya lang kay para happy iyang family. Mara man ang kasagaran Mahigala. Kay pag once na greedy ang isa ka partner or what, mabungkag yun yung family. Sa uban kay sa sobra ka greedy, pagubain yung relasyon sa inyong anak, sa inyong partner, mabot na sa point na grabe na kag-flex sa ubang tao, pero inyong imong pamilya din mo ma-fix. Ayan. Sa mga nang lisod ka ayo Mahigala. Ayan, so direkta kang texter 3410. Ayan, buta na responsable Papa Kebs kay aron maayo ang dagan sa inyong panag-uban o mas magdugay pa inyong paghinigugmaan. Ayan, so wala nga, palagi na mga igala kung buta na yung partner. Sagaran, partner, sagaran daw sa mga bana daw ron or mga partner, ayan, kusog daw kayo mo inom, kusog mo laan, kayo ba na wala pa na lutas pagka ulitawo, pagka dalaga, kayo ba na nayang anak, sagda na lang yung anak, kay siyempre siya, gusto siya mo flex sa social media. Para nga, lisod po kayo mga higala po na sige mog flex sa social media niya din yun na fix ang inyo hang pamilya ayan so much better nang dili sige post social media ayan so muna nga may gala na iwan tayo may gala itong nag trend mga gala na about sige flex sa kanang sa social media murag nagamit iyang identity sa ubang tao muna nga careful mo mag post sa social media ayan so kung matagak lagog share lang private ayan so, na lang mo yung mga memories ayan so kanang may gala muna nga kasagaran mga gala ginagamit sa uman mga scammer ang inyo hang identity sa mga partner sa imuha or sa imuhang bata para lang jud makakuan sila makascam sila ubang tao ayan so good morning day sa to ang mga tigpamilyo diha sa Manulit Kanto Gamaw ayan so good morning kaninyo diha sa to ang mga tigpamilyo diha ayan sa dirita kang texter 7029 ayan morning Papa Kebs ayan para na ko both kay akong partner buutan kayo og responsible pod kaayo Shout out lang nako ang asawa si Atina Cristina Ponce Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Ayan so. Mo nga tama pod mga higala no kanang buutan og responsible. Ayan. Mo nga mapackage na sa partner ayan so. Umlay una, unsa may kuan nimo ideal partner nimo? Ayan so. Mo man ang unang pangutan na responsible, may takot sa Dios. Ayan. Sa so, mo nga kasagaran mga higala na guwapo jud sa relasyon na responsable. Kabalo ka kung unsay imong himuon, unsay imong sanang responsable ninyo sa balay, sa imong partner, sa imong anak. Okay, kasagaran man good, mawala ang pagka-responsable sa usa ka partner kung madala gihapon sa barkada. Lisod man po gay nang nanakay pamilya niya, sige ra mo latagaw, sige ra kag laag, sige ra kag basketball. wala niya kasagaran ng uban na maglagot na lang masuko or napay uban pod na responsible adili siya responsible financially responsible siya pero wala siya emotional intelligence wa gyapod maguna-una gyapod di maayo ang mukhang partner na sige sige hatag imong partner sa asawa niya dili day nagauli sa ilaha dili ba ginakamusta ang musta na mo diha kay hatag kung hatag na lang kung kwan ka na mga higala okay siya kasi syempre of course pero ang emotional manggod sa isa ka partner o usa ka sa kabata kailangan mapud na syempre kailangan mapud present siya sa papa kailangan mapud ang papa sa balay kwan na nga usahay mo ulit nila bisag duol king balay na mailaban sa bana kaya wala ko labot na di ko nagauli basta ako naghatag ko kwan sa inyo sustento mo na nga lisod Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha dahil sa Matina, Pangi. Ayan, diha sa mga Lukagbo family. Ayan, so good morning kayo yung tanan o diha sa Karwasyan ni Sikoy. Ayan, so mo nang diha sa mga Ulang family. Ayan, kang Ati Villang. Ayan, so nabot siya gahap. Ay, atong Sabado. Ayan, so good morning sa mga Ati Villang. Good morning. Kalimot ko ga pangayo o avocado da. Ayan! So dagang kayo sila avocado gidala. Although, gidala all the way from Oriental. Ayan, diha sa KLS Resort. Ayan, diha sa Baganga. Ay, Banao, Davao, Oriental. Ayan, so good morning sa itong mga kwan-kwan, sa itong mga men in uniform. Ayan, sa itong kabloko na naay mga checkpoint, mga higala, mga LTO, TMU, dire mga pulis, itong mga kwan-kwan, mga riders karon, mga asaman yung lakaw. Ayan, sa so dapat kompleto mo mga higala, naamoy mga papeles, lisensya, automatic. If ever na wala yung lisensya, natoy portal. Ayan, so nag-accept sila portal mga higala. Pero dapat naamoy load. Ay, bawal manog screenshot mga higala. So dapat dito yung sa portal, ipakita ninyo mga higala. So mo nang kasagaran, madakpa ng uban kay walay helmet, walay, syempre, uban man good na walay mga side mirror. Ayan, so gikan kang 6954. Good morning sa mga DJ. Ako na si Marivic ng Tagum City. Ayan, so syempre papakayos pareho. Ayan. Ayan, so mga ganing, syempre, napay pareho po. Ayan! So much better dyan ang pareho mga higala. Okay, para walay libog ba? So financially responsible and buutan. Ayan, so mga ganing, pag magtrabaho mo uli. Ayan! Balag, magkwalang sa balay, kanang magdula-dula lagi nagmay, basta mo uli. Ayan! Ang may uban ko na, dili mo uli. Ayan! Makakabalo kayo, mga na overtime, mga nga na, honey, mag, overtime sa ako sa trabaho. Ayaw! Pero lahi day ang overtime man. Ayaw! At oras mga gala, alas 8:49 na. O kaning oras, hatod ka ninyo sa Case of Fragrances. Ayon sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo ka Case of Fragrances. O katuwang, katuwang sabon mga gala, katuwang kutis mistisa. Ayon, so, dirita sa kuwar. Papa Kebs! Ayan, ako na yung mutubag ani mga higala. Ayan, so, Papa Kebs, mas maayo ba nabutan na partner or financially responsible na partner? Ayan, so, ako mga higala, personally, gusto ko gabuutan na partner. Ayan, so, kanyang financially responsible mga higala. So, dili man good na, kung ako na, kay partner, ayan, dili man ako na siya dapat mag-sustento mga higala. So, both mo na magtrabaho mo mga higala. Kaya, once nabuutan yung mong partner, maka-storya man mo or makakuan mo sa dawala ka ng maka-brainstorming mong duha ba no? Kung unsay angay buhato in the next 2 years, 3 years, 4 years. Ayan, so dili may mag-agad o ka ng karon lang na adlaw, next week lang. Ayan! Kung ang mindset dyan dapat, yan ang, sa karon na 3 years from now, unsa man nyo hang mabuild, 2 years from now, unsa ba na, okay na ba yung balay? So, inana na siya mga higala. Kanang mukhang financially responsible mga higala. O nang, pag mayong kag financially responsible, wala na yung time si Muha. Kaya si Muha ang iyang ginahuna na mga higala kay sige, trabaho para sa pamilya, niya, kuha na kay pahuway, sige nag-work, sige nag-sideline, sige nag-part-time, so wala na siya care sa iyang health mga higala. O nang, karang stay lang kung grabe niyo trabaho mga higala, dapat tagaan niyo reward yung self. Ayan. So, asahin mo, laag mo, palitan niyo, nindot na sa inyo inyohang lawas. Balag sa mga partner, mga bana ninyo, napalitan niyo brief, mga balag na nga buslot na na. Ano siya na, i-balance lang, work-life balance. Pero ambot lang sa Pilipinas kung appeal bang work-life balance. Wala kami gala. Ayan, so buutan na kami gala. Ayan, so kung buutan na partner, ayan, so makastorya-storya mi, makatagtag values sa kuhon ay anak, ng karang financially responsible, basta magtinabangay lang jud mahigala. So makaya ra jud na. Manang dili jud pwede na financially responsible lang jud. Ayan, dapat buutan jud. Okay, why not? Ayan, yung muhang partner, financially responsible, pero makitaanin mo na kwanan, siguraga atong gawas, lahi-lahi nalag barkada sabay. Siyempre, kung family na mo or partner na mo, nana mo yung anak, ayan, so dapat na nana mo yung kanang responsibilidad sa balay, dili kay sa financial lang. So, kwanang lisod yung kayo mag-minyo o ron mahigala. Kwanang uban, dili nalang magkasinabot, magbulag lang, na magyaw-yaw na lang sa social media, mag-rant, yataw-taon, masayloon, kay uluwi ang anak, di ba? So, manang dapat jud na butan po, ayan. So, manang sabutan jud ninyo, huwag huna-unaon jud yung makadaghan kung ready na mo sa kaminyoon. Ayan, so, more itong topic na to, may gala. Ayan, so, salamat isa na sa to ang mga Ting Paminaw. So, sa mga kwanday na to, no, sa tuwaltang na gamayng oras. Ayan, sa mga gustong magpa-advertise, may gala. Ayan, so, open na to ang station, may gala. Huwag diha sa Cubawi, Bukidnon. So, gusto magpa-advertise silang negosyo or silang mga pwede ang negosyo. Ayan, so, pwede mo mag- open midri mahigala. So, pwede mo matudra sa ito ang istasyon dire sa Bongkawil Street, Barangay Santo Niño. Kirin lang sa PC Inn sa second floor sa A Square Building. Pawala mahigala. So, na-doorbell diya. So, gusto mo mapapromote inyohang negosyo man mahigala. Mapa-program sponsor or advertisement mahigala. Ayan. So, available po diya sa Kibawi, Bukidnon. And so, pangitala ninyo si Sir Paeng and si Sir Kelvin diha. Uga, soon mahigala. Madunggan ninyo sila diha, magtingog diha sa Kibawi, Bukidnon. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Okay, Adris Panabo City, mahigala. Ayan, so good morning sa itong mga tigpaminaw diha. Labi na dito sa mga Di Oro na area, Oriental. Dito sa Asagina Pinat, sa Talaingod. Ayan, so good morning kayo tanan. Uga, Adris sa Davao City. Good morning! So ay mo kalimot mahigala, uban pa mga programa diri mahigala unya ato ang Nong Lading diri sa Infinite Radio ang EXL. Alauna ang Nong Lading na drama o alas 3 hantol alas 4 ang kang Tito Val. Ayan, pagkatingin niya ang kang DJ Tekla. Ayan, so hapit madakpan ka hapon. Ayan, shoutout ka DJ Tekla. Mahal lagi na ba? Ayan, so good morning kang DJ Tekla. Oga pagkagabi ang Night Express with DJ Arian. Ayan sa mga nangita po tabli yung DJ Arian. Ayan sa so, available dari sa atong istasyon. Ayan sa so, atong pasalamatan ato mga kubanan dari ato ang mga staff management. Og sa mga kubanan ako dari sa radio mga igala, mga news anchor sila Mr. Kick. Og sa to ang mga newscaster dari sa Mother Network Surigao. Og sa to ang mga sister station. Ayan so thank you istanan. So ugma na po ta mag-uban-uban mga igala. Ayan so sa mga wala pa kaon diha. Ayan so pamahon na mo mga igala. So naila ka ayan sa so, pagdala mo extra basanina, tubig and payong. Ayan. So ugma na po ta mag-uban, same time same station. Kinigya pa ninyo yung DJ, si DJ Papa Kebs. Ang nagsasabi nga bahala gulay ugma basta na ay kwarta. Bye bye, God bless and happy Monday to everyone.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Kauban si Doc Jun Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
4: Welcome na usab sa usaka sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
4: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
3: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
5: Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops. Ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops. Epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon o banigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops. Ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-uga sa mga mata. Malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaagyod ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops ang hyaluronic acid. Ngod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredient sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold o Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom o Eye Care Gold o ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
6: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
8: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Op, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa tong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
1: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karoon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? At doa na ang Managers Lending Corporation.
3: Uy, Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabos City. Working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
6: alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
7: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
8: Ako di ay si Cyril Jan Padal. Kaisip estudyante, labi na sa akong kurso nga criminology. Kailangan yun nga atong lawas kay physically fit and mentally healthy. Low and low, gid ko. Gabaon aning Mega C Plus. Kay importante ni sa akong lawas. Dako jud kayo na akong pasalamat sa Mega C Plus kay ibaskog jud ang akong panlawas. Distingin niyo o gamit ning Mega C Plus kay aron kamo pud makapamatuod sa kaepektibo niini.
7: Kwanto sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
2: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
1: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
2: Cutis Mestiza lang yan.
1: Cutis Mestiza?
2: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
3: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
4: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae o lalaki na gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kaya ng feeling na ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant kaya every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
6: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og katita kung musulod na ang kangit niya, ug magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa Pillberry Berry Extract. I Care Gold, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: Ako dai si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayat, North Cotabato. Isa ko ka sika driver.

Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation, anaa mahimutang sa Second Floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
2: Naunsa man katay? Nga nakita naman ka sa sahog.
1: Kasakit sa likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyurtaoy. Daghan nagyurtag batiun sa itong kalawasan.
3: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
3: Nong Lading Essential Oil.
2: Nong Lading Essential Oil?
3: Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
4: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigalak, adtoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungag ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
5: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. UG sa ANA, American Naturopathic Association.
6: Health! Health! Alert!
7: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap ng mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
6: Health! Health! Health! Alert!
8: Kay balo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
6: Health! Health! Health! Alert!
7: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pagpatak sa mata.
8: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awa gyud ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipaepektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
9: Ako si Reyes Guerra, taga Magapo Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, bunya dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay Eye Care nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa Eye Care.
7: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
10: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: makauban na to karon nala. Sir Bern.
1: Hello. Kumusta po kayo mga palangga? Mga mahal naming mga nakikinig ngayon. Sa araw na ito, maayo kayo, no? Dalaygo ng Diyos sa araw na ito.

0: Okay, ating share ngayon is about, alam niyo naman, palagi akong binibigyan ng pagkakataon para i-share ang mga ating mga fruits, no? Ang topic natin nga about fruits. At isineshare natin ngayon yung tungkol sa recommended daily allowance. Kung ano ba itong makukuha natin sa mga fruits o sa mga prutas na ito. Dire, sa Dabaw, no? Karong buntaga, ma-share sa inyo ang itong watermelon. Daghan man ang ano nito, no? Mga daghan ng mga prutas na ngayon na watermelon na makikita nato. So, tignan natin to, no? Ang recommended daily allowance ato ay 100%, no? Pero dire, isulti lang na ko itong porsyento ng watermelon. Unsa ba makuha nato dira? Kahit daghan man tubig niya, no? Na siya ay fiber. Pero dire, kung titignan nato siya, ang vitamin C di ay ang mas kusog sa iyaha, oh, mas dako. Na siya ay 29%, no? At ang kanyang energy o yung kilocalory niya is 5% ang makuha nato sa kanya. So hindi siya kaayo na ano, no, maganda sa energy nato. Pero makatabang siya sa ating lawas sa vitamin C. Ang protina niya is 1%. Ang calcium niya na siya ay 4%. Ang iron niya na siya ay iron, no, na siya ay 5% na iron. Ang vitamin A niya na siya ay 10%. So alam nato na ang vitamin A makatabang pod sa mata nato. Na siya ay vitamin B1 o yung thiamine na tinatawag na good for the brain. Na siya ay 6%. Ang riboflavin o na siya ay 9%. Ang niacin na siya ay 4%. So makita nato from vitamin A, B and C na siya ay mga ano, no, na mga kadugangan pod, no. So ang watermelon ayo kalimti, no, na siya ay daghan na vitamin C, makatabang pod sa mga bata. So salamat jud kaayo sa inyong paminaw diri sa watermelon.
1: Okay, so about to mga Pinangga, ang information about watermelon. Watermelon, ginakaon mga Pinangga, pero kanang pagkauna, matod pa sa study about sa mga nutritionist ang watermelon o sa kasiluso o silusa nga prutas. Kaya nga nga nasilusog silusa siya Pinangga, kaya gitawag ning prutasa o eat alone. Oh, ang pulong eat alone, ayaw niyang gusto may kahalo siya, may kasabay pagkain. Gusto niya kung kakain ka ng watermelon, watermelon alone mga Pinangga. Then kabalo ba mo? Ang watermelon ang bugat kayong yampanit. 'Di ba? Nganong bugat ang yampanit Pinangga kay na day sa panit ang yang nutrients. Unya ang daghang mga medicinal properties nasa gitawag natog panit mga Pinangga. So ang gagawin mga Pinangga nga kung gusto nyo para sa kayuhan sa inyong gitawag og kidney, paghinlo sa inyong gitawag o bladder mga Pinangga, simple kayo. I-appel ninyo og juice ang inner skin sa watermelon. Okay. No, ang inner skin, apilon, pwede gargaron, pigain, pwede i-blender, pwede i-juicer. So mga Pinangga, pag mag-juice mo watermelon, i-appel tanan. No, ang unod, ang liso, ang gitawag na tog inner skin. Okay, so kana Pinangga din mag-regular mag-inom one glass every 1 hour. Yasay na lang nato siya sa buntag. So sa buntag, maghimo mo 3 glasses, mahurot ninyo, dili maglampas og 3 hours, kaya kana Pinangga, nindot mo, cleanse sa atong itag o kidney, sa atong bladder. O niya, ang watermelon, kaya nabilong man sila siya sa gitawag na to, o kanang red color. So nindot siya, makatabang pagporma og hemoglobin. So katong sige puyat-puyat din na, no, bilar-bilar mga Pinangga, ala paghilom mo watermelon juice. O wa dyan mo mo'y bangguran mga Pinangga, og daabunda sa inyo ang watermelon. Hala, kutsara ang watermelon, ibutang ninyo og kanang cloth or naaba mo'y knit bag din na, pugaa ang knit bag mga Pinangga, mugawas ang duga sa watermelon. Kung ang watermelon tamis kayo, sigurado ang sabaw nini arang katamis. Sige, atang mo mga Pinangga kayo, isgutan na nato tong bad effect sa gitawag na to constipation. Okay, then atong padayon niya pag-isgut about liver mga Pinangga. So atangin ninyo kay I discuss na to about liver, kung makaya sa tong oras ang about hepatitis pinangga magisgot about hepatitis ug di makaya karon ala ugma nato siya pagahisgutan.

0: daghan ka na baog sakit nga giantos, unya imo lang gidala-dala. Ug bisan diin ka na nagpatambal, ug nahurot na lang ang imong kwarta, nagka-prenda-prenda ka na simong kagdangan apan wa paghihapon ka na ayo. Paminawa ang serbisyo publiko ni Dr. Geoffrey Lagit. Siya na ilhan nga banggiitang herbalist o trainer sa mga alternative medicine practitioner. Ug sa kinasing-kasing, mutudlog mutabang kanato pinaagi sa iyang programa dini sa radio. Siya ang kasamtangang presidente sa grupo sa International Iridologist Practitioner Association. Siya usabang din sa tanang DMAM, Conductor of Ministry in Alternative Medicine sa Open Seminary, California. Usa siya sa mga doktor sa naturopathy o ilado nga humanitarian doctor. Usa at tangi ang iyang programa, Batag Adlaw. Paborito noon, sikat hangtod karon.
1: Lucky serbisyong medikal.
2: Ani karon buntag atong hinabiyon ang isa ka nilang kundiin siya malampuson nga nakigumbate ug malampuson siya nga niusab sa kinabuhi sa unang panahon magud usa kani sa Kalatagaw badlungon sa Katilingban sagbot sa panahon apan sa dihang nagbag-o siya nakabot siyang unahuna nga kinahanglan gid ay nga dunay gitawag nga kapaghuan sa tung panlawas ug sa iyang panghunahuna te may buntag dati. Nagpahigayan kong interview na yung isa katao nga buot magpasibaw siyang kalipay dito sa itong programa sa serbisyo publiko ni Dr. Lagit kay usa kayo sa kamasakiton na daot pangisip apan karoon na ulian na siya. Igson, ang siya pangalan ng Igson? Idad huwag taga din kay Igson.
3: Ako nga po pala si Abloy, taga Sambuanga. Unsa man ang imong kalahian sa imong kinabuhi Igson sa unang panahon o karoon nga aniya ka na karoon sa kamot ni Dr. Lagit? Taon na naman ka sa Doc Alternativo, karoon niya na ka sa serbisyo publiko. Unsa ka lang, Igson?
4: Ama ko, Igson, niyawag na ako ang taranan sa pagpaminaw. Sa una, grabing mga kakulian, mga tensasyon, mga konsekwensya sa akong ginikanan, ingan man usap sa akong mga kaparintihan, nga wala gusto sa ako. Tungkol sa akong pagkang
5: adik,
4: dagang klase mga Igson, akong natilawan, usap, ingan man usap karoon nga grabing Igson, sa diyang sa una, taon na Igson, sa diyang dito po ko sa basurahan Igson, nangita kong pagkaon, dito ko magtukob-tukob. Amin ni Igson, usa akong gitukob. Usa ka paan lang Igson, nga hugaw, akong giagwanta o kaon. Sa diyang nakitaan ko ni Dok Lakit Igson, iya akong gipunit. Isakay ko sa maong sakyanan niya Igson. Grabe akong kalipay Igson, iya akong gihugasan Igson, iya akong gibistihan mo ng karon. Ang akong pangalan, Igson. Ayun, nagkakasalamat, Igson. Sa diyang nato ko kanok lagit, Dok Lagit, alternatibo.
2: Karon, Igson, buot pa sabot na ikaw karon na hugasan na si Dok Lagit, ito na po sa basurahan. Nagkambyo na ang posisyon ka na, Igson.
4: Ay, wala, Igson.
2: Wala.
4: Yeah, padayong siya po sa mga serbisyo.
2: Serbisyo, publiko. Kilid sa basurahan.
4: Kilid sa basurahan.
1: Kay Dok Lagit, kasangga mo ang langit.
6: So, sa itong mga isgutan karon, kanibitang, nag-experience siya og kanang bloating. So unsa ni bloating mga pinangga? Ang bloating mao ning ginganlan nato mga pangga og kanang pagbutod. Katong nagabutod-butod ang tijan mga pangga. Hala pahiluna mo dina kay niya ang mga buot pasabot nganong mag-experience kag pagbutod sa imong tiyan. Okay, so ni ang mga pinangga sagad ay kuno kun duna day kay mga allergies nga manggawas. Mao ni ha. Dunay allergies nya katubitang dunay mga nanurok sa mga bata. Mga nanurok ha. Naitipdas mga pinangga manggawas magbutod ang ilang tiyak. Onya dayon pinangga nato digpaminaw ang pipila nini kun duna po kay appendicitis ato pagyatake na imong appendix mga pinangga aguy magsigi po nagbutod ang tiyan. Kaya lang ang diferensya sa appendicitis kay kung magbutod ang tiyan magsakit ang palibot sa puso dunya panaog didtos tuo. Tungas bugan mga pinangga magsakit. Niya sa pipila po mga pinangga butay pasabot og magbutod doon na nagka-problema ang imong bawel or doon na kay ginganlan na to kidney obstruction. Okay? O niya, pipila nini doon na sila adrenal disorder. O niya, kadaghanan pinangga nga doon ay problema sa kolon og doon na yugay diverticulitis. But pasabot anin diverticulitis mga pinangga colon cancer no og makita nato pinangga sa mga ultrasound no onya direpod sa mga naga eskwela o kanang European iridologist gawas ato mga karaan nga naga iris pinangga makita nimo didto nga magpaket ang ilang colon. Okay, so mo na mga pinangga natong tigpaminaw ha, kana dakugi katabang. Okay, unya sagad pon magbutod kun duna kay edema, kana bitong mga nanghupong gumikan kay ang ilang kidney trouble mga pinangga, trouble ang ilang liver, magsigig yung butod antiyan. Labi na gyud kun duna kay gallbladder disorder, unya duna kay gallbladder stone, mga tao nga nag-experience og fatty liver og ang paghubag sa ilang gallbladder, magbutod ang tiyan. Amoni mga analysis pinangga nganong magbutod ang tiyan, daghan dayang posibleng mga hinungdan, daghan ang mga bahin nga imong i-analyze. Okay, kung ibutdan lang ka karong adlaw, ibutdan inighaplas nimo, makaotot ka, makatugab ka, mawa gayud butod sa tiyan, kana simpleng hinungdan. Apan kung kanunay ang butod, pila ka adlaw, pila ka semana, niabot nag binulan pinangga, maon ni mga pipila na niya ka mga hinungdan. No, on niya matod papot sa dugang research kung doon na day kay heart failure, magbutod ang imuntian. Labi na gyud og doon na kay irritable bowel syndrome. Okay, so kuan pud sa mga pinangga natong tigpaminaw og duna pug kay gingal natong mga kidney disease, mga tao nga naga-experience og lactose intolerance, mga babae nga troubled og problemado ang ilahang menstruation, la magbuto diay pud mga pinangga. Okay, unya katupong dunay kana naga-experience og overeating. Nag-experience og overeating mga pinangga, la magbutod po di ay ang inyong tiyan. Di lang pinangga, katupo mga tao nga nag-experience og peptic ulcer, kanang maghapdos ang ilang tiyan, o niya mutubag ang kasakit sa likod mga pinangga. Agay ka na mo ingog, agay, mura maghalang pudok. Agay pinangga mo na peptic ulcer. Okay, labi na yun sa mga tao nag-experience og tumor, nay pagbutod ng ilang batiun mga pinangga. Okay, so modo na pinangga ang posibleng mga hinungdan nganong ang mga tao mag-experience og pagbutod. Okay?

Ay, hisgod dito mga pinangga kato mga gipanghubagan bitaw kato bitaw nga paso. So kaning paso pinangga dunay first degree, second degree, o nya dunay third degree mga pinangga ha. Kaning first degree mga pinangga igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga magpuwa o nya maghubag mga pinangga. Ah, dunay blister. O nya ang kita kuan pinangga mo to first degree o nya ang gitawag ano ang first degree igo lang magpula, pero ang second degree pinangga doon na naging blister, murag burot na siya, maklaro na ni mong panit-panit pinangga. Then ang third degree mga paksit na gyud ang panit saga din ni pinangga kanagi yung makras motor mapaso kas tambutso perti kapahak galabi nagwik kag sensory waka kabalong na paso didi ni mo malasa sa sugar. O niya mga pinangga, na po di gitawag na itong 4th degree. Makita na yun mo abot ito sa bukog. So simply pinangga ang inyong himoon kung panalitag paso-paso lang. Kung napaso kas mantika, doon natay tsorya nga likes your likes. On sa ibot pasabot pinangga, o napaso ka sa gitawag na itong mantika, hala, mantika gihapon pinangga ang itambal. Manghubag mong yun na. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni Mos mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mong pangga, ha? Simple lang, ihumol mantika, mga 10 minutes, mawara yung kapaso. Hon niya, kondo na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na tong toothpaste nga gikan sa clinic ni Doc Lagit, pwede dito pinanggang ipahid dito si imuhang paso. Kunya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties, kanabang murag rambutan o dagway. Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, moto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nagsikan degree na kananay blister, hala, magsugba na lang ka din at maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh, hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na itong kamatis. Katundugas kamatis, 10 minutes, isigig nos-nos. Or kundili, ibasa ni mo tanan o gapas, ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan na itong petroleum jelly. Okay? So, pwede yung petroleum jelly mga pinangga. Gamit kay na nimo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na ginang mga panit na nakita na nagbukog. Nga luod tanaw ng unod. Hala, magbanggo.

0: Kagingan lang na to pinanggang sukas to ba nga puti, napulo po kakutsara ang tubig, ihalo to ni mo. Mo'y pangwash dito mga pinangga, pangdressing sa nga paso. Anya dayon pinangga, pwede na po dahil ni mo hinahinayag pahid o dugos. Pwede po pinangga, aloe vera. Ya dito sa klinik, nata dito itit, akanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera pinangga nga liquid, pwede po ni mong ispray. Onya inig ka, o dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas og vitamin E. Kapita, namo dito evening primrose. Naka-evening primrose, ala, maoto mga pinangga ang imong kuanon. Maoto dito, ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. Naakay soya lecithin sa klinik, naakay garlic oil. No, naabaka dito yung itong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Pang ito pinangga, imo itong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbubo dito si mong nangasamad. Kana pinangga ha, maunay kuan, maunay dako kang ikatabang para kaninyo. Okay, so hala, ayaw kalimte mga pinangga, sige pugtik og taas og vitamin C, sige pugtik pinangga og taas og vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0595-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa, text na!
3: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag tiki, matag tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayuok, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal nini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawi na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga bagbag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapdos sa kutubuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
4: Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
5: 7-7 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo, gikan sa pito kamailan ng herbal medicines wag pasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, taragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon, or kaningag, pandan, o panaba. Mga ilano sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan. O karon, ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 7-7 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo, aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar, o uric acid. Amping ang imong kidney, aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 7-7 Herbal Tea. 7-7 Herbal Tea. Ang 7-7 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
6: Ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
7: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
6: Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder Product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
7: Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup.
6: Masaligan ug epektibo.
8: Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
9: When health is lost,

0: Everything is loss.
1: Okay, gingon dre. Asalan ko unsa di tambal sa mata nga igo sa kahoy. Oh, pagbugha. Bihan puli pinangga, bibinanggod nga karots. Pwede po mo pinangga. Basi niya nagmabutli. Mangita mo dito ka na, bitawang... Sitawang ni bugang, bitaw? Bugang ba? Hmm. Napoy bugang tapol. Katong atong karaang bugang nga puti, pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imo hato siyang kuanon, kana bitawang pugon ang iyahang ubod. Oh, panitan to, katong ubod yun. Pugon, sa lao ni mo panyo, niya isulod o kanan draper. Maoto pinanggay imuhang ipatulos mata. Okay. Ah, gingon diri dok, ask lang ko, naglibog na ko kay kining akong sigig pangatsi og sipon, no, wa jud ni mawala dugay na ni. Oh, labi na kadamata nako sa kanang maabugan pugo, pinangga suksuki gyud gapas ni imong ilong ha. Oh, para di gyud nakasimhot og abog ha. Kundi magmaska pangga. Ang himuon nimo simple karon be, pagkuhag limonsito. Pugaa, isulod og medicine draper nya balik og higda hayang o nya ibitay mong ulo pinangga pinhangad ipatulo ang limonsito 3 drops. Ah, basta pinangga kaingon lagi kag lami ay tikangkang daig matuloan og limonsito atong ilong sa. Ah, ona pangga pagkaog-maog-maog nya pon aladi imo na pon siya pinangga otrohan. Ah, doktor, unsa man ang tambal sa baho og ilok? Nga na pinangga kanira ba baho kag ilok? Maimyo na pugad, ikaw kabanting na ni maho na po, da? Simple pinangga, tawas na lang, oy. Ah, tawas na lang mga pinangga. Kailan ka mo pong mga kuanin ha, mga guwapa nga, mamutag tawas, ayaw po kapila ng inyong mga tutoy. Kay, pusti lang na imututoy pinangga pag tila, oy. Upload naman ang imuhang kuan, tutoy. Ah, dito Ramos Ilok. Okay, so niara mga pinangga padayon ta sunahan gingon ni doktor unsa man ang tambal sa baho ang ilok. Ah, may tuloy magyong isiguro og senda sa smart og sa kuan pinangga. Smart og sa to ang TM. Okay, gingon dire unsa ang inosno sa bun-e? Og pugis pugis nga panit. Ah, pinangga kapayas, kundili virgin coconut oil. Ah, kanang atong virgin coconut oil. Moni pinangga ang kwanday kapayas nindupot sa gibugas di ay. Oh, gahapon pinangga, nagidala dito. Perte yung grabiha kuan. Bugas lang ha. Pino pinangga, niya sa kinalot, nga paslot ng taon, yung dagway. Pero katupangga paningkamot ha, gitudlo ni Dok Lagit katong bugason, pwede magbanggor mo dito pinangga o kanang kapayas. Ay, kapayas. Kaning kamatis, oh, pipino, na pwede halo, pati radis. Oh, pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay katabang.
2: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na! Ang pagbaton og maayong paglawas mas gipadali na karon tungod kay ang Doc Lagit Clinic abli na matag Domingo hangtod Huwebes alas 7 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii og alas 7 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon matag Biyernes. Muntagad og muati man kaninyo si Dr. Gemma Cabandes Otida og matag Huwebes naa personal si Dr. Geoffrey Lagit. Busa higala alang sa mga balatian sa lawas nga dugay na nimong ginaantos, bisitahan na karon ang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Diha mismo sa may pailon ng siyudad sa Mati. Ayaw na paglangay. Ikaw na lang ang ginahulat. Busa, adto na!
0: When health is lost, everything is lost.
1: Okay, sige, padayon bailo na mga pinangga. Naging Ondre Doc, unsa pud na nga kapayas hilaw pwede dili i-withdraw? Okay, hinog nga kapayas pangga. Siyempre, kung naginuman na din na withdraw, permente nag-deposit mga pinangga, ha? Okay, Doc, unsa man ang tambal sa hinay? Hinay ang pagrigla, lasaw po, Doc. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himuon pangga, simple kayo. Simple kayo pinangga nindo tunta magkolong cleansing ka nya mintin na nakada pinangag aloy adulaw kanang gabon before menstruation. Sige na kag ino makadto kag clinic hala. Mahilot ka mga pinangga, no? Okay, makatabang kay na sa imuha. Okay, Doc. Nya lingkod kag planggan ng init before ang imo menstruation. Okay, Doc, ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige, ikaw gusto na ito, pinangga, dahon sa gabi, katabang, kaya na yung taon si mong goiter, ha? O niyang himong himoon pangga, kuha ni siya, kanang tawagan ni pinanggang, kuha, matukag klinik, nidaghan, kelplicity, naisikel, pero magsige kagmintin pinanggag Diyo sa karots, kamatis, ugatsal, o niya, kinsay pinanggag mo ito, now, ginagoiter. Kung sa'y tambal sa bugad, Dok, pero may magudlabada kung ulot, ubon, yung kapangga, oy. O luy agabon asin na ko dito o pneumonia, maglaga ka dito inumon ni mo. O dool mo klinik, o mga outlet mga pinangga, pagpalit mo dito 77 Herbal Tea. O niya, naapunta mga pinangga, ikuan. Tawag na to nining, diha, mangita kag trumpa, silipanting puti, mga pinangga, putik bulak, o niya, dayon, ngita ka dito, nakay kaningag, sibukaw, duguan, albutra, mga pinangga, lapoy din na. No, nayugat sa tuway-tuway, mo'y lagaon, siging painom. Okay.
2: Atong paminahon ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Unsa tuyong pangalan gani ni mo?
4: Helen Liberola.
3: Taga-asa ni?
4: Malita, Davao, Occidente.
3: Kasa unsa kang nahibalo sa Diris Clinic? Unsa tuyong gibati ni mo pag-ari ni mo?
4: Akuntian, Apermero, Doas, Bawas ko, Pagkaluman,
3: agi ultrasound gidai ka to nga naa kay gallbladder stone
4: di subject for endoscopy na endoscopy
3: unsa may mong gibati day adto
4: gibati adto kay ang mugaw nagtibuok
3: tibuok murag tie scan din ang imong libang kunya unsa pa
4: lutid na.
3: Makakaon pa kagdaghan ato, dili na.
4: Dara ka kutsara.
3: Muna to yung bation ha, makakaon siya duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, mag-bluted na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta to yung pag-cleansing? Kaya wala ako to'y kaon.
4: Ando, nakaon dito ato.
3: Oatmeal ra.
4: Oatmeal, o lugaw.
3: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices at... Darana. Okay. Mao na ni ang mga nanggawas oh. Mao na ni ang first day, no? Unya pagka second day na pod, gatapok na ang nanay mga green. Kare, mao gining klaro kay gallstone ng green mga pinangga, no? Mao ni ang mga gallstone ha, nga nanggawas ug nahuman ni siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so mao ning karon nani siya diri sa clinic. No, pag-check na to sa machine, ang nahitabo, negative na ang iyahang gitawag o gallstone. No, niya, kumusta imong gibati? Wala na tong mag-bluted-bluted. Unsa imong ikaingon?
4: Ang ikaingon nga, na imang bati karun din ha. Sulayin niyo si Dr. Lagi. Kita ninyo sa GSIS Matina, diya mo manao. At nung wala masayod,
3: ya musakay sila matina pangi.
4: Matina pangi. Pagkakadro mo sa jeep or sikan. Kasi nga kung anak ni Sulti Jun. Asa mo na dapit sa Davao City.
3: Kayo, imo pong paupiran 150,000 good. No? Anya, di takya ginawa ang ICU ani 30 mil ang adlaw. Whereas kung mag-cleansing mo kay Doc Lagi, 24,000. Na mag-amping na karos mga mantikaon, ha? Mga taba ng mga pagkaon. Kung kaya nang mag-vegetarian, para parihan na ta. no, nga vegetarian na atong pagkaon.
5: So mga pinangga ani akaron nang atong usa nga nagmalampuson sa una, grabe na ni kamalampuson. So si Priyana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naragi ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man to imong gibati dun sa una. Ya, pila na gito katuig sa una gyud nga kamang-kamang nakidi naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sapdo, taas ang creatinine, grabe ang iyang uric. Amo tumong sugar ato ni saka pa bato sa una. Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo. Pinangga Diyas Ginoo. So, gigamit las dok lagit nga. Ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni mo chat-chat.
6: Grabe mo lapaw na.
5: Oo. Kunya, nay, gikan atong 2012. Kaning karon nga hitabo aon sa to imong gibati kani?
7: Dagan man to dok hupong to primero mo ro
5: ni. Hupong. Ana na tungod sa uric ug sa kriya.
7: Nya, bagun din mo travel ko kanuhot ra siguro ni maan ra man ko.
5: Oo.
7: Basin panuhot ra ni. Na feel na ko dili kayo pero nagdala na siguro sa sala.
5: Na ultrasound ba to wala?
7: Wala ko na.
5: Wala na.
7: Oo. Mo to na doktor ra ko ito kay na emergency tip. Atak niyan po ko sa pneumonia.
5: Ah, ginumonya na po, naglison na po ginawa.
7: Oo.
5: Oo.
7: Ikuan ko nila i-admit ito. Hindi ko kay akong akarabuan na higin. Agipapirma ko sa doktor, opirma ko doktor.
5: Ah, giweber, weber.
7: Oo, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila, galgal ko nga anak. Pag doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadawa ko'y kwarta ni mama. Uy, ma anak ka. Anya, motong, nadala-dala na yun pag support naman. Amo tong, ko sige, admit na lang ko. Dire sa regional director.
5: Ah, dire yun, sa tagong yun mismo.
7: Sa tagong yun. Anya, pag-abot ito, Dextro, oxygen, niya. Katitir ko, Dok.
5: Anak katitir ba, Dok?
7: Gihubong mo na nang, akong tutoy, piling bukata na dyan kayo. Mm. Sin, grabe.
5: Niya, yeah, way magtutoy.
7: Moto, ang
6: katitir. Actually, ito,
5: Kwa, yun,
6: dialysis,
5: yun. For, recommended mo dyan for dialysis. Hindi
7: dito siya mo ko, ang
6: dialysis na yun.
7: Niya, katitak ka, Dok, nakagawas ko sa regional. Niya, hindi pag yung doktor, ligod to siya na ayot niya. Ingaw, tumisa ka, doktor nga. Pagawas ka lang ka, ma'am, kay anong di ka matakdaw sa mga sakit. Kaya tadaan lang, Dok, daghan kay mga sakit ko nung dalalit.
5: O, lagi.
7: Niya, pagliyos ko lang ko. Mas mayo gani. Niya, tagaan na ko ni magtambal. Ang dayawan ako kung giha ko nila pagpaulit na. Niya, dito ko.
5: Awag giha po gato, kalakaw.
7: Wala pa, kay dagko pa man ako. Sa nakabawas ng daghan ka, ayong hindi. Nga mo itong ingong naalay ko na ni Dok, maintain na lang ko sa tambal. Nga mo itong ako sila ulit. Nga mga awan, wait. Huwag na okay. Naapa mang yun. Man, mapil man yun mo nga naapag yun. Kaya mahikap-hikap ko na ko ang tanang gilin na ko. Naapag yun itong mga hukong. Nga mo itong nagtumar ko o pila ko tumaran. Itong primerong palit ng tambal. Dahil itong usumil. Kundi na ni maayo kay imbis na mulig ko papel na ko nga maluya ko sa akong mga joint ko baga na
5: mura
7: ko pamigtingan
5: sibre kay mo baba naman calcium ug potassium
7: ala iko na unsa naman eh nabtan ko niya ikatulo na to na kong tumar yang dungoy naman ako na unsa man ka ma kung nagtumar ko sa sintetik mo na ni ala di na juga hiyang ana ma o daw hindaklit ako na naam balik na lang ko doktor lagit mura gito ako na dikit sa kong ano ato na lang dikos ka doktor lagit ani kay di jugo ani mo maluyag iko as ina ni manta makareject sa doktor nga sintetik pero na feel gid na ko nga maluya gid to
5: mo mismo basko og maluya
7: oh maluya ko dok di na kuno maka barog ngano ato man tanan ko dito bi ko nakakuha og bato sa una nya daghan mas daghan to kay sa ni karon
5: so gika na to pag cleansing nimo di basko og maka
7: oh pag kuha na to
5: oh unya niabot-abot ang time nga wa ka makainom.
7: Oh, ni balik ito. Ah, grabe dok, nag-jud masapot. Tres dino, pag-urot dito sa ako.
5: Oh, pero nagbalik na pag vegetarian na eh.
7: Mag-vegetarian na siguro ko ani dok, magkakaon man gani, pero nag-maintain po ko kanang sibin-sibin no na akong imong tubig.
5: Oh, pantubig na. So mo na mga pinangga no ang hitabo kang nanay. So nay, padayon na karon sa imong cleansing, gitawag nag healthy lifestyle. Sige, na isa mo ikawag sa ubang mga masakiton.
7: Aw, ang akong ikawag kung para na to, ngawa tayong mga kwarta, magpadoktor ta sa mga sintetik o ilang na ipag-emergency recovery. Pero kung forever na ginigani nga na ay Gibati na to niya. Di madalag yun yung doktor. Magita tagway kang. Doktor lagi ta ko na ayaw dire.
8: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
9: Okay, so sige mga pinanggap, padayon tanga tusunahan, no?
1: So may proper use sa partner after or before menstruation para dili jud mabuntis. So 7 days mga pinangga before ang imong menstruation. Mao na to mga pinangga, pwede na ka mo tuda. O niya mga pinangga, dayon ang next nimong gamit ana pinangga after sa gitawag natong menstruation sa maong kababaihan, inigundang yun, tirato na. O, kutub lang mga pinangga, o, lima kaadlaw. Okay, hala, sige. Pailo na pangga, naging ondre. Dok, ask lang ko kay naglibog na jud ko sa akong manghod. Bata pa siya, dok, hubakon na. Hangtod karon nga walo na siya katuig, hubak lang gihapon. Kana maging uban, abot maging 50 anyos, gihubak lang gihapon. No, unsa may mayo ni Dok Tabangi ko. Sige, ma, sige, Dodoy. Wait, dakadyo, Dodoy, ha? Sa gitawag na to pinangga kanang kuan tawag na to ning tatanang hubakon pinangga hot compress gyud ang ba ang imong dughan og likod ko mahimo 3 times a day ka pinangga mag hot compress ha kay kana dako gikatabang kanimo tanggal si mong panuhot unya mohumog imong plema unya katong gitudlo na to gahapon nga ang dugos pwede nimong ihalo pinangga ang radis ahos bumbay kamatis no. O, guway kamatis pinangga, limon sito man, pwede mong ihalo mga pinangga, maoy, ipainom sa gitawag na tugihubak. Pero mudagan ka klinik, na ilaming ilim nun pinangga, katong gitawag na tugtunega serap, okay?
10: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
11: Naun sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
10: Nawad anuman kukupag-asap rin. Kaning mga bitang bati-bati na ako ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman yung good. Kabalik-balik ako pa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong gipang-inom. Walang pang gihapon kong mauli eh.
11: Alangan mare, sa inyo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa inyong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa inyong mga sakit.
10: Maubo pre, asa man ka nakabalo anak pre?
11: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit mare. Aniya o?
10: Aduna kabay gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan. Ani ana ang programang Serbisyo Publiko.
12: Serbisyo Publiko.
10: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalain-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
1: Unsay tambal dok sa katarata. Okay, tambal sa katarata mga pinangga, simple. Patuloan ni mog dugas karots mato ka clinic do na matay eye drop dito. Okay, dok. Mangutan na unta ako, unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas. Pinangga ang kuan, kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang oy. Palibangon ka, inom dagis katasang gata pinangga ha, or dugas palya. Kada alasay sa hapon niya, 3 times a day, pag maghuot, alasahan lang imong kamot pinangga, butang aginit dughan o likod, kundi manghaplas kaghang. Onda mga pinangga, maginom jud kag sili. Pag moatake ang sili, pusagin sa tubig inuma. Pero di moatake, regular nga pag-inom mga pinangga, ala. Regular nga pag-inom mga pinangga, imura na siyang onsaon. Imura na pinanggang inumon nga tibuok ang sili. Okay, dok. Ang akong mama ba, nahanap man ang iyang mat... Nahanap na, 2 years na. High blood po siya, maulian pa kani, dok. Lisod po na ito, maingnog maulian nga di ka mo try. Ha? Dalad rin clinic, ay, pwede atake yung nag-high blood, sige nagpainom magsayuti. Isag buntag hapon lang pinangga, buntag skabaso, pagkagabi skabaso, dok, kung sa may tambal sa purea. Sakit sa ngipon, dok. Buhatan ni mo pangga, imuhang kuano nang imuhang purea nga nabitang. Sige ha, ginom og limonsito, sige po ka ginom og mga piña juice ha. Any citrus juice pinangga or kamatis juice. Unsa man ang dapat nakong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon? Buhaton nimo pinangga, kuan ka kanang magtuob ka. Oh, magtuob mga pinangga og sige kag inom og unsa man mais nga kape. Okay, kay digyon mawa nang kalabat sa ulog di ka mapahimasmuhan. Dok, gingon diri sige lang manggod og kog kanang kabutdan sa kung atian ang akong anak nga 7 months ay nasipay no magatas pinangga, no? Kay lagmit na impatso na po ning imuhang imong bata mga pinangga mo nang sige lang taw ni siya kabutdan og tiyan. So buhaton ninyo, pwede mo magkuha ini niloga, magluga mo katags tila. Tatarag Bombay duha or kun dili namoy bagong nilong agkan on din karon hala. Ikatag dito tila mga pinangga unya butang ha Bombay. Baluto ni Momo oy ihampol kanang mabalot gyud ang lukob siyang tiyan. O ana ka simple on sa pero doon na kay kitawag nato din ang Pinalitas Clinic nga mais nga coffee ug charcoal ma o da joy inoma. Pinangga ha. Anya gingon dire doc ask lang ko unsa may tambal sa kagid-kagid 7 years na ang akong anak ha. Di mo malangan pinagag matumo clinic. Palit mo dito white soap na skin ointment na apoy aloe vera spray. Pero di na ala dok-dok rakag dahon sa nimtre, dahon sa madrikakao, dahon sa asunting. Muna sige ni mo gampol, pwede po nanduga pinangga, basas gapas mo ipatong dito sa kagid ha.
9: Dok, kung sa may mayon tambalas bayook, no, ang edad 34 nagkalintura manggod. Ang bayook mga pinangga, sige ginumog lemon, kamatis juice, then hampulan nyog dahon sa iba. Iba, kamyas, ala, kana mga pinangga, muna ipaspas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alog bate. Okay. So, mga pinangga, gingon dire, ask lang unta ako, Dok. So, kad paggamit, gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko, Dok, nga gilok o katol ang akong vagina. Magini ka imong giningles. Oo, gingon dire, unya ispat, till basig may diabetes daw ko. 39 na kong edad. O, baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kay basi gakiat po ni mong bana. Inunin lang ka, diabetes ka. O, pinangga ko lang yun po. Kanang itry lang ni mong alapuahan na ni mong pinangga ka ng pinabukal nga tubig, butang agdahos bayabas. Nya, haluan ni mong pinangga bugnaw, ini gumagbukal niya. Butang agusaka, tasa nga, suka nga puti bitaw sa tuba. Ala, hugasin ng imo katulo sa iskadlaw. No? Oh, hugasan nimo pinangga, di ba? Malilian ka simbana, ilang gyud pahibalo sa simbana? Ngay mong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan nimo og suka. Makahunahuna ning, wow, kinilaw na pod. Unsa may tambal sa sore eyes? Okay, and sore eyes pinangga ko ani. Kanang magtadtad lang kag Bombay. Ipahilak-hilak ra na imong matas Bombay. Pero ang namoy carrots, pwede patuloan, gatas inahan, pwede, huwag di kay grabe. Pero magkagrabe pinangga, gwapo yun, dugas ka mong gay. Dugas panyawan, pwede po, no? Pero matiisin nyo lang ang sarap. Okay, hello doc, gusto ko sana nga magpa-advise sa'yo if okay lang. Ay, kasi naman, perminti man okay, doc, lagit. Nagoy nakabutang free daily, free check-up, free consultation, and free counseling. Diba? Okay, gingon diri mga pinangga kasi dok naman kami parehas ng husband ko bakit hindi kami nagka-baby. So pagka-baby, wa pagay mo mabuntis. So pinangga inyong buhaton muna yung soban nga basig di katiguan tigpatong si mong asawa. Ingon po asawa, ay kitang manulunda oy nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema daga na alay mga problema buhaton ninyo. Mo kuan siguro mo pinangga kanang mo siguro mo clinic kamo gyud duha kung mahimo og busy mo ba na pwede ikaw ra. Kay simple ra man pero nyo buhaton no, sa mo mo clinic tuwara imong bana kay basig dako kay nagbariko sa itlog. Oh, nasa bariko silba. Di ba? Oh, mo na mga pinangga nya gamang babae po dugo usong matres. Mo na gingon pinangga mo tiabaw basta ganig madutan. Ay mga pinangga kana siya Lison Mabuntes. Labi nag ipangluwa ang similya. O, murag gibidli. To ah, mga pinangga. Tinga, kaun sa maninga imo. Isnaban, manimuni akong similya. Lison Mabuntes. Basin po dang imong ba na? Munay giingon pinangga nga. Mura na lang pugluwa. Mata kadaghan ang iyan similya. Adi gin po na Mabuntes. Okay, hello doc. Ang akong mama ba na ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double send. Okay, hello doc. Unsa di ay ang content sa brewers og lisitin nga makapadali man og siya og kanang panganak di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oi. No? Unya butangi ganyog licorice mga pinangga. Oh, unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant basta tanang prutas tanang gulay. Labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay? So pinangga ang lisitin, gikan man sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unyag ang brewer's yeast, grabig minerals ba? No, pinangga digin mo magmahay ana, perte gyud nang nindota ha. So munay buhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog iska bulan, musukol na na.
1: So wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
12: Dok, isa dok. Ay kalagot, lamipunta kay maminaw da.
2: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang tanang clinic ni Dr. Lagit dool sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa MacArthur Highway, Matina, Kanto Kawayan Avenue, in between Petron Gasoline Station and Bantay Bata. Sa Tagum City, kada Domingo o Martes, 2nd Avenue at Bangsa Rose Bake Shop, publikod sa Gacharge of Battery. Sa Panabo City, kada Miyerkules, sa Galagala Street, tapad sa Convenience Store. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Busa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!

0: happy sa inyo ng Doc Lagid Clinic.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, og ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
3: Okay, maingot to. Welcome mga kabida. Ano yan po kita sa itong isa ka oras na panaghiskot-hiskot sa itong programa. Ang marka sa kabaranggayan mga kabida, kumusta? So sa ngalan sa itong kinatibok ang pwersa sa itong istasyon, ang 96.1 na DXOD. Pida ka mga kabida. So sa itong station manager, ang ito Ate Rose Bulpa, yung sa itong partner na Spikas Lawak. Si Papa Kibs, maingod to sa ato po nga Kuya Engineer Wolpe Oryo. Yung sa atong partner dere, atong partner si Kuya Kaloy, mga kabida. So maingod to kayo ni Mode Kuya.
4: Maingod to sa tanan. Uban-uban na punta ron. Alas 12 hantod alauna sa programang Marka sa Kaparanggayan. Kauban ako si Kuya Mario. Marag atong aging semana nag kan sa amin nagdiyahay og sabulan noon pa.
3: Ado na magutay mga tagsa-tagsa do na po tay mga tagsa-tagsa mga importante por mga gimbuhaton mga kabida. Mo na nga do na po mga panahon do na higayon na medyo magsulog yun ta mga kabida.
4: Narayon na Kuya Mar.
3: So atong ipangumusta kuya atong mga kuan labis sa atong mga local government units no? Sa unsi ka mga local government units, ang 8 ka munisipyo og 3 ka siyudad diri sa atong Davao del Norte mga kabida.
4: Sa kaya sa di patamo padayon ato kung itimbaya atong bisita nga si Kuya Bong Algabri aw kuya na ba ni?
3: Oo, maingoto kanimo dia ha. Mr. Bong Algabri ha mga kabida niya
4: karon. Ni basta-basta.
3: Ni bisita nga kay dito dai kini sila sa kuan bitaw. Dito sila sa week sa ato nga si ato nga si Rini, Rini Baterbonya nakaroon mga kabida dari sa Panabo City in particular dia sa San Saint Peter mga kabida pero sa karong orasa mga takna murag wala pa magkuan ang public viewing mga kabida.
4: Okay. So karon
3: na dito daghan ha, daghan na mga kaning mato mga katagilongsod ha, na dito gusto nga mo tanaw sa katapusang higayon ha. Ato nga Rene Baterbonya before na mga dalhon dito sa ilang
4: sikat na yung check sa
3: mga ilang lugar dito sa Agosan del Sur. Agosan del Sur in particular sa municipalidad sa kwan sa ning Talacogon mga kabida.
4: Talacogon
3: mga kabida.
4: Diha din Asia. Naghulat po to yung mga kapartihan
3: so, ito. So, lagi na kabida, mga kabida. Kini kita sa ito, abitaw. Di lang din hila po siya sa nasa Pilipinas, musikat ka, di naman ka musikat kung bitaw. Di magkuhan nga, wala, no? Kung so, kuhan pa, patay na ta. Patay na ta, di na ito, ang imong magbinuhatan. Pero Okay, basta yung mga binuhatan nga mga maayo, maayo binuhatan, mao na nga kwan gilugya pag usa pa paghandomon, paghandomon ka sa ato mga katawhan. Diha na kalainan sa kanay mo anhing, anhing kini si anhing bubit, bubit may kaning angga kini ni rene blurt da. Abiatir bunya sumoy na anhing bubet o kanana pa yung na dipunto so kini dia do na dako kini kalainan mga kabida kun mo tawag ka anhing mao na og sa kwa pa maayo ang imong binuhatan mga kabida nga ginahandom sa mga buhi pa nga mga kabida og katong yung mga dipunto kato na mga kwan pa og sa kwa pa dunay mga dili maayo ang binuhatan
4: imarites magkapagkahuman
3: mao din na mga kabida so kung makadungog mo ginana mga pulong so makakuan mo maka og sa kahuna-huna o makakuan mo nga uy murag na ni dili maayong binuhatan pero pagkangaan nga wala na ni taliwan na sila dres sa kalibutan sa mga buhi ang atong kuan mga kabida ang pag-ampo lang yun mga kabida iampo na to sila iampo ilang makalag sa alang sa malinawon nga pagpahulay og samtang kini si bubit ha bubit baterbonya ang atong ampo pag-ampo nga makuan gyud ang hustisya labi sa iyang mga pamilya mga kabida kay kini manggod ha dunay mga kuan nang gawas mga istorya nga kuno dunay foul play sa iyang kalit nga kamatayon so ato lay kuan diha nga unta mogawas gyud ang kamatuoran para makuan pod both sides sa makuan pod malimpyo mugawas ang kamatuoran ang hustisya nga to alang sa pamilya mga kabida.
4: Mao gyud na siya kuya. Kinahanglan gyud na nga murag na autopsy man to kuya no. Kay para makita gyud og dunay foul play.
3: So dunay sa unay dunay nang gawas nga autopsy, unang autopsy nga kuno ha. Walay mga foul play pero sa mga kuan gud ha. Although pa wa maginato makita gyud ang kinatibukan niyang lawas, dunay mga mga istorya, dunay nang gawas nga dunay mga kuan nang lagom ang lawas, may nana. So, mao na nga dili na tumakwanan nga doon na yung mga pagduda mga kabida.
4: Mao yun lang siya mga kabida. Nga magampo lang kita. Ha? Mao yun lang siya nga ginatanaw ron, ginasusi sa ato ang mga tinugyanan sa balaod. Nung kisa itong na-assign niya, parang ang FBI. Oh, FBI ba kuya? NBI? Pertagpas lang yung naso din.
3: FBI sa kwana kanang FBI sa kwana sa nasod sa Amerika.
4: Okay.
3: Mao na ila FBI. Di
4: nakahuna-huna ko siya ang kauban ko ya, di ba? Dili partner man to.
3: Kwanto Nigerian, Nigerian to. Duha man sila ang namatay. So Nigerian to ang isa mga kabida.
4: Mao nang nakahinom-nom ko sa FBI.
3: Sa kwana ang FBI sa kwana dito sa nasod sa Amerika mo nang federal, Federal Bureau of Investigation. Samtang rin sa ito nasod Pilipinas, muna ang National Bureau of Investigation, mga kabida. NBI, mga kabida.
4: Muna kuya, balik ta sa itong mga ipang timbaya. Dari sa itong sunod sa panabo. Diya si Kuya Mayor Jory Lampagos. Muraga nagpanikad na gini. Uban ni former Mayor Alan Rillon, ang RR. Mao na siya mga kabida.
3: Ati ako na sila karon ng galihok ha. Mao na ibitaw nga itong ginakuan sa naging mga adlaw. Naisgutan na ito ni kanyang tulog ka ito ika termino. Uksa ko na ito, bubo lang yung kaya ka na.
4: Dapat alang, lima.
3: Alang sa mga katong sa ato ang mga nagalingkod, bubo lang yun na. Kanago ko diha, 1 year before sa eleksyon, lihok politika. So, kwan po, pag after na sa eleksyon, magkuhan pa po na. Preparasyon, alas sa mga kaning kuhan dito, sa mga kaning, iya mga plano, para sa mga kuhan. So, pagkuhan na, so isa ka tuig lang po ang patawag na ito, trabaho, yun, trabaho sa kaning kuhan niya. Labi nga sa ito mga executive, matawag na ito, isa lang yung katuig ang sakto, klaro nga, trabaho ito, at sa kamubo, sa tulo lang yung katuig. So before ato po itang timbaya mayong udto salamat na kay ambassador Ambassador Mike Supremo is watching. Salamat ya kuya Salamat sa imo nga pag wonderless sa ato nga programa, ha. Kung bisan do na kay mga komento o dugang mga suggestion o sabay mga kwani mo diha nga labi na gyud karon sa kasamtangan panghitabo diri sa ato nga nasod Pilipinas, mga kabida.
4: Mao na siya, mga kabida, nga ang ato nga mga kaigsoonan nga mga politiko, grabe gyud, ha. Mo nang tama tong giingon ni Kuya Mario nga isa ka tuig rin yung trabaho. Kay pag-abot na po sa laing tuig, preparasyon na po na.
3: Mm-hmm.
4: Karong sunod tuig, Kuya, filing na sa candidacy para sa presidential election. Mo nang hapit na yun, mo nang nagpanikad na yun.
3: So doon na po tayo, doon na iniabot din sa ito nga, Kuan Kuya. Iniabot din sa ito, doon na yung mga isyo. So atong kanil, labi na nila sa barangay, Barangay San Francisco, mga kabida. In particular dia sa Bangoy, Bangoy area, kanang bitaw tapad anang
4: sa Porok 6 na dia.
3: Nay Lopez, Lopez Bill, bana din ha, at bang sa Agamaw Subdivision. So atong ikuan dia, doon ay concern mga rin about dire. About na kini si Mr. Rogelito Diaz Libisti. Doon naman kayo sa nangaging mga adlaw. Parang doon ay medyo kasamok diya or sabay ko diya. Kaya lagi, kini doon ay isa ka lugar diya. Dili lang kamay nga lugar. Mga siguro 5 hectares na nga lugar.
4: Ay, dako diya.
3: Ang kuhan mga gawin, doon ay ning claim ana na tag-iya. Kini isa ka Dr. Emily Tongson. Kuhan niya siya. Biuda na siya sa ni Mr. Tongson, ha. So nagkuan dia ni adto ni sa Barangay Hall, Barangay San Francisco kini si Mr. Dr. Emily Tongson, mga kabida. Nagkuan siya og kaning fencing permit, apply siya fencing permit dia sa mao nga area, mga kabida.
4: Katong 5 hectares?
3: So ang gibuhat sa atong kapitan, kapitan Naklito Dudong Plasabas, Kuya Dudong Plasabas.
4: Okay,
3: so iyang gipangayuan o mga pagpilis nga in support nga pagclaim nga kini nga area, siya mao ang tag-iya, mga kabida. So pagkuha nato iyang gikuha adlaw nga sige balik dire, ma'am, para makita nato pagdala-dalhag mga papilis in support nga kini nga yuta imo hagyod. So mao to gadala siya dito, nagdala ang mga papilis in support para maklaim. Para maklaim. O, so mga ito, nagdala siya sa mga dokumento, nagkikinanglan. So kinaaman siya na pakita. So atol sa sesyon, nagipahiga yun, sesyon sa barangay. So nagkuhan dito, interposing, no objection. So gikuhan dito, before anak mga kabida, kining katong pagkuhan na, katuyuan ni Kuan Dr. Emily Tongson, gipakuan po ni Kuya Dudong Plasabas ang atong kapitan dito sa ato nga
4: Salvation
3: sa
4: side na
3: dito sa katong sa ato nga LGO sa Panabo. Kuan dito sa katong mayor o sa ato nga legal guard. So nauta na dito kung pwede ba siya ba muhatag og permit sa kuan nga fencing permit. So ang tubag dito sa ato nga kuan dito
4: sa city,
3: sa city. So, pwede imuha na nga kaning kapitan kay dili man ang concrete. Kay kuha mo lang yun dito. Ang ilang ikuha dito, barbed wire lang ikuha dito. So, okay. Mag-i-approvean. So, pagkuha dito, sesyonan nila, interposing no objection. Hatagan niya permit, na permit, barangay permit, para sa pagkural sa mga lugar, mga kabida.
4: Why so,
3: tuod man, ha? Ikuha niya nga ipadala. Ipadala ang kanyang mga kwa dito, mga materialis, ipatol para magkural na. So, tuod man, iabot ang katong mga materialis o mga kanyang trabahante, laborer, na ginasuhulan ini ni Dr. Emily Tongson. So, pagkabot nila dito, doon ay nagpuyo. Doon ay mga kwa dito, siguro mga upat kabalay ko, no? Pagkuan dito, kini isa ka Rogelito Diaz Libisti, ning babag kay kuno siya may tag-iya. Siya may tag-iya din nga mga lugar.
4: Pagkahuman?
3: So mao to, gikuan po siya ni kapitan, atong kapitan. O, sige, kaya rumakuan eh, kaya naamang kaya na kay petisyon, nga ikaw tag-iya. dala dito ato sa barangay, pagdala og dokumento in support nga imuha gining tagiya para makuha nato nga kay do na may kaning petition para makuha na po nato nga para maundang and mientras ka dili ni ma kuha ning kaning kaso kini nga mga problema. So gikuha na niya og tulo ka adlaw nga para mag kuha gyud. O sige, Mr. Libiste, kay kuha man dadto sa barangay, dalha imo mga supporting papers para makuha ko na ito imo habag yun para akong ikuan po i-attach dito sa mga papilis na gipasa sa ito ni Dr. Emilito Emilit Tongson. So pag umiabot na lang upat ka adlaw wa pang yun mo pakita kini si kaning kuan Rogelito Diaz Libiste mga kabida walang pakitag barangay. So
4: karang ito yan sa inyong tabo
3: gipadayon ang pagkural kuya.
4: Ah.
3: So gipadayon pagkural. Pag pinupagkuan dito kay magtrabaho na dito na himo murag dunay mga gamay nga og di kay kun murag kasamo kuro sa bay kay dunay resistance. Ah. Kay lagi kini sila si kaning Libiste mukleim nga sila may tagyangan nga kuralon man. So do nagkuan to. Nagpakuan na abot dito sa kuan ni kapitan nga mao ni kasamo. Nagpadala dito og pulis mga kabida para makuha gyud dito. Dito niya mao lagi tungod sa kasamok isog magyo kay kining Libiste kini si Rogelito so giadto na ni kapitan. Pero ang nahitabo pagadto ni kapitan kini si Rogelito Libiste og ni matod pa mao naman ay isog kayo. Si kapitan naman gipangitaan sa papilis. Kap, asa naman tumong papilis? Mao na ni ang kapitan na mao'y pangitaan no, sa papilis. Nga dili man ni si kapitan ang at mao ining claim nga mao stag iya. Ang gipakuan na ni gipa produce og mga dokumento kini si Rogelito Diaz Libiste. So medyo pagkuan dito kay gisugat si kapitan nga mao ni manainit ang kapitan. So iyang gikuan dito. O kini papel, mao ni mga papeles. Mura gihikuan niya dito para ikuan og sakuan pa tungod kay dalakas ka init ba ron sa mura iyang gi-action og bunal o hapak dito kay Libiste.
4: Pero nahita po na noon lang.
3: Nahita po kini sila Libiste Rogelito wala gyud nakapakita nga papilis. Kay nahita po ang kapitan namin no miyag pangita ang papilis.
4: Illegal entry na
3: illegal, sila. So mao to nga gikuan dito nga o sige kay kuan na pangitaan gyud siya. So aron ma kuan dire ni padaplin si kapitan kay medyo isog naman nung kayo na kin sila sa Libiste. Doon ay daghan na po dito ni support dito sa kay Libiste. Mga siro, mga parinti ito niya o sabang mga ginsakupan. So, atras si kapitan. Sa pag-atras niya, dito siya sa kaning kuwan, tapok dito sa mga tanod, dos pulis, kay, para makuha po siya si safety. Kay isog lagi kayo ang katong mga tawhana. Doon ay babae nga niya pa, yan nakita, nagbaktas, gadalag mga doon ay kanyang murag pulder. So araw magkwanto iya itong itawag ang babae. So ang nagtabo ang babae medyo murag isog po. Pero mga ito araw magkwanto si kapitan madam dali rago dool taro mag-istorya araw pasabto tika unsa ni nahitabo. So muna iyang istoryahan to si kanyang kwan katong babae unya medyo murag nabugnaw na po itong katong babae mao to. Pero tungod lang kay doon ay mga kuwan dito, ikuwan na niya ni kapitan nga, sige, padtoa sa barangay si Libiste, padalhan ko sa mga dokumento para ito makuwanan dito. Anay tabo, ang gikubuhat ni kapitan, ni ato siya ni Mayor, ato sa polis, sa COP. Pero on sa istorya, kailan naman ko inin ni mga tawahan na, may record ni. So ato ikuwan dito nga, unta, makuwan kini si Libiste, ato mapa-istoryahan kini. Atong klaro hon gyud unsa gyud ni kay ngano ang atong ultimo atong si OP ningon man kaila mi ani may record bang kumi ini. So
4: samukan gyud ani.
3: Og urok sa pa murag do na si record siguro unsa ba. So unta ha, kini masolve ba kuno ni solve ba. Kini yung klase ni ani mga kuno murag may nagkuwar og nagpugong sa lambuan o development sa kasaka lugar kay kun ang lugar gyud do na samok ha, mga investors medyo alanganin gyud mga kabida. So mga kabida, ato po ning i-break tayo kadiyok, break ta kadiyo para sa mga pipila ka painom-dom. Balik ka na to ni karon, ha? Pipila, umasa pipila ka painom-dom, mga kabida.
5: Labad akong upalangga, nalipong ko, og taas kayong akong blood pressure.
6: Uy, high blood ka palangga?
5: Maugit palangga. Kuya, og atakihon ko inida.
6: Ayaw kahadlok palangga, kay niya na ang makatabang sa imong gipati.
5: Unsa man na palangga?
7: Power 10 Pro Bio Capsule. Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
9: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangitngit og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mag-Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pakusog, maski paepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pakusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
10: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
11: Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
10: The powerful non-acidic vitamin C. Ang Mega C Plus pwedeng imnon bisan walay kaon o dili hapdos at yan. Atong paminawon ang testimonya sa nakainom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
12: Ako si Rizaline Pifa Elden, 24 years old. Nagapuyo ko sa Cornell Jensen. Ako nagapamatuod niya ang Mega C Plus makatabang dyan sa ako. Ah. Masakit kalit ako kung hawa tungod siguro sa akong adlaw-adlaw nga buluhaton. Kaning Mega C Plus napaminawar na ko ni sa radyo busa gitistingan jud nako. Ayaw na mo pagduha-duha mo gasto sa gamay lang nga kantidad kay para jud ni sa ato ang kalawasan.
10: Bato sana ang pag-inom sa Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc. Aron always healthy pag naka Mega C. Mapalit sa inyong masuking butika.
13: Ceramax Capsule.
14: Ako si G.R. Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
15: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Ceramax Capsule, unsa may gibati nimo?
14: Kay kanilaging negosyante ta, niya, labi nang natay ginabol-habol niya. Pati ay mong lawas, maluya. Pati ang akong asawa, nakatanaw sa kon kung ano wala na daw ko'y gana. Bitso, tulog na tayo dito. Sorry, mangload na lang akong asawa. Pagkabuntak. So ayun ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo gyud ang Ceramax Capsule.
3: Okay, balik ta. Welcome, balik ta sa itong programa mga kabida. Ito ang marka sa kabaranggayan. So, baroon na tayo 24 minutos ang milabay sa alas 12. Before ito ang ating bayahon, mayang uto. Kay Libit Siga, iswatsi. Salamat ha. Salamat dahil. Unya pa. Hi, mayong uto. Ha? Mayong kautohon, Kuya Mario.
4: Maniuto
3: ta. Orang asa man ang paniutuhan ka itong di man isumbagay ka itong palibaran kaon man eh bitaw ay day kumusta may utok ka ninyo diha diha sa Biabida Subdivision diha sa itong siyudad sa Panabos City. So may utok itikwan ko diha sa itong tanan tanan-tanan na ito diha mayong utok ka ninyo diha mga kabida diha sa Biabida Subdivision sa Panabos City sa Barangay Dato Abdul.
4: Paniutok yun na kaya.
3: So, people, okay, public service sa itong panawagan. Ha? Gipanawagan ang mga pamilya o mga kaparyentihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos. Lalaki nga nakaroon siya sa kustodiya sa Dicosogian Home for the Aged Lower Kabantian, Buhangin District, ha? Davao City. Nga kamo gipangita sa inyong banay. bisitaha sa Dicoso Gian Home for the Aged Lower Kabantian Buhangin District, Davao City. Or pwede niyo i-text na pinagi sa cellphone number 0968-207-8592. So mga mga pamilya, Bilyar Alcover. Ana, kuwanda si Adel Bilyar

0: Ako sa Ilipin Baya ni Kuya, isa raman ni. Ha? Mayong pagpunito niya kang Ronito Pahota is watching. Sige Kuya, marayon ta sa so, itong naisikutan.
1: So muna, gani, o gipadangat, no? Gipadangat po ni kining problema, no? Kining problema, gipadawa, padangat ni sa itong kapitan, ha? Kapitan Dodong, ha? Plus Sabas, dia sa Barangay Salvacion. Ya po niyong ipadangat dito sa ato ang mayor. Gani, na-dismaya po na ato ang mayor, aning hitabo ah. Kay murag niya pa, nakailaman kung ano yung mga tawhana, nanani sila yung mga record. So, kung muna ah, siguro, may trabaho ba kanina yung klase yung mga tawhana, kay kinigod po sila, kung panalitag mo, magigyan ilang trabaho. So, katong kung pa, matawag na ito, murag, professional squatter
0: na.
1: So doon ang good po ni sila doon ay asosasyon o sa ba
0: na.
1: Kay kini good po nila doon na po ni sila mga abogado o sa kuhan pa organized marag organized ni sila mga grupo mga kabida so siguro doon ay mga kuhan siguro mapipila ka kuhan o human basta itong programa atong bisitahan po unsa atong kanon unsa katinood kini nga isyo mga kabida kay makuhan po ta o kasi ito po ito na naon God kini si Dr. Tongson daghan mo kung siya mga kuhan dire
0: property
1: dire sa ito sa siyudad sa Panabo doon ay mga yota gani may nomdom po ko kanabitaw dia sa may Davao del Norte State College kung musulod ka dito na manay ko dito Karsada lapos dito sa barangay aning kuhan yung Visayas. Kurgikan ka sa mga eskwilahan sa Davao del Norte State College kung Fisheries, padulong ka gito sa barangay Juan
0: sa
1: Francisco sa aning New Visayas, pawala ka muli ko kag pawala padulong dito sa barangay diha sa right side yun naay po na yung property diha adunay ka kuan si kanang Dr. Tongson nagagi po na kuan diha kay dunay kuan ko diha na siya gibutang diha muragi kuan pa para matiman ang iya nga yuta matuan ra malipyohan do kay dunay mga tanom so ang kuan dito nga papuyo unya gani ang katong ipuyan pud ani nga kuan katong yung gisaligan kuan gyud po ni daan na may usa ko murag may balay na daan igulan ni puyo to dito katong yung gisaligan kuan dito mga abot mga bunga sa yang kuan lubi mga prutas harvest sila may mukhaan dito niya, hatag lang po sila medyo murag bahin dito kay Dr. Tongson. Pero pag-abot po sa panahon mga kabida mura na po kuhan ba murag mauna itag iya so mauna mga kuhan mga kabida nga kung kamo doon na mo yung mga lote, yota dagong yung kuhan dere kung pwede ayaw na ninyo yun nga papuyan lang kay mauna mo atiman. Kaya mabot ang panahon, labi na madugay na. Mukha na to dito, doon ay mga anak, mga menyo. Ay, muna, pag-abot sa panahon, ang katubitong imong gisaligan, nga mo imong ikuwan ito ng papuyo para lang magatiman, mabot ang panahon, mamatay. So, sa katuro bang nahibilin mo, na to yung mga isog kayo, nga muklaim nga kuno, kay dugay na sila diyan kapuyo, muklaim na sila, mga ayaw na sila ganing kuwan, kung papahuaon, doon ay mga kuwan nga, pagpabayad oron sa barya mga ayog bahin sa yuta so mo na ikon atong bantayan yung mga kabida kung pwede lang ayaw ninyo buhata nga dunay mupuyo papuyon labinag yung parente mga kabida mo pinaka delikado kung parente yung papuyon mga kabida
0: samot
1: so dili ba ato pangatanaw kay kini po si kwan atong amigo Ronel Giovanni Israel niya pa mga lode naaman po ni mga kabtangan doon ay mga yuta murag dili ba po siguro ni mo sugot po siguro nga ang iyang yuta papuyan lang yan pag-abot sa panahon maumang ginikasagaran gibaya magka problema mga kabida
0: kamilay papuya di ha
1: may uto Ronel Giovanni Israel kay Balong kini po si Balong po dugay-dugay po may nagkauban po ni si media sa sanggo ni ang panlalawiga sa Davao del Norte mga kabida. Kay kini siya naa siya sa opisina sa iyang uyuan dalit Roger Israel mga kabida, board member Roger Israel mga kabida. Samtang ako dito po sa opisina sa ato nga kanhi board member, kanhing mayor, o karong kasamtangan kapitan ha sa barangay Kabayangan sa Braulio Idahale ha Gregorio.

0: Gregorio Pacola. So before ako pong ipadangat, ako pahasubo sa pamilyang Pacola diya sa Barangay Kabayangan, ha? Labi sa pagkabatay sa ilang igsoon nga si Tomas Pacola. Uy. So among pahasubo diya kanimo bro, ha? Bro, kapitan
1: ng
0: Gregorio Pacola, may pahasubo nako sa tibok pamilya Pacola, mga kabida.
1: Nagliblay pa man to, kuya?
0: Doon sa mga na, di ginato matagan, ha? Matagan na ito ang kinabuhi, mga kabida. Mukalit lang, ha? Doon ay makuha dito nga, galingkod lang, doon ay natulog, nga dili na kamata. So, muna nga, dapat, ha? Muna atong pangandaman, magbuhatag mga maayo para pag-abot sa panahon, ha? Dili ta makuha dito, nga.
1: Murag, di ka mamaritis.
0: Pag mamaritis man gani, kanang mayon dito, lakasayang, oy, kaloy itong kabuotan, baya ato. Pero kayo nang gani nga, kwan mayon nga, mayra po doy. Mayon nga pagkika nga, SGG. SGG na to. Kaya ba lumang sa nang SGG mga kabida?
1: Sagol gaba-gaba.
0: Gaba. Mauna mga kabida. So, ito, ato po, di na to kalimtan po na, ato pagtimbaya po sa ato nga, amigo, ha? Ato si Dato Jerry Sisbino dia sa barangay, ha? Duhali, ha? Sa Longsor po sa Braulio.
1: Barangay ito, Poblasyon.
0: Duhali, mga kabida. Kumusta? May otto ka ni mo dia, Dato.
1: Marang Jerry, na ni otto na to ba?
0: Jerry Sisbino. Yung man sa kay, ato ade kuya, ha? Kuya John John Ismino, ha? Kuya kay Romulo Ismino Junior. Kuya John John Ismino. May pagpanyuto niyo dia. Kumusta? Siguro, murag dugay, dugay rin kami magkita ini mo nang ato. Ato
1: lang pangunan rin,
0: panawag pangunan rin pangumustahon, di rin lang ito mangumusta. Kay, warag, kay kinigupur nga kuwan ang duhali mga kabida. Di man ay pagkuhan, no? Karoon na nanay gabiyahin nga bas. Pero kuya, maglisog ka naman yung pagkuhan dito sa oras, sa saktong oras. Gusto ka po kuya kay, matawag nga, murag wala naman yung klaro. Klaro, klaro nga oras ba nga
1: mao gani.
0: So kung matok ito rin nga dapat mga dlahon kayo ka para sigurado nga bahalang pila ka oras ka standby das terminal.
1: Pero marag na daw musulod ya, pero dili magod na sila franchise god kining nga mga bao-bao gani. Marag na doon na gabiyahe di ha.
0: O naman na may gabiyahe pero mao lagi por nga. Okay mong kuanon ko na sobra ka pa
1: sa high grade paningin. Kayo, high grade.
0: Murag, high grade po ba nga, dili man na yung atong usapan pa mining area, gold rush area kay
1: mahal kay
0: mahal kay pamasahe. Mo lagi na nga, mapugos ka kung pwede ito doon ito nga, importante yun kayo. So atong panawagan labi sa local government unit ya sa Braulio Iduhali, nga unta, makuanan na po ni, nga makuan nila ang kaning bus company, nga unta, ilang kuanon na, pwede dugang-dugangan nilang pila ka kwade, pila ka unit. Kung niya, ay kwan ang oras yun niya. Upan ulitag,
1: doon
0: ay nadaot. Doon na dahil makakuan dito nga lain nga unit. Nga,
1: rescue ba? Rescue.
0: Sa tawag pa mo, rescue bitaw. Makakuan gihapon na. Na din maputol bitaw ang interval. Kaysa pagsugur yun yun, di man napagawa na. Kaya, tagsa ka oras yun ang interval sa ilang mga kwan dito. Sa pagsugur, isa ka oras ang interval. So at least ngayon na, kung isa ka oras ang interval, makakuan ka steam, makakuan ka sa oras dito. Ngayon sa kaurasa, dapat na dito. Makakuan na ka dito.
1: At least, makabantay ka. Makabantay ka sa
0: oras. Karong orasa, mauna na yung bus. So, mauna na itong kuan na ito. Ang local government units, na matagad na karon. Kaya kinirabang kuan, isa po nga kuan sa developing sa usa ka lugar, ang kining transportasyon, way of transportasyon, isa po na nga o sa kuwa faktor para sa Osaka paglambo sa Osaka lugar mga kabila.
1: Sinuod yun na kuya, kay kinahanglan mag-iug transportation ang mga katawhan. Kay di man tanan, hinoon, laghan na magmotor karon pero single lagi.
0: Single.
1: Doon na po yung mga tricycle diha, mga mahal di hapon.
0: Mau lagi.
1: Carmen to Duhali. Matay. Mabot mo kag Davao ang presyo has plite. Gikan kag Carmen padung kag Davao, padung kag Duhali mao maora. Walang og tama-tama ra imong kwarta. Wala gyud, ha? Di ba mga kabida, magbutang taglaeng kwan dia kanang mo biyahe.
0: So kwan pod ka ko ya, atong timbayahon pod atong piaging business. Maro dito nag-abot man ta dito. Nag-abot maro gasabot ba. Dito may dito iba dito ta sa kalingkuhan Kapalong.
1: Oo.
0: Na dito ka sa Kliminta, Bilya Kliminta. Kay pista man to dito sa Bilya Kliminta. So doon na tayo kaya dito kay kining duke-duke na po daan nga itong iyo higala. Alvin, itong mga pamilya Caminero.
1: Oo.
0: Kuya Larry Caminero.
1: Mayo nga pagpanuto niya, mga kuya.
0: Huwag ni kaning Pugi Caminero.
1: Mayo nga. Umaabot ng kapitan na ba ito? Og si Kuya Larry Caminero.
0: Kuya Larry Caminero, mga kabida. Pero pagkawan, walay among nakuhan dito, observer po, dito, gas kuhan dito, daghan dito ng mga bisita, wala magkuhan dito politika kay bisan lain nga kaning kuhan, partido sa kuhan pa kay partido-partido mag yun. Doon na yung mga kuhan ito, laing pikas grupo, ringan to dito, pero wala eh.
1: Wala hisgot dito kuya ang mga kunsihal. Wala hisgot. Kaoban si Vice Mayor King Quisada.
0: Wala hisgot o politika, mga kabida. Ang kuhan lang ito, enjoy. Enjoy sa mga kuhan kailangan ipista. Pero wala hisgot o politika. Sumaw na yung nakakuhan nindo ito yun na nga. Unta, kita tanan bitaw. Pero kung doon ay mahiga yung panagtapok, dapat magtapok. Para kuhan bitaw, wala hisgot politika. Sama good sa ito, the Fraternal Order of Eagles, mga kabida. There is in particular this Panabo abot ta sa kanang ginatawag natong Eagles Nest diha sa atbang sa Hall of Justice kanang naikapihan diha manang todo managlahi ta ginakuan bitaw ginasuportahan lain-lain nga kanang pero pag abot din ha wala gyud abot diha na magkinansyaway lang na istorya sa mga kuan wala ra ba mo na nindot gironta nga kun panangitag na ata nang panagtapok labi na magtapok lain-lain kuan wala hisgot politika niya kana po diha human sa eleksyon mora wala kuan kalimtanay na
1: sinungay
0: ra so punta kita tanan mga ka yun ana po unta ang mahitabo nato mga kabida. So niya kuan ni kay Arwin Lalin ha luna niya pa panabuan smayong oto barangay Maduaw. So maing uto kay barang Arwilalin Luna.
1: Mabot nga barangay kagawan. Karong Mayo dos. Adlos kalag-kalag. Mawagyan na kuya, kanang no, eleksyon sa...
0: Ang Mayo kuya.
1: Ay, Mayo. November 2 na. Adlos kalag-kalag. Di na mabuto ang mga patay. Kay kalag-kalag man.
0: Oo. So, ato kanto tinayahon po na... Ito, balik ito, Kapalong, ha? Na po, ito, timbayahon po ng pamilya Quisada.
1: May uto,
0: may panyo ito kay atong Vice Mayor Kim Quisada, mga kabida. So, bago lang,
1: ha? Napo dito si Juan, Tap Mimi Estrada.
0: Sa ato, nga, kay Ma'am Lisle Quisada, may uto kanimo diya, madam. May
1: panyo
0: ito. Iban sa, kay Hope Dignadisi, kay Hopia dia, maing uto.
1: Si Hope Dignadisi, ha?
0: Maing uto dia sa kaning kwa dia, kay Madam Lisle Quisada.
1: Di ba, Mela Banwa, matod pa niya, maojod bro, sa inyong isyo diha, duhali, party bus interval, ha? God bless, so ni, good job.
0: So break ta kadali po mga kabida ato ha 40 minutos ang milabay sa alas 12 mga kabida. So break ta kadali para sa mga pahinomdom pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom mga kabida.

0: Kung magkaedaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
1: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tana rawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Hmm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
1: Ikapila man mo si Imnon?
2: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
1: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
2: Dili ko talakaw ay. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan o jabiti. Kani o, puro nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
1: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
2: Haplas niya. Haplas sa Paragis gamit ko. Susima Dagsaan.
1: Tagaasa.
2: Takan upper limatok.
1: Unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon.
2: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian jud ko.
0: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Okay mga kabida, welcome balik na po kita sa atong programa ang Marka sa Kabaranggayan din sa atong istasyon 96.1 DXOD Infinite Radio sa Panabo mga kabida. So may udto po kaya Kuya Ronald Bong Dimaya niya pa iswatsing
4: niya pa Municipal Council sa Santo Tomas.
3: Mayong hapon mga kuya Kuya Kaloy o Kuya Mario. So mayong hapon po diyan mo dyan Kuya po Dimaya.
4: Mayong hapon
3: so,
4: na Daryl
3: Adlong sesyon na doon may sesyon dito sa Longsod sa Santo Tomas. So karong oras possibly nga nahuman na. So mayong utok kay ISB Sanggunayang Bayan member Ronald Bong Dimaya is watching. Kuan lang mga kabida ambot on say problema ini kay ugsa kong tanaw na ko sa kuan list sa mga friends. Isa gini friend gini na ko friend sa isa sa friends ay Kuya Ronald Bong Dimaya pero do na may mga kuan bitaw nga ato untang gustong itag ambot nga no di pag magkuha na to tuplo ko na to tag friends. So buka to mga amigo. Ang madili na ko na makita ni, dila na lang ko makita
4: yung account. Hindi naman gawas
3: gito. Ngayon may daghan.
4: Hindi makita.
3: Daghan di man gawas, di makita. Nga mauna, nga kwan. Gani, sama kay Kuya Darwin, Darwin Sulikar. Ako siyang itagpor. Kay doon na yung mga kwan bitaw. Dili po na ito makita, mga kabida. Daghan, daghan bitaw. Ang buton, sa ipuan na nga nung inanam yung gina. Doon ay dili na ito makita, mga kabida.
4: Sa cellphone na kuya.
3: Kuan siguro sa paggamayran ni atong cellphone unsa bang ano man kay kun lang imo lang ikon i-search nga ini ang pangalan mo makita nimo nga nakatuan oi prince man pero imong i-search ko para magtag dili nimo makita para si kuya kuan kay kuya Jonjon Ismino atong itag di po makita.
4: Mm-mm. Masig ni tago
3: ra. Ambot sa itag, itago.
4: Mara siya mga kabida, masig ni tago.
3: Ni tago.
4: Og akong itibaya tong akong parente ha, si Jason Rosa Pahota is watching. Lamat, may pagpaniod to. Ona ha, kang Kuya Isbi Ronald Pong Dimaya, mayo nga pagpaniod to, bani ate.
3: Duha, duha ka tatwali kini Kuya Bong, duha ka account niya. Okay, duha, nga makuha na ako, nga prince bitaw ka ng isa niya ka account nga Ronald Pobre Dimaya. Prince gihapon. Pero wa, pagkuhan lagi na ako, pag-search.
4: Di mo gawas.
3: Yawat lang ko po nga, madunggan po nila nga ato silang ginagreet.
4: Hindi mo gawas ka,
3: nitago.
4: Itago.
3: Ito mga kabida. So may uto po sa ato nga mayor sa Santo Tomas, si Kuya Roland de Jessica. Ang kuwan po na yan, ang double D. May uto sa kapartner niya, kapartner sa kaning panginabuhi o kapartner po sa pagserbisyo. Ang busy mayor, ate Maria Los Inday de Jessica. O nga sa kitertibukan ng mga miyembro sa sanggo niyang bayan, mga kabida.
4: Oh, napadas, Kuya Eric.
3: Kuya Eric, Istila.
4: Tapos si... Kuya
3: Daniel Bato Salim, Kuya Bato,
4: Kuya
3: Jojo
4: Mantikilya.
3: Kuya Jojo Mantikilya. Daghan mga kuya ito. Bitri sa panabo, daghan po tayong mga kuya niya. Mga kuya na po, kuya ate. Bisan dia, dia sa kuya, atong mayor sa panabo, kuya mapun ni. Maing oto, atong kuya, kuya mayor, kuya mayor, Jor Rilampagos, mga kabida. Iya nga busy mayor, kuya lang yapon, kuya Engineer Franklin Hintilis, mga kabida. Sa iya pong executive secretary, mga kabida, si Ma'am Joan Rilampagos. Niya ikuan mensahe po, gikan kay atong SB, Ronald Bong Dimaya, kay Kuya Bong Dimaya. Niya pa ba? Bahala dili makita sa FB. Tag basta ya. Importante makita ta sa personal, kuya. Bitaw pod. Mo bitaw pod na inana. Di man pod yon na dili nga si Kuya Bong Ramoy dili makita. Daghan gusto na kong itag, pero dili makita ang mga kabida ngano ka. Well, di po ko mo yung sobra na ko sa limit sa prince kay wala man pod, wala may note dito nga. Doon na bitay mag-request og friends. Mukuan man, di atong i-accept. Ma-accept man.
4: Basta lilagay mo gawas. Itago yun.
3: Itago. Sekreto ni nga friends. Kay
4: itago man. Wala siya mga kabida nga lagi panahon nga di yung mo gawas ng imong ibang tag. Diyan na nyo makita pagka humana. Humanas programa. Diyan na na manggawas sa mga FB friends.
3: So siguro mangutto po dahil timbaya po nato ato nga ang diya sa sanggo niyang panlalawigan, mga kabida, labi na sa local government unit sa probinsya sa Davao del Norte,
4: si Boss Arnel.
3: Ang ato nga Kuya Gob Hubahib, Edwin Hubahib, sa ang busy mayor, busy gobernador si Clarice Clang-Clang Hubahib, sa kinatibukan na sang membro sa sanggunian panlalawigan, mga kabida. May uto kanyo diha, may uto kay Kuya Orly Amit, Kuya Bong Aala.
4: Napadas Kuya Nuno Elliot. Kato lang si Kabaw may sa Heidi Madakpan.
3: Sa kadako.
4: Sa kadako. Ito, nadia si board member Lou, Suay Bagyo.
3: Si Kuya Rato niya, atong board member, ang chairman sa Pinansa, si Kuya Rilampagos, attorney Jigs Rilampagos. Si Kuya Puloy, atong abogado po niya. Usakwa, batang manlalaban. Kuya Puloy, inad, maingod to.
4: Ang tagyas mga single mom.
3: ang mapinanggaon. Mapinanggaon sa mga single mom. At ang Kuya Popop Catalan. May ngunto, may panito. Huwag mo sa kay Kuya Roy Catalan. May ngunto ka ni Maria. Kuya Roy, kumusta? Murag taon-taon na po itong makakwanda, makaistorya-istorya. Nindo pang gano'n. Muna tama po ni Kuya Roland, Ronald, Kuya Ronald Bong Dimaya nga bahalang dili matag basta magka-istorya, makikita personal.
4: Kaya dito ang daghang istorya.
3: Dito ang daghang istorya.
4: Dili na katago.
3: Maing odto ka ninyo diyan, maing odtong tanan.
4: Mauna siya mga kabida nga kiniato ang cellphone. Usahay mo, tago lagi. Tama lagi ito. Makita ni mo siya. Pero humana. Dili yun sa pag-program ba? mao na siya nga mao na ni tago ha may pagpaniunto pod kang kuya Octavio Tabot Balye diha sa
3: aktibo aktibo kay ni og sa aktibo kay ni atong kuya Tabot Balye mga kabida og sa mayo mao. Pero kung ba yan, kung sa isang ito politika, hindi makakuha po ni Kuya Tabot, ha? Makakuha po ito mga kuha nito mga importante o mga labing mga updates, mga kabida, mga kabida, sa kinesyo Kuya Tabot Balye, mga kabida.
4: Mauna siya mga kabida, ha? Ya, sa Tagom, may pagpanyuto na kang Mayor Riti Oy, ha? We are Tagom.
3: Uy, bisa nga ito po makalimtan, ha? Dapat, eh, wala ba, murag medyo nagkakuha na itong oras, nagkamubo, nagkaupos na. Bisag nga kay mangluod ba po taon na kining atong mga partner po, mayang uto kay Ronald Sikad, o yung sayang partner,
4: si Anjing.
3: Anjing, Sikad, kumusta? Asa man ka mo karong mga panahon na?
4: Mangluod kaya mura mo nagtiguang.
3: Mayang pagpaniod po.
4: Basta luuran, tiguang na.
3: Okay, kung ano, mangluod mo sukmat po rin ka. Basta magkita tayo, huwag yun ko ninyo gikuan ba?
4: Gitimbaya.
3: Gitimbaya. Bito, maing oto. Maing oto dia kay Ronald Sikad o sa iyong partner, Anjing. Anjenet, Anjing Sikad mga kabida. Mr. Oh, and Mrs.
4: Ato ang amigong Kapitan das Barangay Ising Carmen. Ha? Siya Kapitan Anjing, Francis Anjing Castilla.
3: Sa kuan pa, may kuan niya. Basta ising, ansing, basta ansing, ising.
4: Wala, pina-uptick po din niya. Grabe po din mo trabaho. First time pa niya rin, no? Yeah.
3: Kuan mong good po, sa karing kuan, trabaho, dili na nato makuha si kinis Kapitan Anjing.
4: Kay Das Engineering?
3: Kuan po, Das Engineering mong gano'n siya. Engineering sa munisipyo sa Carmen, mga kabida.
4: Oh, na siya.
3: Okay. So, kung ano yung advance happy araw di sa lungsod sa Carmen, karong umaabot, pizza 18, adlong huibis, adlong huibis di sa Carmen. Ilang,
4: okay, pizza 15 man
3: anniversary, no? Anniversary di sa ilang
4: ika-58
3: nga araw. Yung sa advance po sa Barangay Salvacion, advance po da, araw po, mag-celebrate po sila ilang araw, karong umaabot nga Biyernes, mga kabida. Pizza
4: mga kabida.
3: 19. So,
4: advance. Kapitan,
3: Kapitan
4: Dodong.
3: Dodong Plus Sabas. Anaklito, Dodong Plus Sabas, mga kabida.
4: O, atong itimbaya atong congressman ko, ya, sa unang distrito, congressman Adi Carlo Uyoy o sa segundo distritos congressman GM Lagdameo. Approve daw yung
3: Kuya Tabot. Kuya Tabot. Dako kayo. Bitaw Kuya Tabot, may hudto kanimo. Warpon ni. Lisod. Misa ginani, lisod-lisod po ni Dakpon pa yung Kuya Tabot. Mabisita dito sa City Hall. Kung tungod lang iskabisi po na. Grabe po kabisi po ni Kuya Tabot Balye mga kabida.
4: Ako sa itibaya ko ya, si Obuday Nor. Matod pa niya, keep safe always. keep safe everyone always. Salamat kayo kang Sir Obuday Nor. Mag-share tani kay retired police.
3: Retired police man.
4: Dias lungsod sa Asunsyon. Sa kay plano ani rong eleksyon sa barangay.
3: Sa barangay eleksyon. So, muna mga kabida, hapit na magiging eleksyon sa barangay. So, sa kaya po, balik-balik kong gini na ito, sa pagkuhan ninyo nga, atong yung tanawin ang pagboto mga kabida. Kaya kini atong pagboto, diliin mo para sa atong kaugalingon, para kini sa atong sa umabot, labi sa atong mga kaapuhan mga kabida. So, na, Kuya Kaloy, murag,
4: di
3: palayaso na kita dere kay wala na gyud mitaw napopos na gyud atong isa ka oras na kini sa atong programa pag-isgot kini atong marka sa kabaranggayan. So Kuya Kaloy
4: oga mga kabida naurot na gyud atong oras, magpasalamat ta sa atong station manager nga mao si Ate Rose Bolpa o gato ang Just Picas Lawak si Papa Kibs o bansa to ang kuya si Kuya Wolpe Orio. Kininyo nga batas kanginan si Kuya Kaloy Pahuta manamilit na o gadaghan kayong salamat talaygo ng Diyos mga
3: so kabida. Mga kabida tinodwa na kita'y oras so paper ko manamilit balikon ko kini usa ka public service kini gyud kay law ipunta kini panawagan kini sa kay ni Adel Villar Alcover nga 63 anyos nga naa siya karon sa kustodiya sa Dicoso Gian Home for the Aged diya sa Lower Cabantian Buhangin District Davao City nga kamo gipangita sa na siya gipangita sa inyong banay nga kabida. So naa siya karon sa Dicoso Gian Home for the Aged Lower Cabantian Buhangin District Davao City. So pamilya Villar Alcover labi diri sa Panabo. So ma-contact ninyo sila sa numero 0968-207-852 8592 mga kabida. So manamilit nakikita ka ninyo mga kabida. So kay wala tayo oras. So manamilit ka kini Kuya Mario. Magdapit ka ninyo na po nga sa Santo na po ugma sa samang yapong takna mga kabida din sa ito nga 96.1 radio DXOD mga kabida. So sa gyapon kini si Kuya Mar, magayon kinyo kung doon ay sinugdanan, doon ay katapusan mga kabida. So daghang salamat sa inyo pagsunod, pagsubaybay din sa itong programa ang marka sa kabaranggayan. So sa ngalan sa akong partner Kuya Kaloy, yung sa itong station manager mga kabida, si Ate Rose Bulpa, o sa ito ang partner niya sa Pikas Lawak Kuya si Papa Kibs. So si kinyo, Kuya Mar, magayon kinyo daghang salamat, dalaygon ang Diyos.
5: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
6: Tubag, bisan unsang matang sa balatian, Emolite Herbal Capsule.
7: Emolite Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini, batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. Emolite Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. Emolite Herbal Capsule.
7: Emolite Herbal Capsule.
6: A broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
8: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Hi!
10: Hello!
9: May bawa ba mo kung unsa nga food supplement ang...
11: Mga nagkalaylaing sugilanon si kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

na disin waybi na. Pizza 15 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Maing hapon! May pagpaminaw! Kumusta ba mo diha? Kumusta ba ang inyo adlaw nga Lunes? Naghinaot kong nag-relax na mo diha karon. Naghinaot ko na kamuska piskays panglawas. Nagalailain mang mga suliran sa atong kinabuhi. Pero dili na mahimong magkababag sa atong tagsa-tagsa ka mga pangandoy nining kalibutan. Maing hapon! Atong mga sibiyaan, Nulading Radio, Nulading Infinite Radio, sa tanan na to mga partner FM station, kumusta mong tanan? Inyong higala, Nulading. Live na sa tagkaron. Inyo na siyang madunggan ang laing sugilanon nga puno sa pagtulunan. Mga palangga, madungog ang atong program karon sa mga sibiyaan under NBS, mga Nulading Radio, Nulading Infinite Radio o sa tanang Infinite FM station, Light FM, iban pa mga nagkamonitor diha sa Radio Di Turbo, Kibawi Bukinon, Live Ta o Light FM Sub. Madungog ang atong program. Ingon man, live ang atong program sa itong official Facebook page nung Lading Official. Katong mga dunay Facebook, katong dunay low din ha. Doon na mo'y wifi, pwede i-search ninyo ang atong program. Aron live ninyong makita ang atong programa mga palangga. Handumanan sa akong kikahapon. Ang atong cellphone number 0912-521-4645. Mao na ang atong official text line number. Text lang mo. Aron nga ato ng mahatagag pagtagad ang inyong mga text, ang inyong mga pa-shout out. Live ta sa official Facebook page Nung Lading Radio. Facebook page. Wapat na mag-live sa atong Nung Lading Official. Kaya lagi mapamahuman ang repair nga gihimos babaw mga palangga. Unya perte magklaruha kaayo sa dukdok dito sa itong studio. Basig matingala unya mo. Unya nga ako untang idrama katong scene nga naakanunay sa katubang naakanunay sa construction. Lain po ka ay magsige na lang tagpinandayay kanunay sa programa, no? Maunang dinhi lang una ta ha. Dinhi ta sa itong main studio. Abliha ang inyong mga Facebook diha. I-search ang Nung Lading Radio. Naata diha karon nag live mga palangga nako. Hello sa tel ng mga Facebook live viewers. Salamat kaayo kinsay wa pa magka connect din ha. Hello sa tel mga taga Butuan City nga naminaw karon sa 90.1 Nung Lading Infinite Radio Butuan City. Kumusta mong tanan diha mga palangga nako? Amping mo kanunay ha. Good man, hello. Syempre connected ta karon sa 99.9 RPFM Tagum City. Hello ni Sir Ricky, Kuya Dong Diampon. Ang pinakagwapo diha mga palangga nga manager sa RPFM Tagum City. Way paglubad na. Salamat kay Sir Rick. Again man, hello to Sir RG Villegas. Maing hapon Nung Lading. Ma'am Daisy Buds, good afternoon Nung Lading. Sir Alan Iskabusa, maing hapon Idol Nung Lading. Ma'am Mary Joy Ramos, pa-shout out po Nung Lading from Upper Danlugan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Kumusta mong tanan? Mga taga Dumingag, madungog ba tadi ha? Ma'am Jody Lynn Jane Villayo, hello Nung Lading. Dan, share and like. Always kapaminaw her in watching from Saudi Arabia. Salamat kay hello sa tanan ato mga OFW. Nga kanunay nagsubaybay sa handumanan sa kagahapon. Salamat din yung tanan ha. Ma'am Arlene P. Barangan. Shout out Nung Lading from Maranding, especially ni Melds. Especially in Mel's Dress Shop. Yeah,
Mamili mig sinina de ma'am. Unsa ning mga klase ma'am katong pang event pang unsa ning mga sinina ang inyong available diha. Salamat kaayo mga taga Maranding. Labi na diha sa Mel's Dress Shop. Salamat kaayo. Ma'am Inday Flor Hogotera. Papaminawa daw ko sa ibang hugot, ma'am be. Kay nindot kay paminaw hugot. Naman naman ay usos. Karon, mga hugot-hugot bitaw. Matod pa sa kong lulo, kanang hugot-hugot sa una, wak man na mauso. O someday na uso sa una lo, sa kanang luag-luag. Kung kadaon. Bayang hapon, Sir Jay Tinizo. Hello day, mga taga North Cotabato. Labi na sa mga nagpaminaw karon sa Kidapawan City. Mga nagpaminaw diha sa 107.9 Nola Ding Radio, Kidapawan City. Ang atong store, pinakabagong stores Pagadian City. May pagpaminaw diha, mga taga Pagadian. Kumusta mo diha? Ang atong stores Pagadian City, pag-una Clay Gel Store, Nola Ding Spradak, Pagadian City. Butang sa Cerelia Street, San Francisco, Pagadian City, ubos na sa PDC Diagnostic Center. Unya taba tapad sa Rural Bank Pagadian. Pangitaalag ang Clay Gel Store nung Lading Sprada. Ingon man bag-o na tong store, bag-o na tong outlet sa Kapatagan, Lanao del Norte, naa na ang Clay Gel Store nato diha, naa na sa syempre butika man na. Butika Plus nung Lading Sprada.

0: sa imo mga balatian, syempre nakanegosyo pa kay mga authorized dealers, nakabenefit sa atong mga sa atong pahalipay, especially ni atong nga hospital na daghan na nakabenefit sa na. Ganit doon na yung mga nipanaw sa laing kalibutan nga mga dealer na to nga ato na siyang nahatagan sigun sa itong gisaad nga free ang life insurance mga palangga. Free ang hospitalization. At tulad mo sa ato mga CBN, sa ato mga store. Ato nahatagan ang pagtagad. Nalangan mo dali. Laing sugilanon nga puno sa pagdulunan atong i-check mga palangga kung kinsang atong sender karon. O sa kalalaki nga atong sender, atong siren abaong sugilanon, pakusgi ang inyong mga radio butig speaker aron tinaw klaro ang inyong pagpaminaw.
1: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod kanato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
2: Una, delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
3: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gotocola, cranberry ug moringa. Power 10.
3: Power 10
2: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
3: Power 10.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Foods Supplement Retailing.
4: Han, nanainit tubig. Manginom na tao Clay Gel Coffee Mix?
5: Sige, Ling. Aron mainita na akong tiyan. Bloated ka, ayokong paminaw.
4: Imnahan na yung Clay Gel Coffee Mix, Han. Aron mawala na ang imong bloated nga paminaw. Kay maayo ni sa digestion.
5: Salamat sa imong pag-atiman, Ling. Maayo yun nga nata i-stock per me sa Clay Gel Coffee Mix.
4: You're welcome, Han. Tara, manglakaw na ta. Magdugang na po tao palit sa Clay Gel Coffee Mix. Aron makapangapita ka nunay. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang chia seeds, puno sa minerales na maayo alang sa overall function sa kalawasan. Aduna usab kini omega 3 nga makapakubos sa blood pressure, antioxidant properties nga makatangtang sa toxins sa lawas ug fiber nga maayo sa digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap na makita sa talagsaong kape, ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lamian nga kape nga non-acidic, purong herbal, all natural. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa sa mas maayong panglawas. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.
6: Isip inahan, kinahanglan gid na akong ka-partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
7: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
8: Isip estudyante, kinahanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
9: Bersag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
10: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress og sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubog, sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
11: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
10: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
12: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw ug klaro nga pananaw. Vescomac.

0: pag-usab mayong adlaw kanaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa tung Sibya, handumanan sa kung kagahapon sa kalive drama sa kahanginan, gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nga kanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan kanatong sender sa kababay niya sayron mga palangga apan sa dili pa Power 10 Probio Capsule. Maintain ka sa Power 10 Probio Capsule aron matabangan ka, especially ni adtong 30 pataas ng edad. Musugot kag sa dili, maandam kag sa dili, duna nagkaybati-batiun sa imong lawas. Labi na kun tira pasagad lang ka, kaon din hi, kaon dito, walay bawal-bawal bitaw. Patong ni mo, tungtong ni mo, 30, na nagkaybati-batiun sa imong lawas. Magsakit na imong kilid, moraga paminaw ni mo, kapoy ang imong lawas, medyo magblatid na kanunay imong tiyan, dili na normal ang imong pagpagawas sa hugaw, daghan na kayong bati-batiun sa imong lawas. Muna nang inahanglan ta og food supplement mga palangga. Importante magudi sa itong lawas. Ang Power 10 Probio Capsule, mas nindot ni siyang i-maintain. Labi na kung na wala pa tayo gibati, panagang mangguni siya. Pero kung na ano tayo gibati, maintain ka na lang yun, ani. 30 minutes sa dili ka pamukaon. Doon naman kung siya 10 powerful ingredients nga powerful kaayo. Probiotics, mutabang sa imong digestion, katong niya nag-blatted kanunay, constipated, magkatabang ang Power 10 Probio Capsule niya na. Ingon man, ang mangustin, green barley, mayo sa mga tumor, cyst, bukol-bukol sa lawas, plus naa pa ang guyabano, morning nga mulipinsa ni sa atong lawas, batok sa sakit ni cancer. Ingon man, sangkap sab niya ang spirulina superfood. Gotokola, cranberry, turmeric, moringa, unya rich in vitamin C pa. Muna na kanindot sa Power 10 Probio Capsule mo, bito ni gimaintain na nis kadaghanan. Muna kung ikaw ka pa magkasuway ni ini, makatabang ni sa atong mga organs sa atong lawas, pakondisyonon, i-repair ang mga damage ng mga silyo na. Atong kidney, hinluan ang atong colon, pakondisyonon ang atong atay. Mutabang sa pagtunaw sa mga bad cholesterol sa itong lawas. Ingon man mo normal sa itong sugar level, blood pressure, Power 10 Probio Capsule naa sa mga butika, parmasya sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, sa TikTok, o sa atong online store, www.claygel.store. Siguro ang mga palangga. Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta ka Power 10 Probio Capsule kanunay. O kung mag-coffee ta, ayaw na mo pag-alang-alang. Dapat mo dritso na kita sa kape nga magkaayo, magkatabang na to. Claygel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Nagkapi ka na, nanambal pagid ka. Nakahatag kapag may binipisyo sa imong lawas. Ang Power 10 Probio Capsule na siya malunggay, chia seeds, main ingredients na niya. Kutaw ni mo, makita yun ni mo mga naglutaw-lutaw nga malunggay, chia seeds, o daghang mga nagka-powderize niya, green tea, turmeric, anulene fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, giabano, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Kinatibok ang ingredients sa itong pinakalamig nga coffee. Tutukig maayo mga palangga. Claygel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw. Sustansyag vitamina ang mupatigbabaw. Ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc, luya ang imong lawas, kapoy kanunay. Di ka magkabanti sa magkaabanti sa imong trabaho. Dali ra kang kapuyon. Dali ra kang hilantan. Ubhon si punon. Di magkatulog panos kagabion. Mag-Jassy na everyday. Ang Jassy Capsule, dako kay kahimuan sa itong lawas. Nindot nga tulog, lawas nga basko. Kanang as in inigmata ni mo buntag na yun. Nindot imong paminsar, mas makadesisyon kag insakto. Monang ang Jassy Vitamin C plus Zinc, gimaintain ni sa kadaghanan. Gigamit ni sa kinabag ang katawhan. Kanabang nga bisag daghan kagikuri-kuri, wa may kapoy, kondisyon maghihapon. Unya mas makalahutay ang imong lawas. Muna maintain sa Jassy Vitamin C plus Zinc aron kondisyon, piskay, o siyempre mga palangga, dasig kanunay. Magsasi na everyday aron, everyday okay. Inubanan sa atong nunglading essential oil, duha ka variant ning atong haplas mga palangga, nga the best kaayo, manuhut-suhut sa atong kaunuran, kaugatan, nga ma-feel good nato ang kanindot sa nunglading essential oil. Nunglading essential oil nga peppermint, medyo halang-halang nga bugnaw-bugnaw, nga ma-relax ang atong paminaw, pamaol, pamoy-poy lawas, man pa, siguradong wag ting yun ang tanan. Haplas mo ani gawas nga humot, epektibo kaayo. Ang partner niya, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil, katong magbiyahe nga kabuhi-unon, magpanlipong, hid-hid kalagamay ana, walang kalipong, walang kabuhi, ma-relax pa ang imong pamati. Kauban ang papagwapang sabon, clay gel, papaya, with collagen and milk, 10 times power whitening. Katong dunay, dagang bugas-bugas sanaw, mga talumtom, alap-up, mutisting good morning atong sabon nga clay gel. Clay gel, papaya, with collagen and milk, 10 times power whitening. Tungod sa kapayas, gatas, o collagen nga naan niya. Magkatabang mga palangga, mupapino, mupahamis atong kutis. Hamis ka na! Puti pagid ka. Basta mag-clay gel, papaya, with collagen ka. Sulayin ninyo ha? O niya human sa inyong pagpanabon. Mas maayo nga mang lotion mo gamit ang clay gel breathing lotion. Aron mas mo kinis, mo hamis ang atong kutis. Kutis artista, kutis porcelana. Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw, mag Viscomac eye drops ayaw kalimot. Muna inyong gamiton, patuloy inyong mata, kung ugaling medyo halang-halang, medyo nagkipat-kipat na tungod sa sobrang gadget, pagpasagad nato, pagpainit, balikayan sa gawas, abog, pollution. Muna mas maayong ano natin dipinsa, Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ang Gromate para sa inyo mga kids 1 to 12 years old. Hatagi sa kumpletong bitamina ang inyong mga kabataan. Gromate multivitamins. Pangpataas, pangpagana mukaon, pagpaganas tulog, healthy si baby, dili sakitin. Isulay ko ninyo ang Gromate mga palangga, lahi ragyod makapataas sa IQ sa inyong mga anak. Daghagdala mga good siya. Ang Gromate multivitamins, papabright, pagpaganas kaon na napugsunong kaon niya pagkagabi ibitaw sa iyo kay mantulog ang inyong anak dili na sigig duha gadget. E Gromate multivitamins tanis mga butika sa ato mga store dumduma ninyo 1 to 12 years old hatagi sa kumpletong bitamina nga gikinahanglan sa inyo mga kabataan. Gromate multivitamins ato na hatagan o pagtagad amaong sugilanon. Ipadangat din sa atong program ang atong sender o sa kababay nagdaan sa pangalan nga Mariel. Ato ning siron mga palangga kung unsa ning iyang sugilanon. Nagipadangat sa atong program, pakusgi ang inyong mga radyo. Kato mga nagpaminaw diha karon, relax. Dayon dapat tinaw, klaro ng inyong mga monitor din ha. Aron ato masabtan abong sugilanon, gipadangat din sa atong programa.
1: Handumanen sa

0: Gabiin na kayo, pero sige kaya pag-text. Sagto na lang siguro na ako nino. Total, wala masap ko yung boyfriend.
1: Oy, Mariel! Mariel!
0: Lo?
1: Sigasigab ko lang imong. Imong daanan niya. Sige ka pa na imong cellphone, ha?
0: Oo, lo, naaraman ko'y kitanaw din eh.
1: Ay, kitanaw, katulog na. Mabilal ka na sa mana.
0: Nabantayan din ni Lolo. Gusto, magbukot na ko sa akong habol. Hindi ko makita nila. Ilaman din kong ipantayan. Ako na lang siguro ning sugton si John Ray. Okay, testingan ako. Yes. Inignao ko na niya akbar ko. Mula ako na siya tinis mo, ah. Basta, nakabukot na bitaw ko. Di na siguro ko maklaro ni Lolo.
1: Oy, oy! Bisa nagbukot ka, klaro pa kayo din eh.
0: Maklaro di kapon. Ingnon ako umapuhon na lang. I-off na lang ako ang cellphone.

0: O bilar ka man ko no kaayo, nagsigig yalaw yaw yaw to si lolo ni mo. Ayaw po't palabi na ibong cellphone. Wa ka na'y laing mabuhat, anak. Onsa naman lay imong pag... imong panahon sa imong pag-eskwela, imong pagtuon. Kanag imong cellphone, kuhaon yun na namo.
1: Ayaw lang, good lola. More kinikalingawan ako.
0: Dayon, mabuang ka na lang ni anak kanunay, ha?
1: Promise lagi. Dili na ko mag-cellphone mag-ibii.
0: Bantay ka yun. Kaya lolo ni mo, stricto yun na. Kaya usa na nga makasakit, kaya na magbilar-bilar. Mo nang uban sa'yo kay mga nangamatay, nagsakit, tumudas pag-abusar sa lawas. Kaklaro anang giingon din ha, ang pinga na itong lawas kay gipiyal rin na natos atong labaw magkagagahom. Unyang ato abusaran, wala magsakit ha. Bantay ha, kung makadungog hapon ko, nga magsigi ka gihapon ni anang imong cellphone magabi eh. Embargoho na yun ako na.
1: Sige lola, dilit na lagi. Muadto na ko sa eskulahan.
0: Sige, pag-amping.
1: Ay,
0: tuan ang akong apo. Dali ra kayong tuig. Sa una, gamay kapag kaayo. Diyang gibilin ka din eh, sa imong inahan. Unta, imong mabating among pagpangka. Kining among gihimo in town para rin nimo, Marielle.

Nung lating, kauban na mo sa simbahan si John Ray o sa kasiman, bali maguwang kain ako siya. Kaya pag-graduate niya, high school pa man ko, paghumanis sa college. Nung lading wala ako magda-home, abi ko higala lang ang iyang paglantaw na ako. Nag-load siya na ako kadigbii. Kung mapauli siya, nagi siya yung mga special nga iyang ihatag na ako. O gumika ni Adto, na-develop ko niya.

0: Hi, Marielle. Nidot kag hair.
1: Thank you.
0: Siguro, nana kay financer ba?
1: Wala uy. Ano ko ng imong term yung gigamit? Financer good?
0: Mo naman yung uso ka ron. Basta gwapa gani. Hayahay, daghan kay mo finance, ana.
1: Kung ingon ana sila, dili ko pareha sab nila, uy.
0: Sa ato pa, buotan ka kaysa nila.
1: Dili man sa ingon, dili ko kanan maminaw, ana.
0: Bitaw, uy, kuyog tabi, birthday sa akong maguwang.
1: Ato lang gata,
0: respetar. Sige mo kong panawag.
1: Karon?
0: Unyan ta paniud to, napuntay klase, bisig tak apas. Unyan nilang hapon.
1: Sige, ula masap ko ilang lakaw.

0: Uncle!
1: Oh, karoon po man mo.
0: Sao nang kuloy, busy sa school.
1: Boba.
0: Si kuya.
1: Ito po man to, natoy gilakaw. Ay, mabata niya o.
0: Ah, sige.
1: Ay, sa kuya, tapang ko.
0: Sige, Uncle. Tignan din niya, nag-ulaw-ulaw.
2: Ah, dako man di ilang bayan, no? Mauwota mo. Dayon.
0: Okay rin na uwi. Kugihan mo guna si kuya.
3: Hello? Ante?
0: Hmm? Bugal-bugal lang yun, oh.
3: Uncle Day, amin ko.
2: Kinsa na yung kauban? Uncle?
0: Nga naman. Bliss na lang, oh.
2: Di ko eh. Bata pa na. Ikaw gid, no?
0: Si Ate Mariel.
2: Hi, Ate Mariel. Hello, baby. Di naman ko, baby. Ansa imong name? Mark. Ayun, ako nganlig, baby, ah. Dili naman ko bata. Dako naman ko. Nag-school na gani ko.
0: Mura nang ikakurek, uy, Mark. Sige na noon. Ato, hatod mo dito sa asod. Daghan ba mga bisita pa?
2: Dinilang mo. Ate Mariel, dinilang mo lingkod. Kuhaan mo na akong pagkaon.
0: Sure ka, Mark?
2: Ayun, oy, dito na lang. Maikog minin mo. Ay, nag-ulaw-ulaw, oy.
1: Pagulat mo din na, ha?
0: Si Patrick yung bata, oy. Muti akong giingon niya akong pag-umangkon. Mura na ka. Mature na kaayo.
2: Maubitaw. Napa siya pakihat-kihat na ako.
0: Ngayon, anak, gid na. Sige na, uy. Lingkod na din, ha. Aron nga, magkakao na ta. Siya may miingon. Nahatdanta niya din, hi. Di ba paabot pa?

0: into the sunset.
1: Nice soft drinks, oh, Ate Mariel.
2: Hmm? Saray maghatagan, Dungmar?
1: Napudi mo, oy, Uncle. Oh, tagsam, good mo.
3: Thank you, ah, Mark. Welcome. Asa di ka nagpuyo? Ate Mariel.
2: Mm-mm, chika kayo, oh.
3: Ah, naaraman din, eh. Dool ra mo, ah. Hmm, karun pa mang kuko ka kita ni mo. Wala mang good ka dal, ani. Uncle din, eh, kanang mo visit siya din, eh. Hmm, talagsara mang good ko mo. Laag-laag. Di koyog lang ko niya, kaya wala siya kauban.
1: Dala ay kanya pirmiya, angkol. Aro na kay kauban. Kay akong tanaw ni Ate Mariel, kay buutan kayas tanan.
2: Sure ka?
1: Oo.
3: Baby, I like kong nganlig baby. Mark lang kong name. Sige. Kung makabakanti ka, pwede sa pangmulaag dito sa among eskwalahan. Aran, magkakita ta o malaag ni mo imong angkol.
1: Sige, sige. Angkol, uban na niya ko sa inyong skola.
2: Pohon-pohon na lang. Ikaw no? O pagkipag-ila rin yun ni Ate Mariel ni mo. Laglaag ka na yun. Pagkadistagi ka doon, Mark. Uy, may gyan pagkaliwat ka sa imong papa.
1: Okay, lamang good na. Ah, ako na, Ate Mariel. Kanihipo sana.

Laayo eh. Nagtawag din kaniya si Jen Ray. Ulan ako natubag. Pauli siya ka rin si Manaha? Og mudritso siya sa amo, ah? Ulat mo kung makapangandam na. Basta, magdali-dali ko niyang hapon. Manghilaw ko sa amo ambay.

si Jenry kinang... Nag-istorya ni Lolo. Mitritso na kita isiya. Magdali ko ingon siya karon si Minaha. Pero naan naman di eh. Ula o eh. Ula ba ko makapanghinlo? Okay kan sa akong pagsugot niya. Uning kayo niya. Magkita mi personal. Okay kan sa akong pagsugot niya. Dali ko sa layo mo agi. Magdali ko.

0: Шурка, га, шок ги шогот на него, а би врако уака пайтрато.
1: Пасенша на ло. Нело ой насап ко ни джон рей.
0: Лоон, каубар мрас со сибахан, буутан масап. Пекабантай ко на деса уна, манахун-тахун багиот. Ог, дили сап хикаван. Manghihatagon sab.
1: Buti pa sabut lo. Okay na mo.
0: Ay. Di pagirunta. Kay gusto na mo, makita ka pa nga mo lampo sa pag-eskwila. Pero wala ba, naana mo na di ha. Gusto ko ito po na ini mo. Mong. Barong eh. Kurun sa'yo mong decisions kinabuhi.
1: Jun Ray, okay ka lang?
2: Okay, Roy. Wala problema. Ayaw ka stress. Mag-inom din nga, mid-treats man lang ako. Or hindi ka pa maka-mahasol pa.
1: Nabalakap ako, pasensya na ha. Oo, lagid ka makapanlimpyo.
2: Dili importante ka na. Ang importante, ikaw.
1: Jun Ray?
2: Ikaw ang pinaka-importante. Og, lipay kay ko na itong gisugot na kunimo. Natinga ako magkauban sa bar ko. Singgit ko dayon.
1: Magkatawa man sa punimo.
2: Yes, tinuod.
1: Jun Ray, sure na good ka?
2: Yes naman. 100% sigurado ko nga ikaw lang ang babae nga makahatag kalipay nako. Magkapakontento sa ang kinabuhi.
1: Jun Ray?
2: Nakidagang gida para ni mo.
1: Kanang naasa maleta?
2: Yes. Diba ako ganahan ka na natanan?
1: Oh, dakahan na good ani.
2: Oh, ako abihan ha. Naikasunis ni mo sapatos.
1: Maudeng sige ka pangutana kung ano sa mga size na ako.
2: Isa ko dito nan. Huwag nagpalatsab ko ni mo bagong cellphone. Nairilo.
1: Kadakan, anak dyan.

Nung lating, maay andagan sa among relasyon. Gani, wala siya mabalik din sa barko. Matad pa niya. Gusto niya nga hatagan o panahon among asagasa. Nung lading, maghihatagon gitpot siya. Mautong dagan ka siya gipalit pa rin ako. O glabaw na nga, naasabang akong mga apuhan, iyas ang gipang-aporan. Nung lading, tulog kabuan siyang nag-stay. O kanya,

0: iyo.
1: Mo to? Si John Ray?
0: Yes.
1: Gihatid pa ka og car. Wow, ha? Congratulations.
0: Thank you.
1: Unya, nag-inaanat na mo.
0: Uy, kapastos ko din mo. Pwede ba? Hiskot, anak, madunggan ta.
1: Normal na oy, sa managuyab.
0: Ko no? May pa...
1: May pa shocking-shocking pang reaction ni mo.
0: Dili ko gusto nga yung managiskutan. Gusto pa ko mahuman.
1: Lagi, pero part na. Matod pa nila. Muna'y maka... Paligon.
2: Hi!
0: Uy! Nabalaw lagi ka.
2: Nga naman di ay. Dili ba? Pwede nga mabalik ka din eh.
1: Uy, dito man ko nung kagsibo.
2: Napalaan ako nga to. Mga nang mabalik ka din sa Mindanao. Oh, wow! Hi! Mariel?
0: Hello?
2: Glooming lagi ka karon. Ay ko ina. Nadala ka na yung iyap.
1: Yes naman.
2: Mao ba? Ingon ka? Nandili pa ka mag-uyap-uyap.
0: Oo, wala na ako matuman akong gisaad.
2: Mauna yung kaingan. Nandili na makapromise, uy. Nandat na sabna. Makahatag nag-inspirasyon. O syempre, asa na nga makapablooming. Ilabi na cute, kun.
1: Kun ansta?
2: Kay Boki na.
0: Oh,
2: nga naman, ay ko ina. Ignorante ka ng mga batanga.
0: Oh, sorry, pero dili ko makarelate ninyo. Excuse.
1: Hoy, hoy! Asa ka, oy!
2: Pasag din na to, oy. Ignorantihan kita, no?
1: Di man to parihanin mo. Nga, lalaki hon.
2: Ba-ba-o? Pitaw? Sige ka. Dito ka librihon.
1: Sorry na. Sorry na. Sige na. Librihan ako.
2: Nang biyo. Dali nga. Dalain akong bag-o.
1: Sige. Di ako ha.
2: Makalagot ba yuta?
1: Huy. Hulafa ko ba?

0: Ma bedi ej?
1: Muna uy, gwapo man siya guya. Macho, saktog height, seaman sab.
0: Swerte!
1: Oh, kanak ka kana o. Kanang minaaw sa sakinan.
0: Oh.
1: Ano mo nilang tawan?
0: Wow! Shrikit ka?
1: Di ka matuo, ayaw.
0: Kakwapo kit ena.
1: Ikaw ba nila sa simbahan? Doger ko na kagusto niya nga pero magwangkin na.
0: Mani ako mga type.
1: Uy, ba-ba-o?
0: Laki! Kinaingan ena, grabe rabe kinabudog ka.
1: Si duga.
0: Magasto ba? Nong, oh. Marikin mo makibaw. Gusto ko na mo libre. May mamili, no? Excuse una.
1: Hoy, Jacqueline! Nag-walk out ra ay. Naglakaw. Pero ang naong, naglantaw kanunay sa uyab ni Marielle.

Nungleding, ulagid basta-basta na ako gitugtan. Ang mga butang, nga dili pa kayo't pwede. Bali sa among pag-uyab ni John Ray, ginag-stay man siya og 3 months, ayaw siya mibalik sa barko. Nungleding, giprangkahan gina ko siya. Nga dili ko gusto nga maguba basta-basta ang akong prinsipyo sa akong pagkababay. Mga tanong lating ha, ulap man sa pisupak, ibalik siya sa barko, o kanya?

0: nindot magkaka-ID dito. Kung maka-add to lang bitaw ka, maka-appreciate you ka sa palibot. Kunun sa kanindot ang view, ang beach, white sand. Basta, wala kayo pangitaon pa. Jacqueline? Huy.
1: Gusto kami ibaw?
0: So, kunang nagmukmuo ka naman din, ha?
1: Napakita na ko, oh.
0: Wow. Kinsa naman sa ng lakihang.
1: Gusto ka?
0: Unsa?
1: Mahibaw ka lang niya. Mag-send lang niya ko ni mo. Excuse me.
0: Igat yun, oh. Huwag ipatawad. Noon, sa una pa lang high school pa, ilado na yun na siya. Igamit ko yung kagwapa. Sayang. Muna ikiingon nga. Bisagun sa kagwapa. Pero, dilikid mahimong basihan, oy. Kay, pila na ko na kalalaking may agis yung kinabuhi. Kinsa nasab ka ito yung gibingwit? Mularik ako na siya sa Cebu. Noon, naman ito'y financer iya.

Nung lading sa ikaduhang balik sa akong boyfriend, excited ko. Awlagin niya itong tangora. Mayangyo siya nga mutiwa sa schooling sa Manila. Kaya aron mapromote siya sa barko. Matong muli problema na ko. Ang ako lang nga, makapauli siya. Ugtunas may panahon sa usag-usa. Mauto nga.

0: Oh, hello. Lincoln.
1: Thank you. Kanis na pa ka mo pa ulit sa atas Mindanao?
0: Oh, depende. Napagkikipaabot sa... Kung mo abuto, mapon. Kung ako kita ticket na yun, aron nga... Pagka... Pauli na.
1: Mo ba? Okay lang. Mainom ka ba?
0: Oh, kung doon ay mga occasion lang, panagsa.
1: Naaman kay kihatas ako, friend. Okay lang kuhaon ako?
0: Oh, hindi ko sure ha kung magkalahot tayo ba ko na yan. Basta, hindi ko anad.
1: Okay lang, uy. Gusto lang akong matilawan. O gusto sa nako, i-share ni mo.
0: Sige. Tisigal na ako.

0: Dili ka gidiinan. Hubog ka na ba?
1: Lipo lang gamay. Jackie.
0: Yes?
1: Masa ba mo kasood ni Mariela?
0: Kababata lang. Bali, batch mo sa high school. Dayan. Hoy, okay ka lang? Okay ka lang dyan, Ray?
1: Okay naman.
0: Hoy, asa ka? May gani, naagakti ka?
1: Kaya rin ako. Okay, doon.
0: O ba nanti ka, oy? Grabe man, kini mong kiinom.
1: Lami mo, God. Labi lang kung kaya rin.

0: Vera. Pasensya na.
1: Kayuman mo sa panin mo, uy.
0: Sige. Thank you, Jackie.
1: Ay, pag-thank you. Nga naman.
0: Eh, mong ikuyugan. Iwong giubanan.
1: Okay lang na. Okay ka lang, short ka?
0: Okay ra.
1: Gusto ka i-massage di ka?
0: Jackie.
1: Milanto ka sa undukan. Jun, Ray. Sabi ko, gluya ka na. Pero, mas milig on pa man.

dili siya makadayon karon nga week. O, pauli kingan sa Cebu. Nabuak kalit ang basong akong kihawiran. Diyos ko. Matod sa panila. Dili ko na maayog. Sign kung ingon ani. Hasta, pamunito na ko ang basong na nabuak.

0: pa mo nitong mga baso nga na buwag. Kadyot o na. Ito na ko niskawa si Labay Tritsaning mga buwag nga. Bildo. Akong aplihan ang pultahan. Oh.
1: Day?
0: Ganun niya ka?
1: Naka-importante isulti ni mo.
0: Dayon o na.
1: Saan man yung gibit-bit?
0: Kalit na buhian ako ang baso. Nabuak.
1: Oh. Hunsa?
0: Nga naman.
1: Day, naku-ipakita ni mo.
0: Saan sa mana?
1: Tanawa. Napa? Napanidaghan?
0: Kinsa na sana niya? Kinsa na sana niya?
1: Si Jackie? Huwag magdahom eh. Ang imo na yung boyfriend? May biktima hon?
0: Mga pagkagnaong. Mga pagkagnaong, mga hayop.
1: Huwag ko magmakulis pag anidayo ni mo din eh. Sao na lang. Dili ko gusto nga. Dito kapaslain may bao.
0: Dili na kumapasay na sila. Mga hayop sila!
1: Huwag ko magdahom, grabe! Giunay ka pa niya? Wala na kaya huna-huna, ah! Nga kababata mo? Friend mo?
0: Dili na ko sila mapasahilo! Dili na ko sila mapasahilo!
1: Dying. Dying.

0: Muriel! Muriel!
1: Kapila man tikaing na. Nga dili ka na magpakita na ako.
0: Muriel, please lang. Pasilu ako.
1: Baga kag nang nasalig ko ni mo.
0: Sorry na. Natinta lang ko. Tikainom lang ko na ito itong ura.
1: Dili na, Rason. Tungon kinibuhat ni mo na. Possible bang mo nang buhatan sa sunod?
0: Sorry na. Please, mulod ko siya matubangan. Pasilu ako.
1: Dilit ka mo pa sa ilo? Dilit ka mo pa sa ilo? Ang bisan ka lang sa... Dilit ako na daw, Aton. Ay, nagsulat-sunod na ako.
0: Oh, please! Please, wala ko sa'yo. Ako kawalingo na totoo ra. Muluwi ka.
1: Pili atong babae nga makalipay ni mo. Nakasabot ka.
0: Wait, una! Mariel! Mariel!

dumating. Grabe ang yung kimo. Nagkaingon ko nga, doon na mga babae nga ingon ana. Himuon ang tanan. Mailog lang nila kung ang say gusto. Nung lating, ula kit na ako, tinggi sila. Ula kit na ako sila. Tagda. Kina magkita mi, mura ko naglantaw. Og satanas nga to nila. Grabe ang langkimo. Matugisaan ko sa ang kagulingon nga. Dili na kong masuti ng mga butanga. Tungod kay mangingilad mo, tanan.

0: Og naami sorpresa ni mo, ana. Naami ihatag ni mo.
1: Unsa kinat, lola?
2: Isulti na lang nato.
0: Lalasike, ikaw bahala.
2: Ay, naami gipalit ni mo.
1: Unsa kinat, lolo?
3: I can't remember.
1: Nung lading, nahuman ko sa kumpag-eskwela. Natrabaho dayon ko kay education mapo nahuman. Natrabaho ko private school. Hangtod nakatake ko board exam. Take 2, nakapasar. Moto nga, dugay kong pag-apply sa public. Hangtod nga, gikaloyan. Naka-item. Dito nagsugod nga. Kanang hinay-hinay nga nabag-o ko ang kinabuhi sa akong mga apuhan. Tungod kay sila mingin akong prioridad, okay kan at tunong lading, wala nangkit ko ganahi pa. Ugsod sa natad sa gugma. Bali, taka mga lalaking manguyab na ako, ginadit man ako tanan. Okay nga.

0: Dalik na kayong tuig, no? Atong apo, maestra na. Bitaha na kayo.
1: Maoka na. Iyag yung gituman iyag saan. Nga di taniya pasagdan.
0: Basta ibong atimanon ang bata, di ikatalikdan, anak. Pero, muragwa na may plano bata, ah. Smile tag. Makauyab o pabidyo.
1: Sa una, straight to kay ka na mga butanga. Karo na ngandoy ka na?
0: Ay, lahi ba to sa una? Kaiskwila ba to?
1: Ay, wala siguro na. Gikan atong gipasakitan to itong John Ray. Bali po bitaw ni mga lalaki, no? Uy, katagbawan. Parehay ni Musona.
0: Oy. Gano tripan Roy ko rin mo, ha?
1: Ay, istorya lang na. Pero tinuod man na, di ba?
0: Ay, di na ta maghisgot, ana. E na usa. Ako naman na rin mong ipuntar niya. Hino na imong istorya. Si Day Maril na itong hisgotan.
1: Basta. Ingon anak ka. Huwag kay pulo sa una. Himaje kay kanako.
0: Ay, nausap mo tao, ano eh. Kanunay rin sa iyo pa, eh. Ay, pagbato ko suma, malingaw po dito.

0: Dali na ibutang.
1: Thank you, ma'am.
0: Kinsan masap ka ni. Ay, ambot. Basin kon. Tatunasap ng mga ulitadas gawas. May lakot tang dun, pansin nun. Lima katuig na maday ko din sa akong gitrabahoan. Sukat niya ito, naka-item ko. Ay, ma-cellphone man, messenger, dagkan kaing mong iring-iring.

Ay, mas maayo. Contesting nga na ako nag-reply. Kalingawan lang ba? Hasta?

0: Dugay man ang motor nga. Kung gipaabot, basin ko na na-flat to or basin ko na naigyatod nga laing pasayro. Matukos inahan.
1: Excuse me.
2: Pagawin siya ta. Di ko na makaya.
3: Ah, kasayo ba di mong naluya? Asa man ang imong resistensya?
2: Bitaw nyo ba? Idaran naman ka pero daw di man kakapuyon.
3: Tugod kay kadunay kong nagtumar sa pinaka-powerful de kapsula. Kini oh?
4: Power 10 Pro Bio Capsule? Tinuod ka na higala. Ang Power 10 Pro Bio Capsule garantisado ang kaepektibo. Muhinlo sa itong colon o sistema sa itong lawas. Ipaggawas ang toxins o monormal ang bowel movement. Ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells. Mupaligon sa thigh, kidney o memory enhancer sa kini. Mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure o mualkaline sa itong cellula. Aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
5: Pagka-power good yan?
4: Power good ang atong lawas. Kung nagtumar sa Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Yapa!
5: Puska lang, Papa, oy!
4: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Pro Bio Capsule. Di ba, mahal?
7: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapahihayhay!
5: Mas power si Mama!
4: Power 10 Pro Bio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clegel Store, o niining istasyon.
8: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini. Bon.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, ug sa tanang mga Clay Gel store.

0: adlaw man o gabii, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Kajas C sodium ascorbate with zinc vitamins.
3: Esterlita Barrera.
4: Tagaasa ka, ma'am.
3: Tagapin si sa Baroy.
4: Unsa imo nga ginamintin, ma'am?
3: Suka nakadungog ko ani nga na i-power tining, balhin jud ko ana mi sulay ko ba. Suka nakasulay ko ning ayon jud akong lawas pamati nako. Na mintin ko ana og kanang Jasi. Suka nag-inom ko ani, kurang lamig gid akong tulog kay dama ko isumya god.
4: Baba. So nahimong normal, ma'am.
3: Nahimong yung normal. Pasalamat jud kay ko ani produktoha ba nga. Nakagamit ko. Haplas o Power 10 o kanang Jasi gid ako gimintin.
1: Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
2: Kajas C sodium ascorbate with zinc vitamins.
5: Nongaling essential oil.
1: Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Jasi
1: sodium ascorbate plus zinc.
7: Will you mau sir? Kakamalan lalalanaw.
4: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
7: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jasi o Haplas.
4: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamatigid sa imong lawas?
7: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas pa ko sugar, napog ko arthritis. Then sa paggamit nako sa Power 10 o sa Jasi, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto, naulian ako nga sakit. Gimintin nyo na ako nakahantod karon. Mm-hmm. Pagkanoog na ako sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna yanin dyan ko. Mm-hmm. Muna pasalamat ko sa Ginoo na. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jasi kang nung lading.
1: Power 10 Probiotic Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Jasi!
1: Sodium ascorbate plus zinc.
8: Isip inahan, kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
9: Isip amahan, kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
10: Isip estudyante, kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
11: Basag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
9: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jasi Vitamin C plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system, nga motabang batok sa stress og sakit. Dili kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jasi Vitamin C plus Zinc Capsule.
6: Ang gamit na mo, Jasi Vitamin C.
9: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.
12: GrowMate Multivitamin Syrup is the best multivitamins in the market today.
13: Itang mga ninikanan, busy na kay ta sa atong pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili na ta kasigurado kung nahatag pa ba nato ay insaktong nutrients o vitamina na gikinahanglan sa atong mga anak. Bikan pa sa mga pagkaon nga atong ginaserve nila adlaw-adlaw. Ang atong mahimo mao lamang ang paghatag kanila og supplement nga makatabang aron ma-maintain ang healthy nila nga immune system. GrowMate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang bitamina ito ay pampatanggad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat, good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise tulad ko, grow it na!
14: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: alang sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong laring radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sa alaw at law, sa klaro nga.
2: Okay. Ay, kasakit. Ay, ay, okay. Ah, kasakit.
3: Ay. Naunsa mang katay? Nga nakikita naman ka sa sahog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-anto sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.

0: Ah, ma'am, mo lakaw ka na. Nagoy motor. Ihatod lang tika.
1: Kinsa ka?
0: Ah. Ma'am, nakabantay ka itong imong ka-text.
1: Ikaw?
0: Yes.
1: Estudyante ka pa?
0: Yes, ma'am. Bali, may agilan ko din eh. O, nakuigipa hatod nga flowers para imo ato.
1: Uy, Dong, bata ka pa. Padayon sa imong pag-eskwela.
0: Dili na ko bata, ma'am. Dako na ko. O, mature na ko panguna-una. Ma'am, iheto di ka. Wanay motor ka ron. Sige na ma'am, hindi ka ulaw. Dili ko dautan.
1: O, wala pa kumakailan ni mo. O, wala ka pa sa makasuito na ako.
0: Kaila ka na na ako, ma'am. Pag umangkon si mong friend, sa una.
1: Oh.
0: Mark. Kabantay ka to yung pagumangkon nga bata pa sa una. Ako ni Karon.
1: Sorry, pero gamay pamangkod ka sa una. Maong wala ko makailanin mo.
0: So Karon, nakaila ka na. Dali. Ihatod di ka sinyo.
1: Sige ha. Pero hinay-hinay lang.
0: Sure. Ah, sige ma'am. Pandaro kong motor mama.
1: Hinay-hinay lang ha, Mark.

0: walang sumbat na maririnig.
1: Naanta din sa inyo, ma'am.
2: Mark, salamat. Ayun na pag, ma'am. Katalagaya pa yung tawag na ko sa una, ate.
1: Sige. Pero...
2: Anong mituto ka?
1: Okay, may bawag ko na. Sakto ba ni? Pero balikon ko sa pagsulti ni mo. Ako to'y magsigig hatulog. Flowers, paagin ako sa imong mga pupils. Sa una pa, crusty ka, Ate Mariel. Ganun may katawa ka?
2: Bata ka pa. Nag-eskwela pa man ka rin ka, oh. Onsa ka nga year ka ron?
1: Second year college.
2: See? Paningkamot una. Bata ka pa.
1: Dili na ko bata. Dili na ko bata.
2: Bata ka palagi. Sige na lakaw na. Mawala rin na.
1: Dili mawala ni.
2: Sus, ako pagi imong... Ako pagyod ang imong konon, ana. Karon lang na. Bata ka pa, ugdagan ka pang makita. Sige na, sa iyo.
1: Dili siya mo to. Sa kong ibati para niya. Dili na ko bata. Takot ako.

Di na lang gini siya replyan. Arang dili mo gara. Dali artis panahon. Dugay namang pwede itong mga panahon na pila na katuig. Dugay nagpukos akong gitrabahoan karon. College na dahi siya. Sa pamanigarado niya na itong panahon na. Katong mo at ito pa mi sa ila. Ay. Mo, insispikin nga, di na ko na siya bata. Dili po, hindi nga patulan ako siya. Ug dili na ko siya tagto na lang. Dili na ko siya replyan. Ang dili siya mugara. Sige akong kachat. Mature naman ko doon na. Kasta, matawin ako.

Nula ding. Ula na ko siya reply. Ula na ko siya entertain pagitagat. Kay ba akong binata arigit? Motong naundang, kaingon ko nga, effective akong himo. O sa pagpanglikit sa mga tuig.

0: Apo.
1: Lo?
0: Apo, ayaw ka kurata.
1: O sa'yo, ba't pasabot ni mo?
0: Makikistorya si mama ni mo.
1: Oh, si mama? Ba't ipasabot nga? May paulit siya?
0: Oh. Kuyugan ti ka. Naas na namuyo din sa tuang lugar.
1: Lo, sa pila ka to eh. Karin lang siya makahunaw-naw. Duaw na ako. Lo, gamay pa lang ko nagpaabot ko. Ngusak adlaw mo pa ulit siya. Elementary ko sa una. Gibuli ko sa akong mga classmates. Kaya wala ko ikinikanan. Kabuli ko nila. Kay ka mo lang. Aka na na'y makita nila.
0: Apo.
1: Lo, unfair. Nang inahanglan ko nila sa una pero wala sila.
0: Apo, apo, paminaw. Doon nasab sila yung mga rason.
1: Doon na yung mga rason. Ba't ipasabot nga din ko importante nila? Hindi ko priority nila? O kung doon na sila yung rason, pila katuig nila, ha? Pila katuig nila. Ngayon lang, huna-huna, kasi na ako. Sorry, lo. Pero, kinanglan nga, wala ka una ko.
0: Apo! Apo! Digid, ma. Pugos na to. Ay, ang bata. Pasabuton ko na lang to. Sapot. Sa kadugay, karon pasab. Magpakita. Di sab na to mabasol, ang bata. Kanong ingunana na lang po. Ang iyang pagbati sa ginahan.

Sige, Dugay. Karoon ka lang. Karoon lang mo magparamdam na ako. Dili sa inga nagdumot ka ninyo. Mas maayo nga. Dili na kong punda sa mo ah. Nag-file ko leave. Dito na ako magstay sa layong lugar. Nga layo din sa mo ah.

lading, dili gyud ako kayang akong atubangon siya. Mao tong milarga ko klaing lugar. Aron nga mawala ang kauot sa akong dughan. Ug after 2 weeks, mibalik resab ko. Basta nung lading, giingnan ko na sila nga magpaabot lang. Kung hangtod ka nasa, mawala ning akong kasakit. Kay ubos nga po nila. Motong wala resab ko nila pugsa sa pagpanglikit sa tuig. Bali, nag-10 years na ko. Nung lading, 30 na akong edad. Niatong tungora. 30 kapin. Di na ako istorya kung unsa ang kapin. Basta, bisan kinsa akong maistorya, gina-pressure na ko nila nga mag-minyo na lagi ko, no?

0: Birthday na ko karon. Idara na kid. Mag...
1: Mariel?
0: Ikaw?
1: Mariel!
0: Kumusta ka na? May kinauli ka?
1: Last week pa lang. Nangitagi ko ni mo. Looy? Bata gigihapon.
0: Idara na, uy.
1: Kibaw ka? Huwag kailang isulti ni mo. Ang akong pag-umangkon. Nagtrabaho naman. Naana sa file, nagtrabaho.
0: Si Mark? Yes.
1: O kabaw ka hangtod karon? Wala pa gid nang uyab.
0: Yes.
1: Magpaabot ko na siya ni mo.
0: Ha? Lucky.
1: Huwag ko magtumbata. Abi ko binuang rin niya. Imagine. Hangtod karon, ikaw gapo na siyang una-huna.
0: Day,
1: lagi. Kung gusto ka. Sulti, ano ko siya? Ingnan ako nga. Wala pa kay boyfriend hangtod karon.
0: Ayaw na, uy. Luoy po itong bata, ah.
1: Hindi niya bata, uy. Bata gapo maglantaw ato. Sa pagtuon mo, mawagid gahapon tong Mark nga sa unang gamay pa. Dako na to, uy.

0: ang tud ka rin nagbalik-balik sa kung ano na ang gisulti ni Juliet about siyang pagumangkon. Tud ka rin wala daw kihapon nakauyab. Buti pasapot nga seryoso gidang yung tuyo na ako. Imposible.
1: Ate?
0: Oh!
1: Ate Mariel? Ate? Kumusta na?
0: Okay lang.
1: Kistorya na yung me. Ni Uncle. Uncle Julito. Hangtod ba gihapon karon? Wala kay Uyab? Ako sab. Di pa abuti ka, ate. Uga hangtod ka nosa. Di mo tugutan ka na.
0: Mark, taas tunggap. Mark, maguwang kay kunin mo.
1: Yes, kay bawo ko niya na. Huwag ganunay na kung gisultihan akong kaugalingon. Ganun ikaw pa man. Ngatong time, ngamiadto ka sa mua, gamay pa ko. Wala ka naman mawasa kung panumduman. Dili na ikaw nakapangutanan niya na, Ate Mariel. Pero supakon ko ba? Kung usag itulos akong kasing-kasing, ha? Ate Mariel, I love you. Huwag ko mahibaw. Sakto pa ba ni? Pagkong ganili ka mo to, una ako. Pero balikon ko. Kisupak ko na ako kong ligon. Tudloan ko na. Pero ha, ikaw gihapon.
0: Mark, nakilak.
1: Di Mariel. Please. Sugta ko.
0: Kung kani man kani, kung ikaw man kani, ang gilatid sa kapalaran ako. Testingan na to.
1: Ate Mariel?
0: Yes. Naluoy na ko ni mo, Mark.
1: Ate Mariel!
0: Mark!
1: Salamat! Pinakatuhig ipaamot ka. Salamat!

Lulading, taas gid ang gat namo. Maguwang ka kaniya. Pero karon mura raman sa pog. Kanang niapa siya na ako. Nulating matured na sab siya. Gamay pa lang sa una na kaingon ako nga. Matured nga bata. O ako magdaw magipaapot yun kaniya. Kamigit, naluoy na magit kaniya. Bisikin na maghilak. Supportado sab niya ang iyong pamilya. Malipayan mi sa pagpuyo. Og ipanalanginan mi og duha ka anak. Nung lading unta na ko ang pagtulunan sa mga tigpaminaw, more power ni yung programa inyong magtatampo. Mariel, dakang salamat.

0: Mabaw ka to ang Sugilanon live. Gatong hatagad o pagtagad. Sugilanon sa sa kababahay. Nagdaas sa pangalan nga Mariel. Nag-ingon mga palangga. Bisang pag pilay gap ninyo. Sa pagmaguwang na. Kung mangho na ni mo. Kumukay gugma na ang nagpasulabi ni anak mga palangga. Matod pa. Hindi na pwede ni mong diktahan nga ayaw na. Amaong Sugilanon! Atod kanunay sa ato mga epektibo garantisado mga produkto. Power 10 Probay Capsule ay kalimot. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probay Capsule kanunay. Maintain na ng Power 10. Aron nga matabangan ka siyong balatian. O kung magkapi ka, dritso tas kapi nga magkaayo magkatagbaw ni mo. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw. Sustansya at vitamina ang mupatigbabaw. Ingon man ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Jassy Vitamin C, nindot na lawas nga piskay. Nindot nga tulog, lawas nga baskog. Nindot nga paminaw sa mong lawas mga palangga. Mas magkalahutay ang imong lawas. Muna mag-Jassy na everyday, aron everyday, okay? Ingon man, nungladding essential oil muna ihaplas ninyo. Manutsot sa inyong kauran kaugatan. Ang nungladding essential oil. Kauban ang clay gel soap, pagpahamis, pagpakinis sa kutis. Kutis artista, kutis porsilana, kung magka-clay gel papaya. Unya, human ka manabon, pang-lusyon, gamit ang clay gel brightening lusyon. O ang Growmate para sa inyong mga kids, 1 to 12 years old. Muna'y i-maintain sa inyo mga kids aron nga bright, taas, healthiest baby. Buwarte kong oras sa pagpadayang ito, surahan. Salamat sa iyong pagpaminaw, inyong nulanig mo, Ingon. At agad tagdakong bili ang ato'y sige, Ingon, aron magkinabog itang malinaon. Huwag ako. Teka, salamat!
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
3: Aron malikayan at acidity hinungdan sa balatian.
4: Pagka Power Good ay?
3: Power Good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule.
5: Yapa!
4: Puska lang papa-oy!
3: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba mahal?
4: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapahihay-hay! Mas power si mama!
3: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga clay gel store, o niining istasyon.
6: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, ug sa tanang mga Clay Gel Store.

0: oras, magapalangga, alas 3:08 na giyod sa taigda sa hapon. Magapalangga, kumustag maayo nga hapon na usab kaninyong tanan. Akong mga suking pinalanggang suking tigpaminaw. Kumusta man ang inyuhang kining panahon diha sa inyuhang kining tagsa-tagsa ka mga lugar? Kay kumangutana mo diri sa akong nahimutangan mga palangga, nagpadayon gihapon ning kainit sa panahon. Diha sa inyuhang lugar, kumusta man karong orasa? Aduna ba'y nahitabo diha nga gining pagdaligsig pag ulan-ulan karong orasa? Onsa may gipangbuhat ninyo karong mga orasa? Ang uban naghigda-higda, ang uban karong mga orasa, naas lang tagsa-tagsa ka mga lantay. Ang uban usab karong mga orasa, naas ilang tagsa-tagsa ka mga uma, nagpasilong lang diha sa mga daggong mga kahoy. Samtang naminaw mga palangga sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Otob na lang sa maabot sa atong Sibya karong orasa. Kaninyong tanan maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon. Ang inyong tulumanon ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso. Ang inyong tito Val. Pag-uban-uban kita mga palangga, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Lunes, pizza 15 na ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Kaliar man sa panahon mga palangga, no, ania naman di ay kita sa tungantungang bahin sa bulan sa Hunyo. Musta man ang inyong mga anak ning eskwela na ba kay lagi ting klase naman. Sabi na sa mga kining adunay mga anak nga kining nag-eskwela na. Sayo ra ba ning mata kaganiha, wala ba ning aksyon pagligid-ligid? Okay, kining bata mga palangga pukaw nato ni unya digyo ganahan mo bangon mo agi pa nagligid. Do na bay mga mama di hagpapa nga gihadlok ang ilang mga anak nga kung di mo mata sa bligag ininit. Ayo pud tao na nay. Ang atong tigmo mga palangga nagpadayon ra gihapon ha. Wala gihapon na tubag mga palangga unya kining uban excited ni kaayo kay lagi Sabado daw Domingo mga palangga perte gud nila pinangita ay mga palangga gusto nilang itubag. Uban, na-excited na kayo nga malunis. Maingon ganing uban, unta, lunis na. Oy, para nga ang tigmo ni Tito Bal, mabalik na po to kay kining ako tubag. Nga akong nakuha sa akong silingan, murag maunag yun eh. Ani ang uban lagi mga palangga. Bisan gani, og adlaw Domingo mga palangga, mutawag yun. O, muhangyo yun, maingon yun nga. Tito, basig pwede ra Tito nga mag-una-una kong tubag karon Tito. Hindi na pwede mga palangga, kinhanglan yun nga, dungan yun mog tubag tanan ha? Walay pwede nga mag-una. Kinahanglan alas 3 hangtod sa alas 4 sa tekda sa hapon. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ang atong tigmo mga palangga maurag gihapon. Ang nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod ganusan nimo siyang ipaglaban. Onsa man kung balikon para nga makuha yun. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanusan nimo siyang ipaglaban. Onsa man? Onya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo karong hapuna. Imong madawat kon imong maangkon. Ang 24,000 pesos. 24,000 pesos. Mauna ang imong madawat mga palangga. Kung ikaw ang swerte nga makatubag sa maong tigmo. Alang sa gusto mo tubag, pwede mong mo-text o mo-tawag ha sa akong cellphone number 0938-1627-189 0938-1627-189 Diha mong text o tawag mga palangga alang sa inihang mga tubag o niya kinahanglan kompleto ha. Doon ay kompletong pangalan, doon ay kompletong address, edad o niya ang inyong mga dubag. Ayong hapon di ay sa tanang gabiyo karon mga palangga sa atong Facebook Live. Ayong hapon di ay ni Roy Asintado Alianic. Ayong hapon tito, patimbaya di ay ko tito, gikan dere sa may Pudlosan, Bourbon, San Francisco, Agusan del Sur. Maayong pagpaminaw ninyo diha. Ganun sa maayong hapon diha ni Ma'am Joy Suko Tapilot. Maayong hapon tito, naminaw lang sa mi kay wala pa gyud mi itubag. Ana kay lisod man kaayo huna-hunaon. Oy, usay lisod ba nga perte ra maning sayo na gilisod-lisod ra gyud na ninyo inyuhang mga huna-huna ba? Maayong pagpaminaw, pinakagwapa ni. Diha sa may Marcos. Ma'am Joy Suko Tapilot. Naman usap, maayong hapon, diyan ni Ma'am Edith Sanchez. Yagikan sa may Valencia City, Bukidnon. Kumusta man ang Valencia garong mga orasa? Nakahuna-huna na ba taong kiningtanday tungod sa katugnaw? Maayong hapon, usap diyan ni Ma'am Crystal Abilio. Hatod pa niya tito, pwede ba ta mutubag diri sa comment section? Pwede kaayo mga palangga, pero mas priority na to ang ato ang diri magtubag sa number ha? Pwede ragid nga mutubag mo diha pero mas priority na to ang gantong mutubag sa tawag o mutek sa atong number. Ayong hapon, usab diha ni Ma'am Biyami Sultan. Yagikan sa may Kidapawan City. Patibaya di ko tito sa akong Abi Marlon o Miginging o sa akong manghod nga naminaw tito gikan diri sa may Kidapawan City. Maayong hapon sa tanang taga Kidapawan. Maayong hapon gikan ni Ma'am Mary Joy Ramos. Diha gikan sa may Upper Danlugan. Asa madapitan ning Upper Danlugan, Ma'am? Naman po'y Danlugan ko diha sa may Kinipagadian City. Maayong hapon diha ni Ma'am Kristen Inohaldo. Gikan diha sa may Botuana City. Lanog-lanog diha mga palangga. Kung doon na mo'y radio diha, i-dial ninyo ang 90.1 Nong Lading Infinite Radio Botuana City. Lanog-lanog ang atong tingog diha. Ayong hapon diha ni Sir Aljo na Mukatkat, diha gikan sa may Pagadian City, og diha ni Ma'am Christine Inohaldo. Naminaw mi always sa imong program dito. Ayala po mong sigig paminaw, apil po mong tubag. Oy. O gansigin mo sa uban mga palangga nga naminaw o niya aming tubag po. Nakakita ragyod ko nimo tito. Nagtanaw ko karon gikan diri sa may Cagayan de Oro City diha ni Ma'am Floreline. Yanyas Kadigal. Unta ma'am, wakagamahay ma'am ha, nga nakakita ka sa akong dagway. Sigbili na noong kaganahan maminaw kay nakakita na noong ka sa akong dagway. Maingon, pagkalaina ba nagpanagway ang dito eh. Hinawayon lagi mo, makutokutogin mo na ako. Ay, maayong hapon usab diha ni Ma'am Sowin Pinalumba. Maayong hapon ninyo ha, salamat kaayo sa tanang gabi karon sa itong Facebook Live. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong epektibo kaayo nga kapsula ang atong Power 10 Pro Bio Capsule. Gato mga wala pa nag-maintain ani mga palangga, ayaw na mo paglangay, pagdugay, pag-maintain mo sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Lahi regyon basta naka-Power 10 Pro Bio Capsule ta. Ligon ang atong lawas unya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Nindot ang atong paminsar makaplano tagtarong, nindot ang atong paglihok-lihok sa atong trabaho matag adlaw. Ang Power 10 Probio Capsule mga palangga muhinlo kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, bupugong sa dali nga pagkatigulang. Musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cells na mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong cellula. Aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minutos ha, sa dili patamukaon, pag-aimnon ang Power 10. O niya, walay angay kabalakan tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaan ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo. ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Alas 3:18 na gyud mga palangka, diri na ta sa inyoha mga tubag, dili na nato ni kanang langanon pa para dili butawon mo masuko ha. O ban ra ba maingon nga kini magusti tubal pod oy perte pag pagkatabian aning bataan eh. Mauna nga dili gyud makapadayon dayon ana mga tubag nato, kahibalo nga excited na ta nga mahibal-an nato. Insakto ba ang atong kining tubag? Ayong hapon diha ni Ma'am Gina Alpice. Matod niya tito, unsa di ay gigamit ni mo nga sabon. Akong gigamit bitaw nga sabon, ma'am. Kung nangutana ka, ma'am, kining clay gel, papaya soap with collagen and milk. Maro gini, kanunay na kong gisabon, ma'am, kining ato ang clay gel, papaya soap, ha? Dirita mag-una sa tawag, mga palangga, ato ni tagag, pagtagad ng mga nanawag, ha? Kuman sa pipila ka mga tawag, dirita sa mga minsahe. Hello, maayong hapon!
1: May nga po ang titubal. Ako si Giovanni Mayonila, 57 years old. Napuyo sa Puro Criminals, Barangay Bagulaya, Ligang City. Ang akong tubag, ang akong kaugalingon.
0: Ang akong kaugalingon, ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon, insakto mga palangga. Hello, maayong hapon!
2: Ako ba? Ako si Rosalyn, sinto. Panmukid lang.
0: Pasensya, nagkaayong mga palangga. Diba, nagsabot na ba yung tadaan? Ayaw po taon ko ninyo kutu-kutu, ha? Basta gani mo, tawag mo, unya ka na magputol-putol ang inyong mga tingog. Si Mr. Computer, mangudiri, masuko na ko. Ingon dayon siya, ikaw bitaw no, mudawat gihapon ka ng mga tawag nga dili maklaro ilang tingog magputol-putol. Unsao nato pagka hibalo ang nag-unsa ilang tubag nga gaputol-putol man. Bitaw tinuod man po no, mas nindot yun nga kusog ang inihang signal ha. Hello, maayong hapon!
3: Hello, maayong hapon, dito ka rin. Ako si Polito Vitalas, sa Kitexipo, Ida. Dis manotok isang bukidon. Ang ako to pala na kahit kinya na lahat kinuhaan.
0: Ikan to dihan sa may manotok isang bukidon. Maayong hapon sa tanang taga bukidon. Galanog-lanog diha mga palangga ang 91.3 Nong Lading and Benita Radio Valencia City Bukidon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dele gihapon insakto mga palangga. Ito maayong hapon, maura ba gihapon ang imong cellphone number? Yes. Maura gihapon ang akong cellphone number mga palangga. Kining imong gitiksan, maura gyud ni mga palangga. Ayaw mo kabalaka kay kung mag-usab kog cellphone number mga palangga, magpahibalo ra ko ninyo ha. Hello, maayong hapon.
4: Maayong hapon tito. Ako di ay si Hanining. Saga Puro Ocho, Kulanghingan, Malikapang Bukidnon. Ang edad, 16. Bisan sakit na, sakit na. Nagsunod kanina, isa yun.
0: Ang imong tubag, sir, pasensya, nagyong kayo, sir. Ha? Ako madungog bito, bisag sakit na daw kayo sa dugan. Ang inyo bitaw buhaton parang dili bitaw gyud magputol-putol ang inyong tingog parehas ning uban bitaw nga klaro kay ilang tingog ning patong mangguna sila. Mao nga kamo diha pangita mo kapatungan pero di pud mo patakag patong basi gabok pud na. Patong mo bangko o sa mga lugar diha nga kanang habog-habog para kusog ang inyong signal ha. Hello, maayong hapon.
5: Hello, ako si Elson ang inyo nagpuyo sa Homeland Gabo Palabo City, Davao del Norte. Ang akong ida si Tinta. Ang akong tubag, kahintang kapobrihon, ang tuson.
0: Ngayon ato nga tawag mga palangga ba, di ba? Klaro kaayo ang iyang tingog. Ayaw pagpaminaw sa tanang taga Panabo City. Malanog-lanog diha mga palangga ang Infinite Radio, ingon man usab ang Light FM. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili regi hapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon!
6: Hello, may hapon dito! Ang ako, si Arsolo Punay, nagpuyo sa Purok Uno Makayangkang. Bayugan City.
0: Mm.
6: Ang akong tubag-ana, tao nga nagdula og cheese.
0: Mm. Tao nga nagdula og cheese, mga balanga, ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
7: Maayong hapon, Titubal. Tubag ko, Titubal.
0: Mm.
7: Akong tubag, inahan niya. Nag-antos, pagbantay siyang anak.
0: Mm. Ang imong pangalan, edad o address?
7: Akong ngalan, Julito Sigalan. Puyo sa Quintana naman, Dumingan, sa mga director.
0: Sige, salamat kaayo. Ikan to diha sa may Gintananan, Dumingag, Zamboanga del Sur. Maayong hapon ha sa tanang taga Dumingag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon, insakto. Alas 3:24 na giyod sa tagda sa hapon, mga palangga. Pahuway sa tagkadyot, mga palangga, sa mga tawag ha. Lapa mo, relax lang sa atake. Kaya dire nasabta sa mga mensahe ha. At walam po ni i-balance gamay mga palangga. Dawat nagpipila ka mga tawag, dawat po tag kinig mga, bubasa po tag mga mensahe mga palangga para dili ta makutukutuan eh ha. Magsinabtanay lang yun daan eh. Ito si Madel Amante Morales na ini. Tagapurok Humayan. Uy, siguro dagag Humayan eh. Dakong basakan in dapita. At Dato Abdul Dadia Panabo City. 27 akong edad, akong tubag, anak tito, kay anak nga masupilon, pero bisan pa man niini. Nagpadayon gihapon ang gugma sa ginikanan. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Vanessa Pinili di ay ni. 42 akong edad, nagpuyo sa may Purok Otso, Laligan, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag, anak tito, kay babay na siya tito nga nagbati. Manani nga tubag, mga palangga, ha? Dili gihapon ni siya mao. Ito si Godofredo Jr. Kadigal di ini. Gikan sa may Mailag, Dabong-Dabong, Valencia City, Bukidnon. Akong edad tito, 39. Akong tubag, anang imong tigmo tito, kay bullpen na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, tubag ko, anang imong tigmo. Ako di ay tito, si Lucia Bernal. Dere sa may Purok 3, Playa Digos City, maayong hapon sa tanang taga Digos. Galanog-lanog diha mga palangga ang 99.1 Nong Lading Radio, Digos City. Akong tubag, anang imong tigmo tito, kay inano na siya tito. Mr. Computer, sakto ba ang imong tubag? Dili rin gihapon, insakto. Tito, maayong hapon. Naminaw ko sa imong programa samtang nagpatimpla kog kape sa akong asawa. Inuod yun di ay nang ilang giingon tito nga mas mailhan nimo nga pinangga ka sa imong asawa kung timplahan kag kape. Ah, ang mga bana po nga naminaw ani ron nga wag yung timpla-timpla ilang mga asawa. Wala, gahuna-huna na po doon. Gahuna-huna na po ni, o kung sa magyugha, no? Pinangga magyugha ko sa kong asawa, o kung sa magyugha ni. Okay, matod pa sa gatiks ni Tito Bal, mailan man ni mo nga mas pinangga ka sa mong asawa, kung timplahan kang kape. Ayan ka ng mga walay timpla-timpla ng asawa diha. Luuya po sa mga bana, na. Bitaw dili po na mo'y basihan ha, pero mas nindot bitaw yun po, makita po na to ba? Nga kining mga asawa, mga palangga, nga kanang kugihan, kaayong magtimplag kape sa ilang bana. Ikan bitong trabaho ilang bana, pag-uli sa balay, ilisag sinina, dayon ka ng timplahan yung kape, pagkapihon dayon. Nag-ingon nga pinangga yun sa asawa. Kato mga mahilig sa pagpangapi, diha mga palangga, o niya, wala pa mo katilaw, ani, tilawinin yun eh. Kining atong pinakalami nga kape. Kining clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Utob sa nakatilaw ani mga palangga, nagbalik-balik na giyon og sigig pangapi tungod sa kalami ni ini. O niya, dili lang ni basta nga kape. Tawad kay mauni bugtong kape nga aduna kitay makuha nga maayong benepisyo ngadto.

0: On sa tanang taga Sugbong Kugon, galanog-lanog diha mga balangga ang NBNet Radio Sugbong Kugon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Ito si Florilyn Cadigal de ini. Ikan deres may mailag, dabong-dabong Valencia City Bukidnon. 31 ang akong edad, akong tubag sa imong tigmo tito kay dala na siya tito sa kalsada. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Robilin Sinto de ini. 25 ang akong edad, taga Victory. Asa madapitan ng Victory day, dapat kompleto yun ay hama. Kuto-kuto, magyuti ka ba? Oh, kinanglan kompleto yun. Tito si Elvira Manulong de ini, 62 ang akong edad. Taga Puro 4, Urauan, Baroy, Lanao del Norte. Akong tubag kay Kumingking na siya tito sa kamot, humanan nga tubag. Tito ako di ay si Elorde Cupas. 58 ako edad, Puro 1. Tadiko Panabo, Davao del Norte. Akong tubag sa imong tigmo tito kay Pinaangkan na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Alfredo Tating Daini. 65 ako edad, taga Stimson, Abordo, Ozami City. Akong tubag anang imong tigmo tito kay Koto na siya. Manani nga tubag mga palangga ha. Ito maayong hapon, tubag na ko anak kay Vulcan. Wala po'y pangalan taon. Hinahanglan yun lagi nga kanang kompleto ha. O kumutubag mo kanang kompleto yun kay mahimong sayang ang inyo mga tubag. Kung sao na lang kung insakto ng inyo mga tubag mga palangga o niya, wala yun taon na kompleto. Hinahanglan nga kumutubag mo kompleto yun. Doon ay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag.
1: Mga ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw-adlaw.

0: mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nongleding radio stations o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.
1: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
2: Tito Val, pag-iloki ko ba
3: eh. Alas 3.33 na giyod sa tagna sa hapon. Karira gihapon sa atong pagpanaguban ang lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val. Bisan pa man sa among kakapoy tito sa among trabaho, diri tito sa amua, basta makadungog lang mi tito sa tubag sa mga naminaw nga di mao, makangisi na mi tito. Uy, mo nag-ingon nga. Malipay na lang po dahil sila mga balangga ba nga ang inyuhan tubag, dili mao, parehas po sila nga dili tubag, dili mao nga tubag. O, makangisi na lang po ka, uy. Kanabitong makadungog yung kasi mong silingan nga moingon ni mong silingan nga kinipre ugma pohon pre mutubag kong titubal kining akong tubag mauna yun eh mauna yun eh ginapaabot sa kadaghanan pero pagpaminaw ni mo pikatang Mr. Computer eh. Sige lang mga palangga ang dako og chance ani nga makatubag kadto ragyong taong kanunay nga nagatubag pero katong naghilom-hilom lang di ha mauna yung giingon nga murag maabtan yung tagbainti katuig di gihapon mo katubag ani. Ayo pagpaminaw sa tanang mga trabahante. Sigurado gyud ko mga palangga basta ingon aron nga oras bitaw makahinumdum ko sa una nga katubitong magdaro pa tawo kog basakan manangka ta ba. Ingon aron nga oras tingpatuna mga palangga galing kulingkod ta ha, sa daplin sa tunaan galantaw sa tong kabaw kanus amo kisap. Pay usahay mga palangga nga dali ra pud kay mo kisap ning atong kabaw makabalik na buta dayon oy. Pay usahay nga dugay kay mo kisap atong kabaw. Kaingon ta dugaya mo kisap, kita na lang kisap ani. Gitaw mga palangga, mga trabahante ha, ayaw gitawon mo kumpiyansa ha kay kahibalo ra bagyo ko nga taga-adlaw taon mo nga dunay trabaho. Abog at kaayog trabaho, usahay mga palangga, daghan tag trabaho karong adlaw pagkaugma, dili na taganahan mo liho kay lagi kapoy atong lawas. Pag-maintain mo sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. Kini Jassy Capsule mga palangga, makatabang kini kanato. Para kondisyon kanunay ang atong lawas. Isang pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka-Jassy Capsule ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas ilihok-lihok. As mga bulhaton, makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali bubigay ang atong lawas. Ingon ana kanindot mga palangga, basta naka-Jassy Capsule ta. Dili sabta dali taptag, ubo, sipon, hilanat ani, pagana sab kini sa kaon og tulog ilabi na sa mga na problema panahon sa kagabihon sa mga edad-edaran sa mga insomyahon pag-maintain mo sa pag-inom sa Jassy Capsule para nindot ang inyohang pagtulog panahon sa kagabihon nindot ang inyong kabuntagon dili mo sa puton dili labad inyohang ulo kondisyon ang inyong lawas ilihok-lihok 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule ha. Ya, dere na ta mga palangga sa inyuhang mga tubag ato tiwason ta og basa ng inyuhang mga tubag para dili mo mga suko ha. Ito ako di ay si Elson Aninion. Sa tinta akong edad taga Homeland Subdivision Barangay Dapco Panabo City Davao del Norte. Akong tubag anak tito kay dili pwede talikdan ang atong kahimtang. Mauna ang akong tubag dito. Mr. Computer. Sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayong hapon! Akong tubag, anak, kay manok na siya tito nga gisabong. Kumana ni nga tubag mga palanggaan, ni manok nga gisabong. Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay tito si Carolina Gador. 54 anyos, taga June 3, Barangay San Miguel, Iligan City. Akong tubag, anang imong tigmo tito kay biktima. Biktima og ang nakasala gihusay sila tito sa kapitan. Nindot gyud ni kining mga kapitan matud pa nila mao ni Marites og Marisol sa tong barangay. Ayaw lang po na Marisol dito. Marites lang po dito ay kay makahibalo man sila sa mga away-away. Oh, kining mga kapitan mo number 1 nga Marites. Ayaw lang po nang Marisol. Okay, ultimo mga asawa ba na nga gab. Away og kuan unsa nga away ah kahibalo gyud na sila. Basta mo reklamo lang pod. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon insakto. Balik tadres mga tawag, mga palangga, ato ning tagaan o pagtagad. Hello, maayong hapon! Sa dihang iya magipalong mga palangga. Sa dihang gitubag na napalong pod noon. Hello, maayong hapon!
4: Maayong hapon! Ako, si Juna Carimonta, pag-alawit August Anderson, akong edad, 23. Akong tubag, estudyante, nga kagadito, isan pa man sa lang kapobrehon.
3: Mm-hmm. Estudyante daw mga palangga nga nagka-graduate bisan pa man sa kapobrehon. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang gihapon. Insakto mga palangga. Hello, maayong hapon!
5: Maayong hapon. Ako si Dimina Canyonero. Nagpuyo sa Haber, Barobo, Sorigao del Sol. Akong edad, 65. Akong tubag sa tigmo. Atong baho, baho sa tao.
3: Mm-hmm. Atong baho sa tao. Binakog kung sa iyang tubag, mga balangga, binakog parehas ng mga bata mag-away ba? Oh, mayon nga ah. Baho man kagkining ko, Auntie El. Ngayon nga po isa, ah, ikaw no, kay baho po ka, kana ibabaw sa TL. Loon sa man ati, tutuhod. Ngayon tubag, mga palangga, kay ang atong baho. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili, regihapon, insakto. Kain tawag ato tagag pagtagad. Hello, maayong hapon. Okay, ang inyo taong mga tubag, mga palangga, babasig masipya taong paminaw si Mr. Computer, ana. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili, gihapon! Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon! Mm-hmm. Mawala-wala man ang yung tingog. Eh, pasensya, nagyong kaayo, ha? Ito, maayong hapon, naminaw may karon dere sa bukid dito. Sige daw siya, paminaw ang akong mama ni mo tito. Dere sa may Esperanza. Bahalag ka po'y ang iyan trabaho, pero malingaw gidaw siya sa imong programa. Salamat kaayo ha. Ina imong mama, salamat kaayo sa iyang kining kanunay pagpaminaw sa itong programa. O niya papila po siya tubag. O para nga, usahay, o mabasa na nato iyan tubag. Niya di mao, makangisi, biyagid taon mo. Oh, bisan bitaw og dili insakto inyong tubag makangisi mo oi. Oh, ilabi na ning mga mukatawa unya kana bitaw dunay madungog ang mga tubag. Unya dili mao unya ilang katawan, ah, mao na unya ilahan na pun tubag ang mabasa unya di mao mukatawa po na sila. Ayun ana ba no? Ito maayong hapon si Marlon Nasarep de ini. 65 akong edad, nagpuyo dire sa may Idapawan City. Akong tubag anang imong tigmo tito kay iring na siya tito nga nangawat og sudan. Ah, mura di ay nag-iring nga sungkaban mga palangga ha. Iring nga nangawat og sudan mga palangga. Iring nga sungkaban eh. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Jodelito Mier di ay ni. 52 akong edad, nagpuyo sa may puro 14 Gabunan Kasisang. Balay-balay, City Bukidnon, akong tubag sa imong tigmo kay Duhami nga pinaka best friend pa jud nako ang iyang naengkwentro. Mao ni iyang tubag mga palangga no, kuya po ni iyang tubag mga palangga pina sahi pod ba no. Mao ni tubag mga palangga nga makaingon jud nga wala gyud gasuon-suon kay lahi man gyud. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili gihapon insakto. Ito, dere sa amo, perti ng bugnawa, basta ingon aron nga oras. Mao nga dili gyud ko magpalayo sa akong banak kay magpahaplas mandayon ko tito. Ah. Ingon mga palangga nga sa panahon sa mga tingtugnaw, ang mga asawa di ay dili gyud magpalayo sa ilang banak kay magpahaplas. Gato ba nga, panhutunon diha mga palangga, panghaplas mo ani, kining atong nong lading essential oil. Makatabang kini kanato para kanang mawagtang ang panuhot sa atong lawas. Ilabinas mga buntis kun boros hilig magpamassage, magpahilot, kadtong mga adunay pamaol, pamuypoy sa lawas, arthritis, rayuma, kadtong mga adunay katol-katol diha sa panit, dunay mga samad nong lading essential oil maoy gamitan ninyo sa paghaplas. Pagka ninduta sa pamati mga palangga halang abugnaw manggod siya, manutsuhot gyud sa atong kaunuran o kaugatan. Unya dili pud ta maulo mga haplas daghang tawo sa publikong lugar kay dili ni siya baho nga haplas. Haplas nga humot makawagtang sa panuhot nong lading essential oil unya gamit mo sa iyang partner ha. Ang nong lading turmeric balm ug ang nong lading relaxing oil. Para sa mga kabuhi-unon sa mga dagatunon kadto mga magbiyahe, malipong, maglabad ang ulo. Ihidhid lang gamay sa inihuang ilong, sa inihuang kutukuto. Sigurado gyud ko nga wagtang inihuang kabuhi, ma-relax ang inyong pamati. Ito si Michael Torrefil, di ay ni, 38 ako edad, taga Kibatang, Don Carlos, sa Bukidon. Akong tubag, anak tito, kay ugma na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigbo. Ako di ay si Patricio Jimenez, 70 akong edad. Orok Tres, Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Akong tubag kay anak nga gibunalan sa mama. Umanani nga tubag mga palangga, daghan nagkaayong nagatubag ani dili gihapon ni siya insakto nga tubag ha. Ito maayong hapon, maoragid taon ang among kalipay. Panahon sa hapon tito ang makapangapit ito. Perminti ko naminaw sa imong programa unya nagmaintain pagkuan ng Power 10 Probiotic Capsule. Kay dako kaayo nagtabang sa akong lawas si Danilo di ay ni tito. Ayong pagpaminaw ni mo diha Sir Danilo ha. Kato bitawang mga wala pa nagmaintain sa pag-inom sa Power 10 Probiotic Capsule. Ayaw na mo paglangay mga palangga pagdugay. Sulayinin niyo ang atong epektibo kaayo nga kapsula. Lahi ragyod mga palangga basta naka Power 10 Probiotic Capsule ta. Ligon ang atong lawas unya dili kita dalitaptag mga sakit-sakit. Ato sa paminaon mga palangga si Doc L. Bahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana mas banungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung mag-maintain kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
6: Mga ka-Power 10, maayong pagpaminaw, maayong adlaw na usab ka na itong tanan. Kumusta ka mong tanan? Welcome sa Tuaga Tulubanon. Alang nini nga tuang programa, alang sa talambagan, sa maayong nga panglawang, pagkagamit kanunay sa tuang nga kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule. Ang tinuod nga napamatundaan na sa karaghanan, na nga mo gamit kita makanunayon sa tuang nga kasaligan ha, na powerful kaayo, and ang powerful nga mga ingredients na sa Power 10 Pro Bio Capsule. Atong isgutan kalong nga adlaw ang gitawag nga lapay o pancreas magka Power 10 nga usa ka organ nga nahimutang magka Power 10 ubos sa bahin sa tiyan at bang sa dugukan. Kini adunay dagkong nga tahas magka Power 10 ang gitawag nga digestive function kini ang lapay matungha kinig mga digestive enzyme magka Power 10 nga gikinahanglan alon nga mabungkag ang tambong protein na or carbohydrates sa pagkaon. Kini nga enzyme magka-Power 10 nga naa sa tuang pancreas o kini ang muagi kini sa usa ka tubo nga tawag nga pancreatic duct paingon sa gamay nga tinai aron makatabang sa pagdigest sa tuang nga gikaon. Unya usab ang gitawag nga hormonal function. Ang lapay magka-Power 10 murilis usab kini og hormone sama sa insulin o glucagon nga nag-control sa level sa sugar o glucose sa tuang nga dugo. Aron sa diana control magka-Power 10 nga tuang nga dugo unya ang gitawag nga glucose kun sugar mapasulod dito sa atong cellula pinaagi nining hormone nga girelease magka-Power 10 diha sa tuang nga pancreas kun lapay. Kun ang lapay magka-Power 10 madaot siya ang duha ka function nga mahimong mapiktuhan sa lawas magka-Power 10 dili na makatunaw sa atoang nga gikaon dako kining problema sa atoang nga lawas magka-Power 10 kung lawas dili na makatunaw og talong sa pagkaon unya ang blood sugar magka Power 10 mahimong dili na mag-control. Mao na nga muli ta sa gitawag na diabetes. Ang pancreas damage kay usa kini ka termino magka Power 10 nga nalangkob sa lain nga makondisyon nga makadaot sa selula sa lapay, makapahinabog paghubad, makapugong sa normal nga pag-obra ni ini. Ang duha ka nagunag porma magka Power 10 sa pagkadaot sa tuang pancreas kini gitawag na acute pancreatitis, kini gitawag na chronic pancreatitis. Ang uban pang mga matang naglikip usab sa pancreatic cancer, niya kanang gitawag na isocrine pancreatic insufficiency. Dunay daghan kayo mga problema magka-Power 10 sa tuang pancreas, unya delikado kaayo magka-Power 10. Ang acute pancreatitis magka-Power 10 sa kinikakalit nga paghubag sa lapay, nga kasagarang mulungta o pipila kaadlaw. Kini magka-Power 10 mahimo nga dili kayo grabe sa tuang health. Ang duha ka nagunang hinungdan sa acute pancreatitis mao ang gallstone kanang bato sa atong abdo. Ang bato sa abdo magka-Power 10 mahimo lang mubabag sa common bile duct nga maka-trigger sa pag-aktibo sa digestive enzyme samtang anaa pa sa lapay. Unya kini pusab nga sobra nga pag-inom og alcohol. Unsa po na nga makakos sa gitawag nga acute pancreatitis magka-Power 10? Ang alcohol mangkon makahilo na sa atoang cells. Unya diha usab sa cells sa atoang pancreas. Ang hubang mga hinungdan magka-Power 10 kanang taas kayo ang atoang gitawag nga triglycerides or tambok sa dugo, taas nga calcium, pipila ka mga tambal nga grabe kayo ka isog. Unya kun do na ta infection magka-Power 10 ug uban pa. Unya kining grabe ka ayo magka-Power 10 kining ikaduhang problema sa atoang pankreas. Kining gitawag chronic pancreatitis. Ang chronic pancreatitis magka-Power 10 sa kini ka kondisyon sa progresibong paghubag sa taas nga panahon sa lapay nga mo resulta sa permanent pagkadaot sa tissue sa atoang lapay, atoang pankreas. Dili kini mamaayo og ang madaot ani magka-Power 10. Lisod kay ni ma-reverse magka-Power 10 unya ang nadaot ng mga bahin sa lapay dili na mubalik gatos normal. Sagad yun na siya. Long term na magka-Power 10 sa paggamit sa alcohol, mo na yung mga hinungdan, o niya kanang gitawag na autoimmune system nga muatake sa lapay, kanang gitawag na autoimmune disease. Muuli po na magka-Power 10, kanang gitawag na usa ka genetic disorder nga maka-apekto sa lapay, kanang gitawag na cystic fibrosis, kanang mga gagmay nga mga bukol-bukol. Paghubag sa ito ang atay. Muna nga, kinahanglan yun, ato yung atimanon ng ito ang atay. Sama sa pag-undang sa alcohol, muli labing mga importante nga lakang ha. Kana usab nga ang ato ang insulin magka-Power 10 ng atong atimanon, nga dili kanunay nga mag-spike, pinaagi sa pag-control sa ito ang sugar, limitahan nato ang pagkaon sa mga pagkaon nga grabe kaayo makapataas sa insulin o makapasaka sa ito ang glucose level. Muna kinahanglan po tag nutrition magka-Power 10 sama sa mga vitamins nga gikinahanglan sa ito ang lapay. Dunay mga sintomas magka-Power 10 nga dunay pagkadaot ang ato ang lapay. Sama sa pagkunhod sa timbang, dunay tay bloating magka-Power 10 unya lisod ang ato ang digestive system. Kakapoy magka-Power 10 tungod sa malabsorption sa ato ang sustansya gikan sa ato ang gipangkaon kay ang lapay magka-Power 10 part na siya sa pagkatabang sa ato ang digestive system. Unya magamit gyud sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Kung tinuod ka kasaligan daghan na kay ming gamit ani ni Power 10 Probio Capsule. Tung sa may matabang ani sa ato ang pangriyan. Una magka-Power 10 kay maka-trigger man nga mahago ang ato ang pancreas ngadto sa pagka-damage ang sobra nga pag-release sa insulin magka-Power 10. Ato ang ampingan nga dili musaka kanunay nga ato ang gitawag nga pagkalapot sa tuang dugo pinaagi sa sugar level. Ang Power 10 Probio Capsule mutabang na siya sa pag-control sa sugar level nga naa sa ato ang dugo. Ang plus magka-Power 10 mutabang po siya tungod sa vitamins and minerals nga naa sa tuang kapsula, mutabang kini sa pag-atiman sa tuang pankreas aron dili siya muhaga. Unya ang trabaho sa pankreas magka-Power 10 makatabang kaayo nga tuang kapsula nga dili kaayo ma-overwork ang tuang pankreas. Unya matabangan nga kato mga selula nga mga daot magka-Power 10 tungod sa tuang pag-abuso sa tuang lawas. Ang proteksyonan kay nga tuang Power 10 Probio Capsule ta mutabang kini sa pag-repair sa tuang cellulas pagkadaot. Unya matabang usab siya pag-rejuvenate sa tuang cellula. Ang anak kanindot ang tuang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Una nga ako naging kaingon yun, gaginahanglan yun atong abagan o gamitan sa matag-adlaw sa Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Wala na kita yung utas pa lang sa pagparayong sunahan. Kini na lamang si Dr. Al Palma magingon kaninyo lawas malumabahadi sa tanan atong abigan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
7: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
8: Tito Val, lingaw ako, B.
3: Alas 3:53 na giyod sa tagna sa hapon, mga palangga. Power 10 Probio Capsule, mga palangga, mamintina ninyo 30 minutos sa dili patamukaon dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Ayong hapon di ay diha ni Sir Don Imoka. Nagbiyo siya karon, mga palangga, sa atong kining Facebook Live. Salamat kayo sa imuhang kining pagbiyo, Sir ha, pagtanaw, Sir ha. Dili ni basta-basta, mga palangga, diha sa may Visayas nga area, mga palangga, ha. Ito maayong hapon si Rose Marie Ompong de ini. 18 ako edad, taga Kasiklan, Las Nieves, Agusan del Norte. Ako tubag anak tito sa imong tigmo kay naghaling unya ning siga maong nag-aso-aso. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Rostan Rostanate Villaverde ini. 32 ako edad, taga San Francisco. Pisaan Damilag. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay utang na siya humanan nga tubag. Tito si Nick Dumahel de ini. 36 akong edad, taga Lumbia, Pagadian City. Ang akong tubag ana tito kay Anino. Humanan gihapon nga tubag, mga palangga, ha. Alas 3:55 pagkadaliar gitaon sa oras. Gitaon tagigukod sa oras, mga balangga. Wala na kong igong oras para mo padayon pa sa unahan. Ayaw mo kalimot, ha? Sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay giyon nagpaluyo sa atong tulumanon. Ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ganman usab, mga palangga, ang atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Ang atong Jazzy Vitamin C Plus Azine Gromit Multivitamin Syrup for Kids. Nung lading essential oil, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Ganman usab, ang atong clay gel papaya soap. Ang iyang partner, clay gel brightening lotion. Og atong pinakahumot yung perfume, curry perfume. Og syempre, ang atong best kumaka eye drops. Alang sa tinaw o klaro pananaw. Mayong hapon di ay naminaw di ay karon si Sir Renz. Nakalimot bang ko sa imuhang apelyedo, Sir Oy. Mayong hapon ni mo diha, Sir. Unya naminaw daw iyang kauban si Nunoy o Glari. O sa iyang Mami Nilma. Salamat kayo sa imong pagpaminaw, Sir. Wala ko igong oras, mga palangga, para mupadayon pa sa unahan. Ini ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong Tito Val magingon. Higugmaa ang inyong amahan o ginahan. Anod ka bumabulahan o magkaangkon o taas nga ginabuhi diri sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
9: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Angel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatulang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka rin yun. Sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clay Angel Coffee Mix. Ano yan karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulungan ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
10: Para sa itong paghatag, ganin niyo mga impormasyon ang mga kahibalo and of course pagtabang mamahimog itang luwas sa mga balatian and of course pagtabang usab sa itong mga kaisunan labi na gid katong mga gustong makalikay no sa mga balatian kay uso karon ag mga chronic diseases. Kaya ginatawag nila bang mga old age related diseases, mga ginatawag nato ng mga seryoso o hadlok ng mga klase ng mga balatian. Kapano ba kay Galag Igsuon nga nagtaas ang bilang sa mga taong biktima sa diabetes, kaning high blood pressure, kaning pagtaas sa bad cholesterol, pagkaangkon o mga guba ang kidney, no? Kaning ginatawag nato mga seryoso or chronic kidney disease. No, mga inani nga mga klase mga balatian, mga igala isuon daghan o kumon kini. Ilabi na sa mga kaisunan natong nag-work sa hospital, no? Sige gyud sila mga kitag mga inani nga mga klase sa mga problema. mo na nga kinahanglan kita nga mag-amping usab kita, no, maghatag po kita og pagtubag sa atoag mga problema sa panglawas, or kung dili manggali, kung wala manggali kay gibati karon or basig feeling lang na nimo. Kamala ba kay galang igsoon nga daghan kay mga Pinoy ang makaingon nga uy, wala mo kay gibati, sakto kong kahimsog, no, ligon man ning akong lawas, no, nya paghuman wala ipa-check up, check up ang resulta, no, alam mo day kanang high blood pressure o taas nga blood pressure ay kaning ginatawag natong sugar level. Kini nga mga matang sa mga balatian, mga igalang isuon, common kini siya, gumikan kay wala gyoy pagpahibalo, no, wala kay makita dayon nga simptoma sa imong lawas, no, ay labi na kining kaning taas nga sugar level, wala na siya symptoms kayo, except lang kung sobra na gyoy kay kataas ang imong sugar level, matingala ka kay number one, magsige na din kag pangihi kada gabi, day magcrave kag sweets, day paghuman ka nag magniwang kag galit, no, kana bitong gitawag natong unplanned or you know unscheduled jud nga pagniwang. Nikalit lang kagniwang sa so wala nimo kay balo nya. Pagkaman dako imong tiyan. No? Kada po mga high blood pressure po, wala po din sa kabalo nga high blood na sila. Kay wala may gibate gud. Ya all of a sudden tingala siya, sakit man daw tang kugo, abasin sa pagkatulog lang ni. Sakit kuno ang kanang you know, abaga. Or basi kakapoy lang ni. Pero wa sila kay balo nga symptoms nila ito sa high blood pressure. Unang delikado magkumpiyansa igsuon. Ang ato ang kinahanglan, mangita ta og makatabang sa atong kalawasan. Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing nagkama og lamian nga klase nga kape nga makapahimsog sa atong kalawasan og makapagbatok pa sa atoang mga balatian. Kining atong Clay Gel Coffee Mix, mo na ginaingon mga isuon, kada higop adunay kahimsog, no? Makatabang gyud kini sa atong maayong panglawas. Mo na ko ikaw isuon, gusto nimo nga insakto kag hinagiban sa imong kalawasan, makalikay sa mga balatian, ayaw pagduha-duha. Higop na karon sa maayong klase nga kape nga makatabang sa dili lamang sa atong panglawas kundi dili pa sa mas maayo na to nga paminsar, no, ug usab sa ato ang mga vital organs sa atong lawas, no, mamahimong himsog. Gumikan kay angko niini ang binding ang mga klase sa mga sangkap nga napapatud-an nga daghang benepisyo sa atong kalawasan, no, labi na gayud ang paghatag og alibyo sa mga balatian, paglikay nato sa mga balatian, no, mo nang nindutan kayo. Clay Gel Coffee Mix I with Malunggay and Chiasi.
11: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
12: Ang musunod nga sidya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan ni ining sibyahanan.

0: oras a las 4. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran. Alang sa katap. Kini ang tingog nga dili mapugnan ug ang paruganan nga dili pod matayog. Mayong hapon, tibok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init nga laog, labing dako. Og labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karong panahona. Kini ang public opinion and point of view. Welcome sa atong pagpanag-uban. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing labas nga mga balita, impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalambigitan sa nakunang isyu sa katawhan. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kini inyong anchorman, George Leones Cahigas Jr. Nakikuban ka ninyong sulod sa usa ka oras. Og puno kini og diskusyon og katinawan, mga kaigsoonan. Uban sa takauban, uban sa tong kauban sa technical side, Sir Kevin William Bardeen, ang IT personnel. Og sa ato ang Sibihanan, 96.1 Infinite Radio, Panabo City. Og sa 90.9 Light FM. Og kita mapasigarbuhon na membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mauna, apan sa dili pag kita mo padayon, mga kaigsoonan, o sa kinika mahinungdanon nga pahibalo. Kini, mga kaigsoonan, ang programa Public Opinion o ang Point of View. Gihimo ni aron lang yung maghatag kaninyog impormasyon o personal nga pagtuki. Ang mga punto o opinion nga malitok din ni mga kaigsoonan, iya lamang kini sa inyong anchorman o gulilabot kini ang maong management na maong Sibihanan. Bisan pag-unsa nga baruganan, kami nagdasig lang sa tanan nga magpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. O na nga mayong hapon na Davao, Mindanao. Adlaw karon nga Lunes, pizza 15 bulan sa Hunyo, tuig 2026. Og mayong buntag sa tuwang probinsya sa Davao del Norte, sa tulo ka syudad og walo ka mga munisipalidad mayong hapon. Og 40 ka barangay nga sakop usab sa syudad sa Panabo mayong buntag. Mga public vendors, mga driver, mga trabahante, mga negosyante, labi na ang mga estudyante mayong hapon. Og ingon man sab sa to ang mga sukintig paminaw, mga kaigsoonan nga kanunay nagsubaybay gikan sa Lunes hantod sa adlaw nga Domingo sa tanang programa sa maong Sibihanan. Mayong hapon. Maunang kamaturan, mga kaigsoonan, dili gini siya makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundili kahimtang gini sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Og niya na ang programa Public Opinion and Point of View, mga kaigsoonan, ang tingog sa katawhan o panglantaw. Maunang sa makausap pa atong balikon mayong hapon ining adlaw nga Lunes, pizza 15 bulan sa Hunyo tuig 2026, mga kaigsoonan. Kining programa Public Opinion and Point of View karon nga adlaw, doon na kita'y duha ka mga hulagway sa atong nasod karon. Ang uban pang angay nitong isgutan, mga kaigsoonan, labi na sa kauluhan, abala na ang gobyerno karon sa duha ka mga politiko o matnatad sa politika, mga kaigsoonan, nga binatbatay na sa pwesto sa giingon natong umaabot impeachment sa tong kasamtangan nga vice presidente Sara Duterte. Apan ang Mindanao, naghilak yapon mga kaigsunan sa tung tanaw, gani karong panahon na naghilak pa. Ang panahon gani, naghilak pa pod. Naghilak ang ato ang mga kaigsunan nga maog yapon, nagubak yapon ang mismong ilahang residensya. Tungod atong linog, tungod atong linog ng isunan. Huwag dili pag giniigo ang tabang sa gobyerno nga dito kanila. Mahinungdan nga naga po gibati gapon nga kalisod. O sa palingki karon, naglatad gapon ang unsa mang galini ang mga lain pa nga mga panghunahuna sa tao, morawa og naglisod na gapon. Naglabad na ang ulo mga gisunan sa mga inahan kung ang unsao nila pag-igo gyud sa kanabang gamay gastos sa matag adlaw. Asa man dapit ang mismo nga kasing-kasing ani kung mahitabo nga dili tagdon sa atong gobyerno. Mao na nga kanunay kita aning na dismaya mga gisunan. O na ato na lang aning paminahon ang kanunay natong makitaan sa inadlaw na itong panginabuyan. Kana lang yung sa sakto lapan, sapat lang kamay, hinahinay lang. Kay bulan sa Hunyo, tingis ko yung lamang god mo na nga bugat kayo. Labi na ang mga estudyanteng hapit na mag-graduar. Bugat-bugat na makaigsunan. O gani, sumala pa sa to karon nga mga uban pang angay na itong hisgutan, mga kaigsunan. Para po, mahibalo po itang ginagukod na, ginagupta nagmayo karon sa Davao City. Ang mismo laging nitaliwan nga human lagi sa kadtong usa sa mga atleta nga nalumos ni adtong Hunyo 8. Si Rini Clark Bubit Batermonya, mga kaigsunan. Na mitaliwan na humanagi sa nalumos niya itong Hunyo 8. Ang bata para ba, 19 anyos makaigsona, no? 19 anyos ang mismong basketball star o kaning palarong pangbansa niya MVP. Nang maulagi na namatay uban sa iyang isig ka-atleta sa Ateneo Blue Eagles nga si Divine Adele sa usa ka drowning incident makaigsonan samtang lagi nga nag team building sa Dipakulao Aurora makaigsonan. Mao na nga kini ang pinaka bag-o natong detalye karon nga panahuna kaning adlaw sa iyang kahimtang karon makaigsonan. O gani, detalye sa mga aksidente o investigasyon. Ang mismong aksidente may gisunan sa Aurora, nahitabo ni siya ang mismong trahedya samtang lagi nga nag-training run o team building ang team sa usa ka resort sa maong Aurora mga gisunan. Unang wala gidawata ang mismong pasaylok tungod kay matod palagi nga gipamahayag pod sa inahan ni Rini nga si Robilin Batermonya makaigsonan nga wala gyud niya gidawat ang mismong pagpangayo og pasaylo ni Coach Tab Baldwin. Tungod lagi sa kakuwang sa maong katinawan. Maligi na nga karon ang pamilya ng ayaw kini Gustisya makaigsunan nga nagpadayon gyapon ang matuligi panawagan sa pamilya alang kini sa Gustisya sa giingon na to og i-endorso na ang mismong kaso National Bureau of Investigation. Kung NBI ano lagi ang sutaon kung aduna ba kapabayaan ba unsa manggaling. Paligid na sa hubad sa Burol o gitawag og public viewing update makaigsunan karong adlaw Lunes Hunyo 15. O na karon ang nahitabo nga ang pagbiyahe na pauli sa Agusan kay kining tawhana manggod o sa atleta, usani siya sa taga Agusan del Sur. O man lagi nga ingon nato nga kagabi sa iyang haya sa Ateneo de Davao Senior High School campus. Kagabi na Hunyo 14. Ani ibiyahi na karong adlaw gyud giginang buntag sa ang mismong patayng lawas pauli pod sa iyang yutang natawhan kaigsoonan. O gani nakita man siguro nyo diha sa kadalanan. Gikan pa ginabuntag kay matod palagi sa balita nga moabot sa Panabo alauna gyud pasadom kay sunan, pero murauga dismaya gamen kay miduyog pod ang mismong ulan. Imbes kay musodong lagi inig agi na sa maong atleta ay nahitabo pod nga do na poy ulan nahitabo, basa man gyud ka. Una yang patay lawas karon. O lagi na nga pag-abot karon sa hometown, mga kaigsoonan, ay matod palagi taga Agusan del Sur, human lagi natin nahitabo ang kanang yang haya sa Ateneo de Davao Senior High School campus kagabi. O niya karon ibiyahi na karong adlawa pauli sa iyang yutang natawhan, mga kaigsoonan. Ang pag-abot karon sa hometown, gilauman nga moabot ang mismong iyang patay lawas magaisunan sa lawas sa kanang lawas sa Talakugon, Talakugon din siya. Mismo Talakugon, Agusan del Sur. Nga moabot dito karong gabi gyud, no? Hunyo 15 mga kaigsoonan. Taliwala gyud sa alas city hantod sa alas 10 sa gabi karong adlawa. Oya karon ang iyang public viewing, magsugod ang public viewing regionan alang kini sa mga gusto pong kanabang mobisita, mo solidaridad og pagpadayag sa ilaha laging kasubo. Og mga adlawa Hunyo 16. Kung mabisita mo dito og mga adlawa. So good pod sa alauna pod sa hapon hantod pod adito gyud sa mismong lugar Talakugon Municipal Evacuation and Gymnasium. Ona nga mura gina nga atong gi kasubo bisan tuod ngayon na ang kahimtam kay sunan tungod kay sikat mapugpugay ni siya. Inundang nga mga tao, mga katawan, miduyog po. Yan ana po siguro ang leader sa nasod sa Pilipinas kung doon ay mga kapasidad o doon ay kananaang pangako nga kanabang itupad ba sama sa usak atleta. Sigurado, doon kang musubay gin sila. Mauna ang nahitabo kagahapon o kinini ang ato nakita karon sa kanang mga balita ang kaigsoonan. O gani ang karong adlaw ang pinakamaayong iyon na ito nga pwesto alang sa paghulat o paghatag kini o katapusang pagtahod ang kang bubit batermonya mga kaigsoonan. Mao ang Daplin sa kwan Daplin gyud sa Daang Maharlika National Highway sakop gyud na sa atong siyudad Panabo City. Kaganina buntag pa alas 11 nagtan-aw man ko dito marog nagmonitor pa ko diha sa may crossing gamaw, grabing tao pod no. Paingon kag tago makaigsoonan. Ano lagi nga maghulat nagikan sa Davao City paingon sa Agusan del Sur. Ana mao kini ang dapit gyud nga sayon kayo luwason ang dali ra pagay ba safety dili pod mga ligsan tungod kana sa Panabo tungod na sa Panabo City Hall nya dayon basta maharlika lang hinay ang dagan diha niya dapli na pud highway do la punas gaysan og Grand Panabo City oi dayra Panabo Public Market lapad man ang dalan agianan dali ra kana sila maka access sa mga taga Dakbayan. Ya napoy National High School pod inig-agi nyo pa ingong tagom napoy mga eskulahan niya makasundong pod ang uban pang kanang makakita kung sila mulabay na. Ay lang gyud mo patunga pero mao lagi na karon siguro Kay panabo man ang launa pa, na rostagom na. Okay, paingon na ginas Agosan del Sor na kaisona. O na, ang pinakamayong pwisto, alam lagi sa paghulat, mahalagi na dito na pita, hantod abot na sa kanana ang Tagum. O, guban pang paingon na sila ha. Yeah. Mga itong istorya na itong ganginin ng gusto mo mong bisita dito niyang hapon, o niyang gabi, kotobalas dyan sa gabi. Okay, so Oga sa makausap pa, oga sa lain nga bahin, makaigsunan. Ato na po ni kanyang kananaang hatagan o pagtagad ang ato karong dagan sa panahon. Naunsa naman ang dagan sa panahon karon? O niya, unsa naman ang nahitabo nga wamang kita kasulti atong pipila ka mga simana milabay regarding ang atong kahimtang sa krimen, mga droga. Unsa naman nahitabo ang ato karon nga ekonomiya makaigsunan. Mamanay pinaka-importante gyud. Mao nga ang krimen o ang illegal nga droga karon nga mga igsoonan nagpabilin gyapon nga nag-unang hagit sa seguridad sa nasod. Samtang ang lakat pod sa panahon karong adlaw makita nyo diha pertigong ulan na. Nang lakat sa panahon karon alang labi na karong adlaw magdala gyud og namang gyapon kainit gyapon og kalit pod nga pagpundak sa ulan. Inimaong mga hilisgutan, naghatag kini og hait pod nga mga uban pang angan ito sigutan, makaigsunan, nga related sa itong programang Public Opinion and Point of View. O lagi na, karong adlaw na nag kanang giingon na itong atong hatagan og diskusyon ang adlong Lunes, pitsa 15 bulan sa Hunyo, ang mismong krimen og droga, makaigsunan, nga unsa man pod ang atoa karon mga opinion, unsa man atoa karon nga point of view karong mga panahuna. Kanang gitawan itong punto de vista ug ang isyo mga hitungod aning maungag kahimtang sa krimen ug droga. Og hagit pod sa hustisya pod sa International Criminal Court ang atoa karong diskurso nga nagtuyok na sa legal nga depensa karon sa war on drugs sa atoa kanong dating administrasyon ang kampo ni kanhing presidente Rodrigo Roa Duterte makaigsoonan nga nagkanayon dito sa International Criminal Court nga ang target maura gihapon ang nalambigit gihapon sa droga o gadili ang tibok population lang. Apan ang kritiko o ang human rights mga kaigsoonan, a human rights group nagsaway niini tungod lagi sa daghan ng giingon natong innocenting kinabuhi ang nadamay o kakuwang sa maong due process. 20 minutos na kalabay, mabalik ang public opinion and point of view, human lamang niini pipila ka mga pahinomdom.
1: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng kutis mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of kutis mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 0939-0505-3904 o sa tong Globe number 0955-101-99913. Octaviano Tillery.
3: IKU Gold, ang maski pakusog o maski pa-epektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta o magsigig katul ang mga mata. Mag-IKU Gold, ang kapsula nga gituyo o himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc o gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og IKU Gold og patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga IKU drops.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster o uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
8: high and we were so introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, ganang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
8: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
10: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Okay, 24 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Anita sa to ang padayon ta sa to ikaduhang nga hugna sa tong programa nga Public Opinion and Point of View. Original nga human sa to nga gika pasiuna kaganina mahitungod gihapon na ang atong kahimtang sa nasod, krimen ug mga drogas. Nga hantod gihapon magaingsonan wala gapoy kini makasulbaran tungod kay padayon gihapon na at least na minimize na lang ang mismo mga kahimtang na dili kayo grabe. Og ato po ning panubayon magkaisonan tagapon na itong gamay nga pagtagad ang ato ang kahimtang karong sinasod labi na ang politika labi na ang karon nga sitwasyon karon labi na gyud ang giingon natong status sa tuwa karon kasamtangan nga presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tungod kay daghan kayo mga netizens, daghan kayo makaigsoonan ito ng utana. Ngano man nga wala man maapil o imbestiga ang ato ang kasamtangan nga presidente regarding ana mga flood control tungod kay siyaman ang presidente sa nasod sa Pilipinas. Niya daghan man ako nung gipantulak ka mga tao nga regarding ananaa nga maong nga korupsyon. Ah, gani dunay na nadakpan nga usa ka senador ug dugang pa. Na mabutay. O siyempre kay matod pa sa mga katawhan, siya man dako ni presidente posible nga wa siya kalibutan kana di ang pagpirma unsa pa yung mga transaksyon na agid siya. O niya matod pa pod nga ano man pod nga nadama yung atong nga vice presidente regarding anang maong impeachment nga matod pa na pa man sa Ros katungdanan anang nerbisyo pa man sa isip vice presidente. Ang ano man yun nga ma-impeach pa man yun siya, ha? Huwaton dahil ni Kauman sa maong termino. Og sa atuwa pong kasamtangan nga presidente sa nasod sa Pilipinas, mga egzonan, ato po ning tagaan o pagtagad kung mahitabo manggaling kung dili pabor sa iyaha, siguro gining mapangutana yun o mahitabo gini siya nga mamahimo yung makasuhan. Abang utan na diha, makasuhan ba nga ito akarong kasamtangan nga presidente sa nasod sa Pilipinas regarding ang uban pa mga transaksyon nga dapat siya mahibaho? Pansama po inyo akarong mga update nga mga pagtanaw, mga kaigsonan. Unsa may mga panglantaw po na ito, unsa may mga opinyon yan ni mga kaigsonan. Mahimo ba yun nga mapriso ang atong presidente? Usa pangutana nga bugat ba? Mahimo ba gyud o mapriso ba ang usa ka presidente sa nasod sa Pilipinas kung mapamatud-an nga siya dunay dakong kalambigitan sa maong nga korupsyon sa nasod sa Pilipinas? Be, kung ikaw ay pangatanong kay Zonan, angay ba? Mapriso ba gyud ang atuang kasamtangan nga presidente? O nga, matod pa, tinuod yun. May mapagdako paging oo. Tinood yun, mahimo yung mapriso ang presidente kung mapamatud-an nga siya ang utok sa korupsyon. Apan, kinahanglan una niya kining manaog una sa pwesto.

Sige, basta-basta. Mga bitaw karoon gapon, gipasakaan naman isang kaso atong kasamtangan nga presidente mga kaigsoonan. Ang mga lakang sa balaod mga kaigsoonan, ang impeachment, matod pa. Nanglan magina siyang pasakaan o kaso ang ato ang presidente nga si Presidente Bongbong Marcos. Pasakaan magina siyang kaso sa Kongreso. Aron lagi matangtang sa puesto. Pero matod ba sa itong ikayong gaganinan, hindi pa siya mapailan tungod kay naabas siya sa posisyon. Onya na inikuman siya kadang wala na siya katungdanan. Onya karon ang Kongreso, onsa ba siya kamarang pabor o dili? Ang kamara di representante mangod ang mag-imbestiga o magbuto sa impeachment sa itong kasamtangan presidente kung mahitabo nga siya nasangkot sa korupsyon. Pero matod pas katawan, maraman appeal man siya, maraman o kanang kaabing kuno, maragihang mga kaalyado. O niya karun, kabahin po sa Senado, ang Senado kay Sunan kung magsilbing korte nga maghukom kung sad-an ba ang presidente sa nasod sa Pilipinas. Para po na siya o kanang judge sa, kanang senator judge gihapon. Anya kung ma-impeach ang atong presidente sa nasod sa Pilipinas, siyempre, ang mong preside na ang Korte Suprema na kay high ranking naman. Kaya karon, nung sa may silot, kung mapamatunan mag-isunan nga sad-an yun si Pangulong Bongbong Marcos sa Senado, ang silot maurang yun ang pagtangtang sa puesto o pagdili kaniya sa paghugot o bisa pang unsang posisyon sa gobyerno sama ni Vice Presidente Sara Duterte kung siya ma-impeach. Pero giona man si Sara, gani karon wala pa nato karon gibutyag, basi sunod adlaw butyag na to nga si ang Vice Presidente mu-action na sa atong nga kasamtangan nga presidente sa nasod sa Pilipinas susama sa iya karon maagian. Karon ang pagproseso ani ang Korte Sibil na humalagi nga matangtang sa puesto mismo presidente pinagi ka na sa impeachment o human sa iya kunong termino na. So kung inday Sara, human siguro sa termino pod, no? Kay Vice Presidente man siya, kung ma-impeach magaling siya, ma-convict man siya, inikoma na siguro sa kananaang pwisto na siyang termino. Wala na ang yakonong immunity. At niya karon, ang style po sa Sandigang Bayan, ang ombudsman na mupile po kasong kriminal sa mga plunder o graft na sa maong presidente o diha gyud sang digang bayan. Mao na mag-isonan ang kananang makita na to. Mao na kung mapamatun-an man galing sa korte nga sad-an yun si Pangulong Bongbong Marcos siya lapas na sa makatarunganon nga pagduda gitawag na siya og kana bang guilty beyond reasonable doubt. Diya pa lang siya mamahimo ng mapreso. Una makaigsoonan ang atong karon nga gitagaan po gamay nga pagtagad. Tinuod magina. Tinuod ka na nga kasuhan ka si Bongbong Marcos o istorya ra na. Nara bang drama-drama rang kasuhan rang usaman klaro ba jud kayo ninyo mag-eksonan tinuod ka na matud palagi basta kay mapamatud-an preso gyud ambot lang ka kasuhan gyud mga kaigsoonan tinuod gyud ang aduna gyud mga akusasyon o pagsulay nga kasuhan si presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano man, tungod ka na sa korupsyon sa Pilipinas. Apan ang opisyal nga mga reklamo sa impeachment bato kaniya gibasora ra sa Kongreso. Marig na nga bisan pa unsaon ato mga kongreso man kay mga kaalyado man so di gid pwede basura gud gapon.
pero sin desarrollo.

0: na impeach oy. Makatubang na gani karong sunod bulan gani. Tungod kay ang usa ka naglingkod nga presidente magkaisunan, adunay immunity o protection gikan sa direktang mga kasong kriminal sa korte. Ang impeachment magkaisunan, unta, paagi, ano lagi nga siya mapasakaan o kaso. Pero wala may mahimo, nabasura man yun. Mga lagi na, ang impeachment complaint atong Enero, Pebrero magkaisunan, unang kaso ni atong Enero 19, 2026, usa ka nakareklamo sa impeachment ang gisang-at batok kang Bongbong Marcos bilang presidente sa nasod Pilipinas. Tungod lagi sa mga isyu sa graft and corruption, kalambigitan sa anomalya sa flood control project uban pa magkaisunan. Pero nawala gihapon tungod kay siya karon naglingkod pa man. Ikaduhang kaso, gisundan kini sa lain pang reklamo gikan sa Makabayan Block tungod lagi gihapon sa giingon nila nga budget o pundo sa imprastruktura nga gigamit ni Bongbong Marcos. Ang resulta niya itong Pebrero magkaisunan, Pebrero 10, opisyal nga gibasura gihapon sa Kamara, House of Representatives. Pero si Inday Sara, na-impeach sa House of Representatives, boy. So ang talagang impeachment complaint, batok ni Bongbong Marcos magkaisunan, human niya madesisyonan sa Committee on Justice nga kulang o ebidensya o puro lang pagduda kuno matod pa. O yaman sa ang issue po sa flood control, ang aduna po dako kay issue gyapon corruption of flood control nga project nga mga proyektong matod pa may dakog kalambigitan ang administrasyon ni Bongbong Marcos nga may kantidad o bilyon-bilyong piso nga naa karon siyang pader. O niya karon inyo nang imbestigahan. Apan base sa investigasyon mga isunan sa impeachment sa kanag-ingon na to impeachment labi ng Independent Commission for Infrastructure o Infrastruktura, itawa na siyang ICI ato man ang isgutan ng pipila ka mga bulan nga yung surrender na lang huwag ang ombudsman ang gitumbok yun nga manubag kung makitanan nga si Bongbong Marcos o sani ini ambot lang. O na, kini magkaisunan ang akusasyon giisip kini sa Malacanang o sa ka-aliado o sa presidente nga kabahin lamang sa nagka-anam kainit nga away sa politika sa nasod. O gani, doon ay hugon-hugon nga ang ato akarong kasamtangan nga Vice Presidente Sara Duterte mupail og kaso sa atong kasamtangan nga presidente sa nasod sa Pilipinas si Bongbong Marcos. Ato ng atgan magkaisunan. Unsa na karoy kusukuso marana siya og nagsabong ba? Pula puti. Laktod nga pagkasulti aduna kuno misulay sa pagpasaka karon og kaso pinagi sa impeachment. Apan wala lagi kini napamatunayan na hibawan ba? O nang ibasura lagi. Ilahagi tanan. Ano nga ang katauhan mo kay Sona ng utana yun? Nga nung si Inday Sara Raman ang gikasuhan nga nagalingkon man siya sama kang Bongbong Marcos. Pareha man siya naglingkod sa gobyerno, presidente o vice-presidente. Nga nung na-impeach man yun si Inday Sara? Unsa mahinungdan? Nga nung gikasuhan man si Inday o Vice President Sara Duterte? Unsa sa inyo unsa man inyong tanaw mga isonan, okay lang ba mo ana? Unsa man okay ra ba ang gikasuhan siya niya ang presidente wa? Dali pabor-pabor unya kongresa, kongreso, sa kamara, ha? Mara og sila mismo. Gikasuhan gyud si Inday Sara mga isonan, pinagi kana sa impeachment tungod kay mao kini ang legal o constitutional nga paagi sa Pilipinas. aron nga manubag ang mismong usa ka opisyal nga adunay immunity ang tawag ana. Doon naman ko na ibasihan nila kanadi ay 1987 Constitution. Ang mga impeachable official sama ni Presidente Bongbong Marcos, Vice Presidente, mga miyembro sa Korte Suprema, mga ombudsman, dili pwedeng direktang kasuhan sa ordinaryong korte o criminal o civil. Una, ato na ginas pinakataasig kayo nga high nga korte makaisonan. Ang presidente, vice presidente, membros Korte Suprema o ombudsman, dili pwedeng idirektang kasuhan sa ordinaryong korte. Samtang naglingkod pa sa pwesto sila. Mana appeals inday sara. Ayaw ang magunahuna nga pang na-impeach na siya, prison na siya di, ay, napaman siya posisyon pa. Pariha pa man sila, sumala pa sa 1987 Constitution. 40 minutos na kalabay mo balik ang public opinion and point of view human lamang ni pipila ka mga painomdom.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Agay, ikasakit. Ay, agay. Ah, kasakit.
3: Naunsa mang katay? Nga nagkita naman ka sa sahog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao eh. Daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
4: Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayo ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil.
5: Nong Laring Essential Oil.
6: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mong kasinatian, sir?
8: Tatinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
6: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
8: Sa bila-bila haplas gid, kay mauna yung makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid, akong nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
6: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente.
9: K
6: kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa paragi sa bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
0: Okay, 45 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa ato ang nahabilin nga minuto sa atong tulumanon o programa, Public Opinion and Point of View. Okay na nga ato kining atong napasibaw sa kanginan kining mahitungod lagi sa posisyon sa ato ang leader sa nasod sa Pilipinas, Bongbong Marcos, sumala sa atong kaingona. Kung na mapamatud-an man galing nga siya ang nasangkot sa corruption labi ng flood control, sigurado po nga makasuhan po siya kuman po sa maunga termino. O kang Vice Presidente Sara Duterte, mau gyapon, makunbek gyapon siya magaigsunan o matangtangan gyapon siyang pwisto. Aun sa man ang mga akusasyon nga bato kaniya kung nahitabo manggaling nga nung ipasakaan magid siya magaigsunan. Ipasaka man gyud ang mismong article of impeachment tungod kana sa mayon nato nga seryosong mga pasangil. Issues of confidential funds, limang ka nga giingon nga maot ug dili kuno saktong ang paggasto. Ang kaigsoonan nga 612.5 milyones nga confidential funds sa iya kunong opisina sa Office of the Vice President og sa Department of Education. Kay siya pa man ang nagdala karon sa education sa una. Aunang miaging mga tuig pa. Ana ang ghost transaction giingon nga aduna kunoy 43.2 milyones nga mga pundo nga gigamit sa mga transaksyon gamit ang kanong giingon nga mga piki nga mga ngalan. Nga para ma-release ka na mo na ilha karon nga ipasangat to sa Senado na unya hearing na sa impeachment mag-aisunan. Mauna nang na ang ato karon nga gitan-aw na kung mapamatud-an gyud nga siya gyud ang sad-an sa sumala pa sa maong ilang gipamahayag ngadto sa Senado nga siya sad-an guilty ang silot mao ang pagtangtang isip Vice President. Og matod pa dili na pud siya pwede pong magpapili sa bisan pang unsang posisyon sa gobyerno sa umaabot. Una mga kaigsoonan ang update matod pa. Nakatubang gani pud siya kaso karon nga sama sa giingon tong Flander og Grab. Mauna mga kaigsoonan ang tipik sa ato ang national issues mga kaigsoonan regarding sa posisyon sa ato ang halangdon o kasamtangan ng presidente o vice president sa ato ang nasod Pilipinas. Og sa pikas nga bahin, kini ang mga naguna mga uluhan sa balita, mga isunan, kung naon na tayo time. Og ang tibuok yung detalye sa matag aspito o ba ang mga supporting nga verses, pero wag tayo time, mga isunan. Nining ato ang programang Public Opinion and Point of View, Hunyo 15. Labi na karoon ang political situation, ang political nga kahimtang mga kaisunan. Bantay Japan impeachment nga gilunsad gandungan sa mga bag-ong ebidensya batok sa bahandi ni Inday Sara at ano nang istorya ganyan pa si una. Nga nagpatawag na kanig bagong medical check-up alang po kang kaning Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mauna ang mga update nga ato na Sairan Magaigsonan. Ang politikanong kahimtang sa nasod. Og ikaduha, kining tawag nga ekonomikanhon o kanang economical situation Magaigsonan. Ang mismong ekonomikanhong kahimtang World Bank o AMBRO nagpaubos kini og 2026 nga growth forecast sa Pilipinas tungod lagi sa taas nga inflation labi na nga igugid sa maong nga Middle East. Gani karon nagpahamat ngon naron ang World Bank nga muubos karon og 3.7% ang paglambok karon sa ekonomiya sa nasod karong tuiga. Ikan sa unang tuig sa forecast tumalagi sa apikto karon sa gubat sa Middle East hantod gyapon karon. Og matod pa nagmaog hapon ang kahimtang sa tonga palaliton nag-increase do na po'y ma-decrease. Depende man guna sa mga negosyante makaigsoonan. Pero dili man tanto yun na kayo dako. Og lain pangabahin, kanang gitawag na to nga situation karon sa ecological, ang kahimtang karon sa kalikupan. Ang adunay mismo ang DNR, nagpahangyo na gani nga mag-igmat na. Tungod lagi sa giingon tong El Nino, kusog nga aftershocks o nga flash floods nga natala karon sa niadto nga pipila ka semana dito sa Sarangani or si Jensan. Mauna ang Department of Environmental o Environment and Natural Resources Magaigsoonan ko DNR sa publiko nga nagmakinhanglan ko na magdaginot ang tubig tungod lagi sa hulga sa taas nga hulaw dala ka na sa El Nino. Samantala, samtang kunong nakasinati na ang hulaw, ang ubang kunong dapit, giuyog na sa 7.8 magnitude, maulang ang hantod karon, nagpabiling gyapong kahimtang nga lisod. Main na lang sila, kaingkumpir sa tuwa, diri atuwa ang lugar. Og dugang pang mga balita, ang security and technology, uluhan karon, ang website makaisonan, ang website karon sa Senado o Kongreso gihack sa mga nagprotesta. Kuyawa no. Ang security and technology, ang website karon sa Senado o ang Kongreso gihack sa mga nagprotesta. Kani karon ang Philippine National Police karon ni mando na og dinalian nga cyber security review tibuok detalye. Anto gyapon karon gihack pa o gidipis pa ang mismo opisyal nga mga website sa Senado o sa House of Representative. Isip kini protesta nga matod pa batok sa corruption sa gobyerno. Ato gyapon ang panubayon gyapon makaisunan nga nung gihack man ang maong update jud kayo makaisunan. Pag ang pagka-dismaya yun. Wala, ato na lang yung tanahon tungod kay maumaginay nahitabo ka sa nasod. Ato ng panubayon ng mga adlaw ang latest na po development karon. Ang kahimtang sa politika o ekonomika nun, ang kultura sa tong nasod karon. Kabahin magini kung sa may mga opinion o sa may mga point of view makaigsoonan. Unya, i-update po nato karon ang ato naman ang hisgutan itong pipila ka semana milabay regarding kang Duterte naglusad kinis alyansang banta impeachment batok kang BP Sara o ang dugang mga mando po sa International Criminal Court alang po kang kanhing Presidente Rodrigo Duterte ang mismong amahan sa itong BC. Ang nagpakita na kinioga dako kanyang political realignment sa nasod, mga kaigsoonan. Pero at least mga kaigsoonan ato naman ang sinati na kini ang mga ato lang kini yung mga una-una nga gihisgutan karong adlaw adlong Lunes ang Hunyo 15. At least nga nakita na to ang overview no ang kinatibuk-an apan dili pa tantong detalye at least ato na kini napasibaw sa kahanginan. Unang ang mga kaigsoonan ang matuod gyud nga kusog sa usa ka nasod wala gyud diha sa gahom sa pipila. Kun dili ana gyud diha sa kamatuoran nga gihuptan gyud sa katawhan. Di naging yung tingog mga kaigsoonan mao ginahantay maghari. Ang programa nga Public Opinion and Point of View mga kaigsoonan gidala kaninyo sa pakikalayon sa atong mga mahinungdanong mga sponsors. Labi na ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Ligon o ganindot nga glass o aluminum works sa inyong mga balay opisina. Ang Kagapi Glass and Aluminum Services. Nahimutang diha sa atong public market na doon lang mo diha. Og matawagan sa numero nga 0921 478 0047. Kagapi Glass and Aluminum Services nga gidumalahan og gipanag-iyahan ni Sir Roderick Kagapi og ang Octaviano Tiloring ayos ang kalimot kaya nadiha ang eksperto sa paghatag kaninyo og mga saktong pit o nindot na disenyo ha si Taha Octaviano Tiloring. Og matod pasad kung maduna mo'y panahon nga inyong idula ang inyong negosyo pinagi kahanginan, bisitaha ang 96.1 Infinite Radio. Og dugang pang odiaya public service mga kaigsoonan. Ipanawagan ang mga pamilya o mga kaparientihan ni Adel Villar Alcover, 63 anyos na laki nga anak ron sa kustodiya sa Dacuso Gian Home for the Aged, Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City. Nga kamo gipangita sa inyong banay, bisitaha sa Dacuso Gian Home for the Aged, Lower Cabantian, Buhangin District, Davao City, mga kaigsoonan. Og itik sa cellphone number 0968-207-8592. Akong balikon 0968-207-8592, mga kaigsoonan.

0: Una mga kaigsoonan, ang usa ka oras na natong puno sa pagtulunan, nagkalain-laing mga opinyon o galaw nga pagsusi sa atong yung nasudnong sitwasyon. Apan sa dili pa nato kinitakupan ang mistong atong hisgutan karon, magpabiling gitang usa ka dakong hagit yun. Alang po sa atong kagamhanan, ba? Atong gobyerno o sa matagga Pilipino. O diyan, natapos ang usa ka oras na natong pagpanag-uban. Public opinion ang point of view, magigsonan ang tingog sa katawan o panglantaw sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa 96.1 in Peretridio, Panabo City o 90.9 in Light FM. Niyagi pangunahan sa ato ang kugihan Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amit Bulfog, General Wolfie Oli Orio, Oga Sir Kevin William Bargin ng IT personnel. O kini ang inyong anchorman, George Leonis Caigas Jr. Wingon, diha sa kamaturan, magigsonan ang impormasyon gahom. Apan ang saktong opinyon ug ang panglantaw mao kini magdala kanato sa hustong dalan, magigsonan. Mao na nga mayong hapon kaninyong tanan and God bless us all.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Health! Health! Health! Alert!
4: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, o mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Maong akong naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. iCare Gold ang mas gipakusog nga iCare Capsule sa parihong presyo. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
3: Health! Health! Health! Alert!
2: iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare Capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pagpatak sa mata.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. iCare Drops, ug para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga iCare pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops, og labi na gyud ang iCare Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
5: Ako si Ray Esguera, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na ko nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag bunya, dili na ko kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay iCare nga drops ug capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa iCare.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Probio capsule alang sa mga gihambing balatian.
2: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
3: Chia seeds.
4: Chia seeds.
5: Chia seeds.
3: Sodium ascorbate plus zinc.
6: Norilay, Kwiring, taga Sinusa o Same City.
7: Unsa may imong gagipamati, ma'am?
6: Kung liog bitaw nga, naba murag na ay mucus ba nga yung sabod. Gayon, ang akong binhod, muabot sa paa. Ana, inom jud ko anang Jassy, Powertin, Coffee Mix. Muna na ang ako yung sulayan. Yung sulay jud ko are dresser kay tulo ka bulan. Naayo jud ko ni ninyo, sir. Ana, pero ako ginagimaintain hantud karon.
1: Powertin Pro Bio Capsule alang sa mga gihambing balatian.
2: Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
5: Jassy sodium ascorbate with zinc vitamins.
8: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pa

0: Antay mula ulo hanggang paa. Gumamit na ng Cutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Cutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Okay. Kasakit. Okay. Kasakit.
3: Naunsa man ka, tay? Nga nakikita naman ka sa sahog.
2: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyotaw. Daghan nagyotag batiun sa itong kalawasan.
4: Ayaw pag-anto sa imong sakit, tay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
3: Unsa man na?
4: Nong Laring Essential Oil.
3: Nong Laring Essential Oil?
4: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
5: You're tuned in to the best. The frequency
6: 90.9.
5: The station Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa atong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Taong sumanis nanay ni mo. Ngano naglubog naman sa katre?
3: Ay, nasakit si nanay Palangga. Taas kaayo ang yung sugar, Palangga.
2: Uy, ay pagkumpiyansa, Palangga. Paim na din siya ng Power 10 Probio Capsule.
3: Power 10 Probio Capsule?
2: Power 10 Probio Capsule! Oh, Palangga, kinsa man ang nagsayo-sayo sa inyong sala?
3: Si nanay ug tatay na, Palangga.
2: Naayo na dahil si nanay ni mo?
3: Oh, Palangga. Tungod sa Power 10 Probio Capsule, normal na ang sugar ni nanay. Ug nilagsik pag yun siya. Power yung kaayo ang Power 10 Probio Capsule.
2: Ingon yun niya na ka-powerful ang Power 10 Probio Capsule, Palangga. Sama ka-powerful sa akong pagpangga o pagmahal ni mo.
3: Sana all!
2: Power 10 Probio Capsule.
4: Oy Mare, asa man ka paingon?
5: Nita, lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta makakita, ana?
4: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa? Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa? Naa po si Cesar, ana.
5: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
6: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard ato aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.
8: We were high, we were so iCare Gold Capsule.
9: Ako di ay si George.
10: Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
9: Kung matulog ko,
10: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
9: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh,
10: halos di dyan na ako makita ang dalan. Sulaw kayo.
9: Ningon tong akong doktor nga amigo,
10: sign lagi daw sa katara.
9: Mao to, gisulayan na ako ang iCare.
10: Na-amaze dyan ko.
9: Epektibo dyan siya.
10: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
9: Nabag-o dyan akong pananaw.
10: Relax na kayo.
9: Salamat dyan sa iCare Gold.
11: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
12: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence. Kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
13: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910 0824391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
14: Day, ano yung gagod ni mo, day?
15: Pagpuyo na, gudong. Ikapoy, bayak ko.
14: Naunsa naman ka, day? Irritable naman ka karun. Na yung Terramax capsule, oh. Tisting eh.
15: Terramax? Di ba sex enhancer man, ha? Daw bi atong tistingan?
14: Dili lang siya, sex enhancer, day. Mutabang sab siya sa mga kababainhan. Sama ni mo nga nakasinati o post-menopausal syndrome o ginapakalma niya ang lawas o ang utok nga irritable o skin dryness.
15: Usaka kapsula, 30 minutes hangtod sa usaka oras bago maglabing-labing kay misis.
14: Aladay, ni aniyag magkagsamot day.
15: Tungod ni sa Terramax capsule dong. Unsa man, sugda na?
14: Ali na.
8: You're tuned in to the best. The frequency 90.9. The station Radyo Kalusugan. Your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Sa panahon karon timani, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule. Usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok. Iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang capsule nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
3: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
2: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nangita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
5: high, we were so introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
6: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
7: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tilore.
8: Power 10 Probio Capsule.
9: Ginit niya o dasko ni Des Tudela.
10: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
9: A Power 10 o coffee, clay gel.
10: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
9: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Munang gamitin na gid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina na lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang ni-testing gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, abuntag o to o hapon. pwede three times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, two times a day, buntag o hapon. Muna, pabitin ako na normal din siya. Muna mo, ang gina ako, testimony pa, salamat, tikay ko sa iyong produkto.
11: Power 10 Probio Capsule.
0: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
12: Buhing ebidensya sa kayuhan.
13: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa Emolate Herbal Capsule.
14: Ako si BG Sinelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko na ulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So manginom jud ta kada adlaw ani kay akong tabang ni sa tuang lawas. Lest hassle na pagyod kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghadyod kaayong salamat MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
12: Buhing ebidensya sa kayuhan!
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Ang chia seeds usa ka matang salisong nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sad kini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab, taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras, nawala gyud ang pagpamula.
2: Care Gold Capsule.
4: Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
1: Sa panahon karon timan eh, prevention is better than cure. Mao ka nang dapat aduna kitay kakampi sa kahimsog. ML8 Herbal Capsule. Pure malunggay ug luyang dilaw.

0: MLH Herbal Capsule, usa ka broad spectrum food supplement nga andam nga mutabang sa atong kalawasan. Gikan sa tumoy sa imong kuko hangtod sa tumoy sa imong buhok, iyang sudlon aron ang lawas matambalan. MLH Herbal Capsule, pure malunggay ug luyang dilaw. Sure na sure. Mapalit na karon sa mga butika.
1: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert.
2: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold mo pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule sa parihong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert! Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata.
2: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops.

0: and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
1: Care Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, tinhina kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Ako si Gloria Basas taga Patima Uhaw kay sinta nang edad karon kung gibati sa una kanang dili ko makatulog ang insomnia so wala antong inom ako ng biga coffee arang-arang na akong paminaw makatulog na ko muragaan na akong lawas.
2: Pila ka sa shame ma'am sa Mega Pure Coffee ang imong giinom bago na batian nimo nga epektibo gyud ang atong kape?
1: Ako nakainom ko og nakahurot gyud ko atong isa ka box nya dito na ko na notice okay akong paminaw nga gaan na akong paminaw nya ininom na ko ng paninguton ko nya katong mga narag na koy arthritis narang-arang ang sakit akong mga lupa ang kaning kuan ako diri oh sa may iil na ko tumurag na kuan na nawala lami na akong paglakaw di na ako mabati kung muraog sakit nga tamak.
2: So yun makapamatood ma'am nga epektibo yun ang atong Mega Pure Herbal Coffee Mix.
1: Oo, ako yun na testingan nga maayo yun ang Mega Coffee.
2: Usay awag ni mo ma'am sa mga kailan ni mo nga sulayan po ang atong Mega Pure Coffee.
1: Katong wala pa na testingan ng Mega Coffee, testingin ninyo kay dako yun ni kahatag sa atong panglawas.
3: Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 mapalit na sa inyong mga suking butika.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
5: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan.

long.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Power 10 Probiotic Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
2: Jesse Vitamins.
3: Lagot sa mga ano eh. Talubi is hindi. Ako kasi natiyan sa nung lading products ka nang kuan Jesse kay pag tumal na kuan na okay na kaya kung pamati dili na ko magsig kulba kulba ba din kani ang akong sakit sa kalipod na ulian na po din makalaban akong dagan makaliklihok na ko. E gani po power

0: Vitamins. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
0: Care Gold Capsule.
2: Mapalit sa mga butika,
0: Shopee ug Lazada.
3: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ma'am Liza Ocular nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
3: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Kinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule nga nawala gayud ang paminhod sa akong lawas tungod sa kataas sa akong sugar. Busa akong gina-recommender sa tanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa mga eksperisyahan nga diin na maayo guide ako sa akong ginati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iginom, kinila Mega Pure Capsule.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang mag-alala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa vitamina at minerals.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap.
5: Mangustin,
4: purple corn,
5: guyabano,
4: malunggay,
5: ginseng,
4: turmeric,
5: barley,
4: agaricus mushroom,
5: grapeseed,
4: robusta, sa coffee
5: at stevia.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Ito ay anti-high blood,
4: anti-cancer,
5: anti-diabetes,
4: anti-insomnia,
5: anti-constipation.
4: No sugar added,
5: no palpitation effect,
4: non-acidic.
5: Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
0: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Bisan unsang matang sa balatian, MOA Herbal Capsule.
2: MOA Herbal Capsule,
1: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, hubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MOA Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure.
2: MOA Herbal Capsule.
1: MOA Herbal Capsule, a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
3: Introducing Case Fragrances, taranihi sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910